0: magashi wa mtswedi nkena le yena omsol una le taba she ba re gere ya ko mabitleng re ya ko mabitleng re ya re le 100 o ba re le 200 re go no biya ba mara gere tla ko tafuleng ya dijo o go jara le 500 na ya go tsiwa omsol gore go tla ya omsol re tshile ka mo hai re ya mabiteng re le 100 nka ne go ta fuleng re ba 500 le go le sengeng re le 500
1: ba tabara di tiro ba tabara di jomo matlo
0: e le ga ga ba le
1: a gona le le
0: e be le ke na le mdala mo ba mbitara go le skokolla o yena o nahana hore ge re ya go mabiteng mo gating re tsena go go be le stempe ba tempe ba tlo ba ba re ba tlo bua ba phaka di jo ka stempe
1: go tsale go a di dipoko go bitla
0: o ga ke se ra go na se bolela ga rene for the why ho tabya ngore ge re ya go mabitleng re re le ba le ba masumi a mahlano go ba re le mara ge re bua ene uri u maga ja gore majeje o khotse le go le senking motho ba le tafuleng yela ya o phaga dijo ka plate mara a re bona le go le senking majeje motho a jile ka plate le senking o ya direga ke lokwa gaeno o khotse a topa dinama lokela ka plate le senking re jela gona mo le senking o ka se tsena ma le senking wa tshela ka plate re jela mo le senking
2: a wa iwe di rega ene a ke tsena re tsonje re tle gone yuang ka hore
0: ke se jo saka e tsona je
2: o khotse motho a 33 na ma ka ra plate re na re gona re fita motho shule go le di tshifase wa ya o 33 plate
0: no wa hana ra kholo a re ko re o reng
3: wile na ra kholo wo go re mpije malome ke kwa kwala wa o kidula kwa kwala e ja tsere kona anya ka ta o bona ba le ba o kgia di posho ke a khala nga se la pukala ke a khala ntsha ka mentha ka uri nna ke na le maitemo ela bopelo e le kgia di posho ke tono jola pele ke le khala ke re mara why come to be wa khuma na re le kwa di rapeni re le ba banyani mara ri ya ka hairi ya udia wa khuma na re le ba banyitsi e bile o na le ba bangwe nka iba pare tshole ke mola letsengkeni mara bona ba tuwa kwa line ni ba tshwere di plate tsa bo bona ba nyoko ba ita mola letsengkeni ba kitia di nama ba tshela ka ra di plate tsa bo bona tibano ru kwa letsengkeni di jaka di ata ha o nyako ba o ija ka ra plate tsamaya o yeme line ni nngwe nka ie wa khumana re kwa di rapen re le ba banyani he re fitsa ka hae line ke etele le ba tshiki ba bantsi ho ke tsebo re ba tswa ba le kae ni tshwane tshe ru bia le ri thome u shumisha mokgwa wa uri he re kwa kwa rapeni ri tsaretse tangana uri e ba u fata u jaka hae u bontshuru bo klika kwa di rapeli ri tsoma milito ya u fapa fapana o khumana re le ba banyani mara kana go tsena ja uja o khumana batho le ba mantsi u ka tebo ri ba tswa kae batho ba u ka ri ba founela ana uri ke na go yela ya u tshula bjale tuanani mikwe ya bo le ina ra kholo swi kwa kwala la hatwani nayo
0: ke nnete wa bona omsol malo wa o ile matlapeng ke tshepa gore ka kereke le thomile kerekeng le thoma kerekeng lebele se ba bantsi ditulo tse dingwe di sena batho mara go tla ko jiweng e re tla ko dijong he banna go kgwetse batho e le double the number double the number ya batho ba ba le ka kereke go tla bjang batho ba sepela le difoune ba founela ba bangwe ba re e ke nako ena
2: goba tshwara recorder banna mo recordeng mola babetse ba emetse e le boya kwa le ore a bona baeele ba ne ba tsene le lena
0: kae kae ke nne ke feta bana ba eme mo kgoneng ke bana ba bararo ba basetsana ke re le emetse ba ra re emetse o lebelela batho ba boya legong re ke tumele kae re ba botse gore ba builemaphelo wa majeja ee dijo di a turo a ke re nako nngwe le go ke selo se boima mara o gotse motho a butsare foeto ep lunch lempela vik mafelo a beke lunch e kae e batho ba modimo le go e ka ba lunch I'm going to go to the house. Ore kia dinepeng e tswela re lengwetse ore kia mabitleng lena le tletse dingwe ke tshwantse di bone gore ba ba shalang ka mogai ba ja kurikuri batho ba bagolo ba
2: botla
0: e ba ja o ska go tswela lengwetse o kila bona o lengwetse le wena o nyaka o ba ge ba re monya di shuwe le wena o nyaka o ba ntshitse tlhogo ka koloing ikoloi spinner koloi ya ka mothoko lo ena lo gone go lengwetse ba re mushumo wa go bona gore ka mogai dilo di siameng batho ba kgotsa dijo kudu ba bagolo ba go tsa re gere ile mabitleng ba bagolo ba tshwantse go ja ba ka se ba ja le rena diputswa di tshwantse gore dije ke mushumo wa go ntse le ngwetse ke dingwe di nyaka go bona a ke tsebe naga spedi sa rena omsolo ga Setswana wa fitla ra tswa le omsolo ngwetse ya fitla ra tswa ai naga ka spedi no
2: ID agree nakungwe fanta ya ka ditumele tsa bana papa na nna ke
0: bona a se thaba ditumele o ka se fitle go jiga se fitle ma ke se matswale ya fitla go tshe a ke tsebe le matswale ba ra fitla go ya le dingwe tsa majetse ya di aya o go tsanya ka o ya kwa a sa nya go tswa rena batho ba gwetse dijo go ba ba di a re go ragadi o reng
4: ke sa boile gape nna ragadi o go tsere ga dilo rata di a gale mana ka snape o gale mo motlhawana ke tleng ka yona ina ke tleng ka batla le ja sekile tsene na ba makoti ke leng botse rena mara ga botse botse style se sa gore ka mo magadi ya lena ga go ena le menyanya go ba go ena le mahu a khumana le sheke dikoloi morago motho a re ke ya ka dirapeng ke ya go boloka a fetse go dirapeng khumana e bile wa tswa a ntsha de fela o bona go di mapapata le motse a le betse re ke tsike na makoti sa ba shitse ga gae a efa batho ja go ja ba shitse kwa gae le gona go putha putha kwa lokwa o ba khumana e le nepeng ka mokolo eng tshe tlhogo wa tswa tsa ba megolo kwa na tshitse le matsogo go dimo a wa study se sanna ke sarate makoti go shala ga gae a shala putha putha kwa lokwa a fa batho ba shitse ga gae tsa go ja lena le re ka kwa ga go putha mma ene na makoti di le rate o ba le nepe a ke tse furna ra gadi go tsikisa ke mo gape gape ka tla ka le gale makara stane sanna a ke sarate a se sona nna ka nke ba le botse ba le gale mo re makoti go shala ga gae a shala putha putha no di go ya di rate go ba go ya gona kwa go khatha nepe a se stane se le nna ke lo sengwe ka nna ra gadi o kotse nga sala gale magape gape ke tsepa re leng kwele
0: ene makoti wa go yontsha di fela go gore a hwa matile matswale gore o thabile matswale ya ile mso ya ora ye
2: ene gape makoti shuwe e fanta o di nepeng ene ka mo tshwere kee ile ya study fashion sala
0: o tshwere kee ya fridge
2: ba ga go hela ba palo go nwa ene o tshwere kee kwa
0: makoti nga no tsiba gore yena mere go aga ge go dula ka gae
2: ya
0: oga o be le tshaji le le botse
2: re le ba fa tsho ba botse lo wena
0: mo shatwa tsho lo botse bo tsho o tlhola FM ke mo re leng gona dumela go tlhola mo ka bana gona

0: Mene
1: nda
0: mune wanga
1: uve
0: a chafuka no chatsa mune wanga
1: a nani ndio
0: eh
1: nda
0: okay 0800 02452 dumelang maribeshe okay dumelang maribeshe
2: hello
0: hello
2: oi tsela maribeshe
0: hello hello hello sanbon nani
2: yini le tsamalo go tsena radio no batho mo batho mo
0: kwana o tsena la mathomo
2: ee la mathomo
0: ke bona ra amogela ra amogela ra amogela ra amogela mongwe wa botlhokwa
2: awa nna ke ka moa sekororo ka nna kamela Eric Mala so amofoka sekororo ka mo bokhalelwa mo a go sheng sekororo maka
0: yampalela wa tsiba e kenya ka re sekororo yampalela ke re sekorokoro
2: awa ke sekororo
0: seko Eric Ngwale sekororo e seng sekorokoro
2: awa sekororo
0: Eish, ya ke tabaka e gona man.
2: Ya wa, motuno ha mafitu ka moga ga, ana ga moga skororo ka moga go tshi. Skororo ka mo.
0: Ke nyaka o tabaru ka mo skororo na le thaba engwe man. Wa berekega kudu kudu ri na ba jedi talana.
2: Ya o ba jedi talana ya.
0: Mm.
2: E ka nnete le tlo re tle le se sa le sa tla met. Ya ke sa tla ke ga ta o le bona.
0: Atela vhomshate wa tswana vhatabisho na rajina wa nambarere risa jojo le monate le motofodi ya tswana into fun is as a funny thing atela from dumela la mshate
3: hello fantastic le kai
0: hello hello hello hello sanbon nane
3: rona le ka
0: ri hona
3: eh na ke mo go phong ka mofumo ha e ke sugola hapi
0: he ra na gore nka mo go phong
3: a mo mo go phong wa fisha
0: go tle go a fisa wa tseba
3: o thoma ba botshitshwana marielo ka ra se
0: le nna ke tile ka mo studio ke setse ka vest
3: ya
0: and wa tswa re vest in tswana la bia maro ke lampone
3: a ke mo
0: sna tara mapanta ga tse di a chengam
3: ke ka thabela sone ka to go
0: Okay, ke bona gore ke tlile o e shore sa joy re sa manate. Mino ke mino manate wa ma mino wa go botsa maloba. Ah, marbisha tsana ka bontsi le gone. Dumela le rebishi.
4: Exe fantastico.
0: Exe ba tsera.
4: A ke grand parents na tsara mapanta.
0: Monate na le sna tsara mapanta ke gaitse di a chengamo.
4: O bolela le day maculate. Ba ntse sha.
0: Oh, ora ke mfoetu.
4: A ke grand ba tsegi mo mashaji mo jinse.
0: Ah, sha pore nga mo jinfese.
4: Ba wa fisha braya.
0: Ba ga ba tswa ga mretsele.
4: Ba wa mretsele ba bona go wana mo mretsela mashego na re yetala na filmo le mare.
0: Ah, wa kile ga bona wa tswa ga bra Peter.
4: Eh, go tla ba botsitsi.
0: Ya, o feta ra na mara feta ra ya Poxit ra feta Phokwane ra ya fale ya ga bo molepane fale ra ra feta.
4: A wona tsa mama sha.
0: Eh ra feta ga molepane wa bona ga molepane.
4: Ke bona ga botsi.
0: Se fane ra ba ra feta ko go le kwa Flensburg kwa.
4: Kwa Flensburg kwa.
0: Ra le bo ga samba.
4: Eh tsara.
0: Hola. Eh dumela le ribishi. Areteli.
5: Ha le ke mankhudu le le le la ka bulebedi.
0: Mankhudu. Okay. Mshate wa tswe le boithabishe. Ta go hopotsere le nane o kelefe. Ga nka le betse. Ta go hopotsere le nane o kelefe. Go nka le betse le nane o kile. Ikwa. Kile.

0: Mshate.
1: Thobela FM, mshate wa tsebo le boithabiso.
2: Thobela FM mshate wa tsebo le boithabiso le gona ge re ketile ka re mino ke pampang. Ere ke bona. Ke bana ka katsela engwe ka fa na go ngo bona ka re ke ya diega ke ka mogollo di sepelang ka gona.

0: Hi, Chiria Kakucho, Kwakola, Jamaica, Mwero Maleka Kucho. It's a family affair. Ekitaba Chakaga, Yer, Dituela Kaga, Wanamar, Di Patalachim, Ratsimishala Fase, Ekitaba Chakaga. No. Atuana Fama Shatim. What's more, Libby Tabisho Sipala Fale, Ribeshe, O Sipala Fale, Tuna Hulu, Yam, Di Piri. Mr. Fantastic. Dumela go tla go tlhomo ka bolo gona o dimelisa ke yena monna wa modimo ke monna wa kgoro ka kapa ya sealemoya ngwanamma ke kwakwa riring ke yona phorogotlho phulela kgolo ke mosasa gaetsa wa iphitlha ke mora swela sa mmalapanta ke kgaetsedi ya legobole ngwanamma ke motho wa bo mmatseke ka re dumela gotlhotlhe mo o ka ba o le gona ke yona tshweni ya roto ke mahamba yeto a e ke tsamaela e le tee Chiringwa di sa inyaka mo gauswe le yona dumela ngwana mmang o skala bala gore be le ka ge morena Jesu a ile a fetola metsi a ba beine le nna ke sa tlo tsa sele moya bo shego ka se dira e ka re ke mosegare wa e bona nthweo go jere mo sheme ngwa ga masome nne go ntsha bana ba Israel e gepeta ba isha kana le nna go tlantsi fela iri je thero fela go ntsha ka gare ga bothata ba bodutu le matshwenyego wa e bona nthweo okay nna me tsala fela go mara why Rahulu abuchisha or mara why for the why Rahulu are for the why ile gore bo mahung khiri boloka re boloka re le ba legolo e fela gore ya dijong go tsa re le magolo a mararo magolo a la mabedi a jwa kae or go kaone re gere ya kwa mabiteng gere tsena ba re fe editankane go ba re kibe ba re fe skibo gore gere tlo phaka dijo re phake ka skibo sele ra gholo le bona ka re taba e bolelang we tshweri na una le point abare nka togeleng una le engwe se ya re kwa le sengeng go tshe mo le sengeng re tswa gore re a topa nama le bogobe go tshe motho a ile le sengeng ka plate a tsena mela ka replay kwa le sengeng a tshela ka replay for the why ragadi ore o khala dingwe tshingwe tshing gadi e mabitleng dingwe tshe gadi dinepeng di shala ka gae tsa bona gore batho ba ja tsa lukisha gore ge ba bua ba khotse ka gae go le right dumela for the why
1: santa le ga santa
0: monati
1: le bona le dose le masoga yo mo tsiana go bua dikina le wena
0: ya
1: bile ke re go khope go di sha aso mo la gare ga tsi fa ho mo japi le go feta 50 years ke re ke tsa ga nke di mo tsama ga bo ke ke se na so ga ke se tsena ga go
0: ya mara re tsedi tabeng ya rena fa wena bo tsanela ho di sha re tsedi taba ya rena o kwele taba ya ragolo le taba ya ragadi
1: ke kwele ya ragolo la khadi ya ba tsotsa di plate ba go masengeng kwa
0: ye o re wena Ke o le ntaring ba di khoneng re dila ka bona ka gore re phaka ka skibo.
1: A bo tlhomo ya le ka tsirego.
0: Oh mara why to le fa mo shate wa tsole mo television patlala tsa le swiso go tlo go tlo boka bolo gona re re se joy re se bona te joy le bona te ya tsona into finance as a funny thing. Mara why?
2: Marawai. Ke
0: tse
2: ka bona le re bi sia ka hola ke tse ke nna ka mela mala ka ma se go ro.
0: Yes, ga se koroko. Oh yeah.
2: A se koroko, do re se koroko.
0: Okay.
2: E le le tsa re ya ga tswa tini le re ya re tsaba.
0: Yeah.
2: Le le go mo gore nna mo ga koroko mo ke nna le passion mo wa ke. Ka mo dira dingwe ba tlo be di go di phiritse.
0: Yeah.
2: ne bile re no di a mo go le re di ra ke di ba a fenseji ka na go ela go shu shu shu niwa re tsena ka mo gare ba fetsa o ba le tseng ga re ke mo ka ba ba shuma ha se ja go shuma re tswala la ke di ba le ka ntle ba ntle ka ntla ba le tsaba ta go tshela la ba ke go luka go re jela ga re ratena re sa re sa jela ga ga re na maskoro
0: eh askoro o jela ga di rapeng
2: Wala ba uno mali ala ga munta na ene jigo re tsi ja ba ya ba ya go ba re tshofa ka gwa ya tsona ba tshofa ba ke go lwana ka gwa go na jala senge ka gwa
0: ha na le senge
2: ba senge ya re tsena ka mo skoro ba ba tshofa ntinge ba di ka mogwalo
0: e ba tlo kwela ha skoro ba re di jo di swa di rapeng a o na ta ba go ruska ya e di rapeng wa re ke tla ba thaima ka gae
2: eh ya wa ke mo ga o film muta e ha skoro ro ke le boga angi papa
0: Adume ya le taba ya gore ragadi o lwa le batho ba gore ngwetse ga e mabiteng ngwetse tshela ka mai ya bona gore dilo di a loka ba bagolo ba ba ja a ke tse lelela ba bagolo le ba isha di rapeng a wa be le gona le seng
2: a go dingwe di tsane jo di dire ga a ba dingwe di ja ma so gore e le se special ja ja ma ana so jeng o ga ra di popone ene ke lwa le bona
0: o lwa le bona
2: Grugra ba bo bonne motho ile moetsi a tsita mo bilong ya go phakela le jo ja a tlo go apea go rota kana go ya diso
0: ah wena o tswana le nna ke grata dipirikudu e bile a kere ba mpitsa nna tona go lo ya ntlo ya dipiri
2: a wa le nna ke na tona go le a ke ba ya ke sis ke le mo ba tsela mo na to go re mo hala yo la se
0: I go to Regina Station to see how some of Rata Boshigo Otlog Masa Otlog Weekend Fontaine Oscar Malam Telejoa to my FM or Renarja Joy Rejamanati Dumela Yes Yebadna Yebadna Osabala Mr. Fantastic Renarja Joy Rejamanati Wanama Akire Itan Tubana on a ambassador of Weekend Radio, the good, good, goodest, Africa's finest, one of my mama's favorite DJ, the master blaster. Uta Tubana Marawai.
3: Hello.
0: Dumela.
3: Ah,
0: that's what I'm going to do. Now, I'm going to Ebanna.
3: Eo ni gore tsuwa ga mona na gara wa tlo tse ga mo ara ba.
0: Ebanna. O gore mo ba chantso ga sije. Ma amma ba nga tirile.
3: E da si.
0: Okay.
3: Ke da ma pal.
0: Are le bo agere.
3: Ne, ke mo nye ba ru ogu.
0: Bele mo nye ba ye ya ragadi are dingweji ge o ina le magolo menyanya di tswantse di sale ka ya ba tswalla ya kwa di nebene ba ile ba e mabideri bona ba tswantse ba lukise ba bona re batho ba baolo ba dia
3: ba go bona e bile hanya go le ba bona ba tsala ba ke ha ye ba re tsika ba tla go re
0: good ways
3: mo jagala la ya go na tla koma ha mo tsantse ke figure go le
0: ah ba go bara wa bana mo japele nna ke a sore ke nna go je tsantse ke tsipine le nna
3: Ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Okay, to my left, what's one of the Bishop? Kona I get one of Marisa Joy Reza Monati? Joy Monati, that's what I'm doing. Fana is as a funny thing. Okay, let me tell a funny who Carla de Larnaya. Why Toma, why Fajan? Can I folly? Spokes H. Onale CB. Spokes H. I feel love. CB our homeboy. Spokes H R I feel love C B R homeboy. C B R homeboy. Spokes H R Nagatola Rato. I feel love. C B or an A. Or A. Yes, man. Spokes H R I feel love. My way. Right, welcome my future 0860002452 mbutse re go thoma kae first ka le bana gore legion corner e gone tekele gono rena le segwari go tswa go cheek to cheek says pumi maduna atola fm shate go thoma kae fe welcome my future I feel love spokes H homeboy CB dumela mshate.
4: Ah, oh, Fanta, Fanta.
0: Retoma, Refecha.
4: Yo, homeboy, homeboy.
0: Retomega, homeboy.
4: Yo, go back to my life, you got more drive.
0: Life will be lonely without boyfriends and girlfriends.
4: Dango.

0: FM, mushate wa tsebo le boithabiso.
1: Atebela FM mushate wa tsebo le boithabiso. Khadiye tsatsana dumela.
2: Mr. Fantastic Khaite ya ka le tsogile ga botse.
1: Ah, re tsogile manam. Go sa so good say nice ke ya tsebo re wa itseba. O ke classic. O bo shetlo gona mo lefaseng.
2: Be ke le gona ke se ka tlhalefa ga botse.
1: So good, so nice.
2: Do kocha uzi sivar na ba opela.
1: Wow, okay. Kena lu mo peli wa yona si se si pumi maduna.
2: Aga reale bo.
1: Mudu medhi ishato.
2: Se si dumela nchele zuri le kabo se kafauwe Gauteng province.
3: Ah, rizuri le mama, rizuri le kautwa le na, rizuri le.
2: Rizuri le le wagayo Mr. Fantastic Rafaela Atlisha di kapa mpsike la fa ki mukare le kete kele sapela. Rina le irla icha gorka neti reale bo kabo koni biale na kamole kalingla cha mino kafa.
3: Ah, rale bo kama, rale bo kaya Mr. Fantastic, you are so strong.
2: Halala, fantastic.
1: Khadi o re tshwaretse ngwana gešo
2: ere ke go leboge ke di go potsa batshiletse gore mesong ya le gono ke moka ere ka moka re ya itse re fa ba IEC bjole ka ba thegi ba lena le go nna rena la youth ke yona le la batho le ditukelo ka ge ile gore ba ke ya go feta ge ba ka gopola ga botse go bile le channel on thago ka ge ile gore moeng wa rena o be a se ga botse gore a katla moeng bjole le gono re tsiya lena le go nna la bobedi le la le gore la mokibelo mo ile gore ile go lebelela dikgetho tseo ile gore ka mogare go thuketsa go tlala ka bolokologi le go tlhoka bosodi re go gore ka pele gore ga botse ba shumisha melawana e fe bjole ka IEC go netefatsa gore tsona dikgetho tse e ba tsa bolokologi le go tlhoka bosodi ka gare.
1: Go leboge ga die setlhana o tloga ka nnete yaka se ya vota wa tseba go tloga kgweding ela o dutse ba o batlhatlha ka taba tsa go vota a sa eng o votan ena a re tsebo re tlo o dira bjang
2: a se ka lla ka ditirelo.
1: A ona botata ngwana mma ke sana fa ke toya papa jong ke rata gore ono mpotsa tareng ke ka bakalang ge ile gore ge re ya kwa mabitleng kwa re ya re le kgolo ifela kwa re phakhang dijo wa go tsa re le 300
2: e itse o phaka wo di palo di ya go
1: di kwa tafuleng ya dijo ge re bua le kgong na nka ne re ile re le 100 kwa tafuleng ra ba 300.
2: What's the one, Mr. Fantastic? Did you imagine the market like a road tree? Mo meeting yemi wakere. Barre batuba kona urutla. Wana kafa kare nuka mona lele kubas na milo kwa batanela tirelo ya polo kwa ya gago. Fela ke mkere batuba kore kena kwa uja kutuba ata uga. Baatla barre batu lutusha uja.
1: Naru nyaka utusha uja?
2: Na ke re gana motlhomong e gologolo ke gore re tle re thushe lapa go nama ile gore re ba thusha go lla go feta go ja.
1: Bia le nna re gopola o ka re kwa mabitleng nke go be le stempe ge le tsena ba le tempe stempe se ke sa tlo phaka dijo
2: ape kwa ka lekata la sejo setšhaba se ga ke se sentse kutu
1: leka
2: sejo le kumana dipatana di rile mogwa ka stempe ka lokhola Kate
1: yo na ke tlo go na ke le ka
2: ya kere go fa mo tlhala gore le ka sije
1: oi
2: le tlo di ga la 11 le stempe so salena
1: ya le bo Kate okay atwana fa mo chat wa zwe le bo tabisho e re fetse ka fa mora ga fa re tlo ba re reng manjua a tswa go seng efe mo chat
4: le gono le Master V rena le refilwe yo a tsone go di scroller lights.
5: Ah, Master V, ga ke robale, ke dula ke scrolla bošego bohle.
6: Ah, ona le scrolla lights.
5: Ke tlhoka se sengwe se se ka nthusa go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data.
6: Peko ya gago e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletše ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tše pedi tša YouTube premium mahala.
5: Bjale nka ehumana bjang?
6: E hwetšagala fela go Vodapay app, tswela pele o ba bontšhe gore o tshwere tše tšwang pele.
5: Ah, ke tla dira bjang?
6: Wona le dipeelano further together Vodacom
1: ga ke tlotswa ka sona sebopego sem go na le košashe ke nyaka gore košhe ke la tuma le kenya le telempotso re tswa kae le batheletse motho o wa batla mpotso jwang.

0: Thank you, Jesus. We can look up and up and go come to your table FM. Tsiba, Kerata Radio, Kerata Mino, Kerata Tobela, Mudimu Urata Kamuka. Bye bye.
1: Batsiletsi ke a le dumedisa mesong eno ke morutsi Nthabiseng Wepe go tswa God's Word at Work Ministries tulong ya Mantsheding ga dikgale ke le dumedisa ka re ga meso e mebotsi e re sa keteka kgwedi ya bomme ke rata gore re bale bukenya Exodus wa bone mo go temana ya lesome yona e balega ka tsela ye e re Moshe a bolela le Morena a re ge Morena ga ke motho e a tsebago go bolela go tloga le bomaabane le la bomaloba le bjalo ge o sa thoma go bolela le nna motlhanka wa gago ke wa gago ke wa molomo o sa kwalego ke wa leleme le lethata batheletše re bona Moshe a e fa Modimo di excuse tše dintši mabapi le yena a te ngwala ka mokgo a te ngwadileng ka gona a te polela ka mokgo a te polelang ka gona a botša Modimo yo a mmopilego a botša Modimo yo a mo tsebago tseba gore e tsane Moshe yo ke Moshe yo a feditšego mengwaga a le ka gare ga motse wa Faro o goletše ka gare ga paleisi ya pušo ya Egepeta o tseba tše dintši ebile o ithutile le dikolong tša bona ebile o tseba le mephelelo ya bona e fela le gono o rela Modimo o re ga ke te tsebe ga ke tsebe ke le motho wa go kgona go bolela leleme la ka ke le lethata tseba gore Moshe yo o ile a dula nako e telele ka gare ga lapa la Faro e fela a tšwa a fetša mengwaga ye me 40 a le legana teng Midiane mo a bego a diša gona diphoofolo ke bolela le motho o e leng gore Modimo o dirile mošomo mo botse ka gare go wena o ithutile tše dintši e fela mo tseleng o ile wa fitlhelela ko go sa te tseba gore ke wena mang ebile o tšere pene ye khibidu o te thadile-thadile ka maina a sego botse a e leng gore o kgona le go fa dilo tšeo di go hlagetseng as an excuse ya gore wena ga o kgone selo moša o re nnaa ke kgone o bolela e fela bebele e re botša bukeng ya ditiro tša baapostola chapter 7 verse 22 e re bjale Moshe o be a rutegile ka bohlale bo bogolo ebile e le motho wa polelo ye botse ye e tlhakilego ke dumela ka gare ga pelo yaka gore ebile di-experiences tša Moshe 40 years ya e dutše go legana teng Midiane tšeo di dirileng gore a thome go tepelaela gore ke yena mang e ka ba e le gobane le wena o gotše ka tsela ye itseng wa rutega ka tsela ye itseng wa ba le maitshwaro a itseng e fela tše di go tlhagetše mo bophelong di thomile gore di dire gore o e pelaele di thomile gore di dire gore o sa te tseba di thomile gore di belaele o belaele se Modimo a se dirileng ka gare ga bophelo ba gago ke ka go ba bang ba reng ge ba bolela ka Moshe ba re o ba a hlakile ebile a rutegile ebile a na le tsebo ya polelo e fela yena ga a bolela le Modimo o re nna leleme la ka ke le lethata go tloga gale leleme la ka le raragana maemo a ka fetoga ka mokgwa o teponang ka gona maemo a ka fetola tsela yeo o reng go o tetebeletše wa tepona ka yona tseba gore Modimo wa go tseba tseba gore Modimo o tseba bokgoni bo boleng ka gare go wena ke moo re bona Modimo a ngangišana le Moshe ga a amogele di-excuse tše Moshe a mo fang tšona ga a amogele mabaka ao Moshe a bjang ka pele bjale ka lepheko Modimo wa go tseba nako nngwe bana ba gešo re bona Modimo a re kgoromeletša dilo tšeo re reng ge re di lebeletše ra re this is out of my comfort zone ga ke tekwe ke kgona go dira dilo tše e fela Modimo wa go bopileng wa go tseba o tseba seo se leng ka gare go wena o tseba gabotsebotse gape-gape le gore ke maemo a dirileng gore o sa ba le confidence ka gare go bophelo ba gago jwa le boela morago lebelela boela morago Modimo o reng ka wena boela morago Modimo o file bokgoni bo bofe pele maemo ao a fitlha a fetola ka mokgwa wena o te ponang ka gona papa lebitsong la Kreste Jesu wa Nazareta re le bomme morena Modimo wa ka ke re boele morago re bone seo se dirileng ka maphelong a rena re bone seo se tšweleleditšeng ka gare go rena re bone bokgoni le bothaga bo bo dirileng ka gare go rena Modimo wa ka ke a rapela gore re boeleng morena Modimo wa ka tsebong ye wena o nang le yona ka rena re lebale tšeo maemo a rileng re dingwale ka rena re lebale tšeo maemo a rileng re di bolele ka rena ka leina la Kreste Jesu wa Nazareta papa re a rapela.

0: ye metlhano metsotso mo ga gešo go itjela gona kwa iringela yang bo tlhano gona ka fama fateng a matelele a di le moya ile go thobela FM ya ka ya gago ya rena yang le gotla gang shona Africa borwa ga di tsa tlhana ke tlo go morwane wa locha mo ga gešo wa le amogela gona thuto le nena go lana la youth ke yona le o ile go re ka nete le tlisha go wena ke ba IEC ba IEC mo ga gešo ke commission ya weekema ya dikgetho gona ka fanageng ya rena ya Africa borwa ka mehla ke shema fale Isaac Mashila Isaac Mashila ke motsweledi mogolo wa manano a thuto go meka go rialo re le amogela mmogo ebile gape ke le botsa gore le gono re thoma ka nene go larena lena go la batho le ditukelo bona fa o re ile go tsena gaolong ya rena ya bo senyane mega ga ishu le baba IEC go mme misonye ke mo ka re le beta ba yengwe bo tlhokwa biang taba ya di ghetto tse o ile gore ke tsa bulukulugi ibile gape di ghetto tse ga dina bo sodi ka mogare ke taba ile gore ile go ilebelela misonye le go nna ka fa lena go larena la batho le ditukelo le la youth ke yona are le bogeng fa le mo rutin thabise ngwepe ba go nna go nama ile gore ba re tlotleletsa ba re fa lentjwe la modimo go sha ya mohube ra gadi wa ngwana o kae batho ke o ile gore ka nnete re tlo ga re go raloketse yona rena ka metla re shema le sesi le ditsotole le gabe le batsogile ba gona fa mo galeng go tla go nama ba re thusa go tshwana go kushisha taba tsa dikgetho tse o ile gore ke tsa go tlhoka bosodi bile gape ke tsa bolukulugi sesi le ti bosile mogolo wa ka ke le tamisha ke le amogela go thobela FM ibile gape ke le boga maitapisho le na ka metla thobela
1: thobela ga di tsotlana thobela ba theletsi ba Thobela FM ke le dumedisa le gona ke le mo bukwidi ka mo go Pakambek.
0: Re leboga go mme ka gore ya lokenya ka gore ke le Facebook se se leti le di robotsa gore na ka bele gore ga botse di kgetho tse go tshego ke tsa bolukulugo bile gape ga dina bosodi. Ke tsa mohuta mang go ba le ditlhalosa biang bile ka IEC.
1: Ke leboga ga di ka nnete di kgetho tse e leng gore e ba tse e leng gore re feleletsa re re ke tsa bolokologi ga dina bosodi. Ke dikgetho tse e leng gore commission ya dikgetho e ba e di tshwere pele tshepidiso ka moka ya dikgetho gape-gape ke dikgetho tse e leng gore di sepedišana le gore molaotheo o e leng ona o tlhamileng taba ya commission ya dikgetho o reng. Mabaka ao a netefatsang gore dikgetho tse e be tseo re le reng ke tse e leng gore ke tsa bolokologi ke a latelang gadi. La mathomo re ke bontshe batheletse gore dikgetho tsa rena ke dikgetho tse e leng gore re di tlhamile ka go lebelela tshumiso ya melao yeo e leng gore e tlhamile ko ona molaotheo gore e tle e thuse mo tshepidisong ya dikgetho. Molao ye e netefatsa gore batšea karolo ka moka ba tšea karolo dikgethong ka bolokologi ebile ba sene letšhogo. Nka bontšha motlhala wa gore melao e lebeletse taba ya gore bonkgetheng bakgethi le commission ya dikgetho ke dikgato tse di fitse ba di tseyang mo tshepidisong. Seo se akaretsa tshepidiso ya dikgetho re lebeletse gore bakgethi ba tseya karolo ka bolokologi ka lebaka la gore ba tseya karolo ka moka ba ba ba lebeletse le taba ya gore go na le molao wo e leng gore o tlhabile ke kgoro ya tsheko ye e ikemeng yeo e lekang go rarolola diphapano ka moka le ditšhitiso tse di ka bang gona e sa tseye letlhakore gomme o sene go tsena-tsena ga mmuso mo tshepidisong. Batheletsi ba tla lemoga gore gape-gape gore re re o gwetsa phitlhelelo yeo e tlisang dikgetho tse di ikemeng ke maikarabelo a setšhaba gape-gape le batšea karolo ya le ka mekgatlho ya dipolotiki. Ge re ya nako e e leng gore re tsenela dikgetho ka letšake nogre ka lona letšatši le lala la bone pele ga letšatši le lala la bone di ba tsela botse-botse kgato e kgolo e thomang nako e e leng gore lenaneo la bakgethi le ya tswalela mo e leng gore ba tšea karolo ka moka la mathomo ba ba le molao wo ba o obamelang gape gape le nane o labagetse le leng gore tsatsi ka tsatsi go fitla ka letsatsi le lalala nne di batsela mo dikgweding tse di latelang e ba ile gore megatso ya dipolitiki o fa mothala e dumeletswe gore e ka phengkgisana gore e tle e tlise puso ya democracy ba fiwa monyetla wa gore ba ka ingwadisa bene ka megatso ya dipolitiki ye e leng gore e tlo phengkgisana go tlisa muso wa democracy gape gape ba ne le toka ya gore ba ka kwala kwatsa maikemisetso a bona a go tlisa puso ba sa tshoge selo ba tshireleditse ke wona molao gape gape ba tlheletse le bona bele ka bagetsi ba tshwanetse go dumelela gore megatso ya dipolitiki e ipontshang gore yona e tsenela go tlo phengkgisanela go tlisa mmuso ba ba fa sebaka sa gore ba kwala kwatse maikemisetso magolo a bona gore ge bona ba re ba nyaka go tlisa mmuso ke eng se ba tshepisang ba tlheletse ke molao gape gape le bona ba tsheletse bjale ka bagetsi ba tshwanetse go tsea karolo ka o netefatsa gore ba ingwadisa gore e be bagetsi gape gape ba tshwanetse ba ingwadise le mekgatlho ya dipolitiki a ba tshwanetse gape khomišene ya dikgetho e tshwanetse e netefatsa gore e fana ka tsebo go ba tsheletse gore ba tsea karolo ka moka ga bona gore dikgetho tse ba di lebileng ke dikgetho tse e leng gore di tsenela jwang ge o le mokgatlho wa dipolitiki ge o le motheletsi bjale ka mokgetsi o tshwanetse o tseye karolo jwang la mathomo ka o theeletsa mekgatlho ya dipolitiki ge batla ba uauetsa bakgetsi gape gape o tshwanetse o ingwadisa ke nogre go bontsha motlala ga gone jale re ya dikgethong tsa go bea makhanselara e leng dikgetho tsa o beya mmuso wa selegae mmuso o leng gore o lebane thwi le badudi mo ba dulang gona ba tshwanetse go ba ba tseba gore go ya le ka molao o tshwanetse o ingwadisa gone le mengwae e lesometsela e fela o tseye karolo bele ka mokgetsi gone le mengwae e lesometseswai gape gape mo lenaneong la bakgetsi lela ke bontshitseng gore le thomile ka letsatsi la supa kgwedi yona e ya phato o tshwanetse o ba o tseba gore o tshwanetse o ingwadise mo lefolong la o voutela mo lenaneong le la go ya letsatsing la dikgetho e leng yona election timetable go nne le letsatsi le e leng gore setšhaba ka bophara khomišene ya dikgetho e phatlalatsa lenaneo la mafelo ka moka a o voutela mo nageng gore mang kapa mang a tsebe gore ka letsatsi la lela di ba tsela o tla leba kae gape gape re tsebiša batheletsi le ba tsea karolo ka moka megatlho ya dipolitiki e dumelelwa go tla ya ingwadisa ba ka ingwadisa ka sebele goba ba ka ingwadisa ka go šomiša mafaratlhatlha a tja leago gape gape re fana ka thuto lefatshe ka bophara la Afrika Borwa gore batšea karolo ba tsebe gore o fa motlhala go o nyaka go phengkgišanela go tlisa mmuso wa democracy ge o le motho o a amanang le megatlho ya dipolitiki go nyakegang gore o ingwadise o feleletse o tswelela mo godimo ga ballot ye e leng gore bakgetsi ba tlabe ba bona sefatlhego goba mokgatlho wa gago wa dipolitiki gona gape gape go ne nkgetheng wa o ikema le gona o tle o kgona go tseba gore kgato ye o tshwanetseng gore o itseye ke efe gape gape ga di e tshetlhala khomišene ya dikgetho e dira se ka lebaka la gore go ya le ka melao ye e beilweng kudu-kudu gona molao o mogolo e leng molaotheo e bontsha gore khomišene ya dikgetho ke yona e tshwanetseng e netefatse gore e tshireletsa democracy ka o netefatsa gore e beakanya dikgetho ka morago ga dikgetho tsa mmuso wa selegae ka morago ga mengwaga ye metlhano gape gape dikgetho tseo e tshwanetse e be dikgetho tsa bolokologi e be tse e leng gore di akaretsa setšhaba ka bophara gape gape batheletsi ba tshwanetse go tlhotlholetswa le go gontshišišetswa ke commission ya dikgetho gore dikgetho tshepidiso ya dikgetho ke eo e leng gore e dumelela gore motho mang kapa mang wo a ingwadišeditseng gore e tlo ba mokgetsi o tlo dumelela gore a ka kgona go ya a kgetha ka sephiri. Commission ya dikgetho gape-gape e tsea karolo ye kgolo kudu mo go bontšheng gore ka nnete kgetho ya motheletsi e tlo ba sephiri ka go mo ruta gore ge o le mokgetsi o kgetha jwang. Gape-gape botlhokwa ba dikgetho tsa rena tse e leng gore ke tsona tse e leng gore ke tsa bolokologi ke tse e leng gore di tlo beya puso ya democracy yeo e leng gore ke ya maleba ye e leng gore e tlo tshireletsa e thusa go tshireletsa ditokelo tsa batho e leng baagi ba Aforika Borwa. Gape-gape ke ye e leng gore e bontsha badidi gore ke maikarabelo a bona gore ba tle ba tseye karolo dikgethong. E re ke bontshe gape gaetsatlhana gore dikgetho tsa mmušo wa selegae di nyaka kudu gore setšhaba se eme ka moka ka makata a namane go tswa mafelo ka moka go tswa go maemo a bona ka moka e ka ba baswa e ka ba batho ba bagolo e ka ba bašomi bjalo-bjalo ba tswe ka bontši ba ye ba tsenele dikgetho tsa mmušo wa selegae.
0: Le boletse go tlala seatla Sesilethe ke be ke ntse ke le gare ke beiletse be bile gape ke thala-thala tse dingwe tsa dintlha tseo e le gore le be le le gare le ditsweletsa ka mogare ga polelo ya lena. Ke lesomešupa la metsotso magagešo go itswela gona kwa ereng ela ya botlhano le ke la thuto lenenego la rena la batho di ditokeno la go tliša go wena ke ba IEC. Ke nyaka gore ke dioka gore na e ka ba e le gore ga botse ka ge e le gore re bolela ka dikgetho tseo e le gore ga di na bosodi bile gape ke tsa bolokologi na go tlhoka bosodi bjo le goba le bolokologo ka mogare ga botse ke bomang ba o ile gore ba filwe maikarabelo a go botsa rena bele ka maAforika Borwa gore wa dikgetho tsa lena ka nnete di tloga di sepetse ga botse di tlhokile bosodi bile gape ebile tseo ile gore di tletse ka tekologo ka mogare re be re lokologile bele ka bakgethi le bona bonkgetheng bjelo le bjelo ke lena bjelo ka IEC go ba gona le ba o ile gore ba filwe maikarabelo a go nama e le gore ba phatlala tsa tshedimotso e setšhabeng.
1: Re ke bontshe gore ba ba di tshwereng pele ke rena commission ya dikgetho e fela re ke fe motlhala ka o bontsha gore ge re ya mola letsatsing le la dikgetho le yona tsela e re itshwereng ya lenaneo la dikgetho la o fitlha letsatsi la dikgetho go ne le dikgoro tse di lebeletseng tshepidiso ya dikgetho ka letsatsi la dikgetho re na le balekodi ba dikgetho election observers ba e leng gore ke ba e leng gore ba tswa ka gare ga naga goba e ka ba balekodi ba dikgetho ba ba tswang dinaga mabapi le lefatshe ka bophara. Gape-gape re ke bontshe gore ka lona letsatsi le la dikgetho ge re le gare re beakanya taba ya go thusa bakgetsi le bona mekgatlho ya dipolotiki mekgatlho ya dipolotiki e tlisa dikemedi tse e leng gore lefelo le lengwe le lengwe la o boutela re tla ba le dikemedi tsa bona balekodi ba dikgetho gape-gape le dikemedi tsa mekgatlho ya dipolotiki tse e leng gore di tlo lebelela go thoma ka letsatsi la go thoma ka nako ya go bula ga mafelo a o boutela go fitlha ka ge re tswalela mafelo a o boutela re fetsa go bouta re bala dipalote.
0: Ikwagetse ke be ke re gane motlhomong go na le ba o ile gore ba filwe maikarabelo ntle le lena ka ge ile gore go thwe moreku ga o ithekole ge le bolela ka tsela yo gore aowa go na le ba o ile gore le bona ba tloga ba thušana le lena ba lebelela gore na e ka ba e le gore ga botse tshepidišo ye ke ya maleba goba aona a re teng ba bankele ka morago ke nyaka go kwa kutswana ka dikgore tseo e le gore le fetsa go di bolela gore re kgone go nama e le gore re a rutege magagešo mabenkele ke ya
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira go pelelo gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo e bile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletsego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
3: Setjaba bona nkhono simola ke mathata tsa maphelo bjalo ka high blood pressure diabetes arthritis le gout le rumo la madi le khontisitswe ke borra science bjalo ka stokisha madi sitisha mmile le simola gatelela monagano se hlatletswego ka ditsoka tsa magete tsa maphelo le rumo la madi sa letsatswa ke banna le basadi go tloga ka 2006 le rumo la madi le khotsagala discam clicks le dikemising tse dingwe nageng ka bophara le khotsagala ka dipilis le maroti le rumo la madi Feel the healing power.
4: Dire di.
5: Thobela FM e ketika basadi. Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabisho.
0: Aga re tshela pele mga gesho ka mogare ga metsotso ye masome pedi pedi go itshela gona kwa iring yela ya botlhano gona fa go moshati wa tsebo le boithabisho. Se se leti le boletse ka digoro gore gona le digoro tseo ile gore mohlomongwe le shumishana le tsona biole ka IEC. Ga nke le tla bolela ka goro yela ya tsa merero ya selegae. Ke tseo ile gore ga nke mohlomong ka re ke kwa tsona ka tsona le tla bolela gape gape le ba le ba support sa Africa borwa. Ire ke le fence ba ka gore felo fa ga botse re beile tsebe ka tsela yeng re lebeletse gape go buna go khwetsa thuto re gone go tseba gore na ka letsatsi la dikgetho ga botse le shumashuma bjang go ba le shumishana le bomang nke le re botse ka digoro tseo ga botse
1: ke le boga ka nnete goro ya yona ya mishuma ya selegae e leng yona Home Affairs ke goro ye e leng gore e tloga e re thusa ka lebaka la gore ke yona goro ye e netefatsang gore baduti ba naga ba fiwa mangwalo a boitsebiso ao e leng gore a gona go thusa gore motho mang kapa mang ka maemo a leng mo gona a tsebe aterese ya mo a dulang a be a fetse a tseba lefelo la go voutela e re ke bontshe gore yona goro ye go thoma ka gatho ya boingwadiso ba ba ba re thusa ka tsela ya gore nako efe ba bula mafelo a bona a go voutela ge re ya dikgethong le gona ba thusa ka go netefatsa gore baduti ge go diraga gore ka letsatsi batheletse ba tla gopola gore o tseye karolo dikgethong o tshwanetse o ba ye nngwe ya mangwalo a latelang a boitsebiso e ka ba pukana yela ye tala goba e ka ba karata goba lengwalo la nakwana le e leng gore e lentšha ke yona goro eo gape-gape re na le batsea karolo ba e leng gore ke goro ya sephodisa ba ile go re ba thusa go tshireletsa tshipidiso ya dikgetho e ka ba ka nako yela ke bontshitsang gore megatlho ya dipolotiki e na le masolo a uauwe tsa bakgetsi megatlho ge e na le mananeo e ba tsebisa goro ya sephodisa ba tla ba lebelela gore a wa ka nnete batho ka moka ba obamela melao le ka yona nako ela ya dikgetho ba be ba le gausi gore thusa gore ge go na le sesa sepeleng botse go ne le motseakarolo e ka ba o amanang le dipolotiki bele ka nkgetheng goba moduti ofe ka ba ofe o e leng gore o nyako go tlisa tshitiso ya tshepitiso ya dikgetho ke bona ba e leng gore ba re thusa gore ba netefatse gore ka nnete lefelo la go voutela e ba lona le e leng gore le dira moya wa gore bakgetsi ba kgona go tšea karolo ba sa tshoge selo
0: ke masomepedihlano a metsotso go itswela gona kwa ereng ele ya botlhano megagešo ke botsišitše fa le go letlakala la rena la facebook la thobela fm ya ka gore na e ka ba e le gore ga botse lena ge le ja marapo a tlhogo le lebelela dikgetho tseo e le gore di fetile bjele ka maaforika borwa le a dumela bjele ka maaforika borwa megagešo gore ka nnete dikgetho tša rena ke tša bolokologi na le go tlhoka bosodi ba o ile gore le bona taba ye ka nnete motlhomongwe e le taba ile gore ka mogare ge le lebelela le sekaseka le kgwetša bosodi le bona bothata le bona nke motlhomongwe taba tse di ka ba e le gore ga botse di ka ba di senyega di tla kae lena ba o e le go le nagana gore ka nnete ga dina tokologo ka mogare di tletse ka bosodi le bona nke bothata ke eng ba šomišitše letlakala le gona la facebook la thobela fm ya kabile gape le ka megala le gona re ile gonama e le gore ya ba tšea seseledi tla bontse re le gare re ya ka mo le ka mo go fithela ka e re yona ela ya botshelela a re bone batheletse ba rena ka gore ke bona ba o e le gore ka re ke matlho ke ditsebe tša rena gona kua ditišin ke fela tsa dikgetho bona le motšhile tšo mathomo ke yena immaculate pantso shayi a re dumelang ka fa o gashong nna ke a gana gore dilokologile go ba gona go bolokega o bolokega o motlhomong tsanya ka gore bolokologi ka gore ba phela ba fana dingwathamerata le go thuntšha batho e ka ba bonkgetheng goba bona bakgethi goba dikemedi ebile gape motheletsi wa rena o tswela pele a re bothata ke gore dikgetho tša bjale ba utswa mapokisi a dikgetho di-ballot boxes dikgetho tša gona wa khumona e le gore ka mogare re ka se re ga di na bosodi ga oa taba yo ke taba e le gore ae re motlhomong re ka bolela ka tša 1990 difo ke botheletše o rialo gore go tloga gona fa le ya wa re le baleng ka taba tša bolokologi le go tlhoka bosodi ka mogare magatlhela Daniel Nenongwadile a re tameng ga ditshetlhana dikgetho tša rena tšaaka mono Aforika Borwa e tloga e le tšeo e le gore ka nnete di lokologile ebile gape di tlhoka le bosodi e fela bora dipolotiki ke bona ba sa kgotsofalele go dipoelo morago wa gore ke moka ba namaile gore ba latlhegelwa nna ke bona tsotlhe di sepela ga botse ke yena magatlhela Daniel e re ke bona gape matshwenyego tšo mabote a re dumela ga di ye tsetlhana gore dikgetho ke tša bolokologi ntle le bosodi nna taba yo ke tloga ke e dumela gae ke ka mola laden village ke le ka mo N1 ke ka mo e le gore o tlo N3 ga botse ka fao e le gore o tlogang le ka gona ka nthorongthorong a ga ke a leboga motlhomong ke tše batšheletše ba babedi ba bararo pele gage motlhomong ke e tswalela letsogile ga botse ka mošhata e thobela
6: re a tsoga le ka ga di ye tsetlhana
0: a wa re gona ga etše diaka
6: le bolela le mohlatsi tsa jama tsepane ka mosereng
0: re le amogela
6: na be ke re tsitsi sa hore ka hore o ka re technology ke e tsela pele ya ria ene re le ba gaetse ka mka o fala line na ke ngwe tsebele tsebele ka mka ka marago mara ba tse ba re hello peter ga go ke spoil na ora ora go ne technology e nngwe ka tla go ba itse ka gore pele o lahlela ka kwa le tsitsa hello pele peter ga go se tsebeng se itse ke spoil ka gore se ba re la marago dia ba bona gore na hore ke tsitsa ka gore ska ka gore re o khetsile ga ke mara ke tlo ya ga wa wa ya wa peter ga ka ba kala gore re di tsitsa mo ntseng
0: a ga re le boga batla wa raba ba etse be khauswe ke tshe motheletse mongwe gona fa le tsogile ga botse thobela
7: thobela thobela ga re tsetlana
0: le kae
7: rona le bula le Allen mabutsa ka mokatlego
0: a ge Allen re o mogela hle
7: ga dilo bula nete a isi ya rena ya bereka
0: batho ba shuma le ya gotsofala bile ka tshaba
7: ra gotsofala ga di ile wa fela dilo wa ke bora dipolitiki bana di tsela o bula nete a isi ya rena ya bereka mo botse ke khetho ya rena ke tsha bolukuli wa di tsana le tsha dinaje go tsha Afrika
0: le nan le re a wa di sepela ga botse motlhomong bo nkgetheng ke bona ba go ile gore ba ka lebelela mo memekgwa ya bona gore na e ka ba ile gore ga botse ba ka e fetola biang ke le boile maikutlo wa lena hle
7: ke a le bogadi
0: o le boga nna motlhomong motšhile tšo ke mmele ka thoko ke tšeo mafelelo ko wena le tsogile ga botse thobela le bolelela fase
8: Ari
0: ba gona le bala komana?
8: Ari ya no senda se bula la ntore ba a itse ba bereka itse ke ne ke ne technology re ba ga se gone gore mina re le na ba di ntse re ya gore ke motho a go utla.
0: Mm.
8: O ka ba a go bene tsela ke le jamme mana. Ke ba bona matsetsi a tsaba mana ke ntse mo na se re go itse. Ba ka se yo go lo go gore go ka kreya go le di nomore go ka gore ba bangwa a ba modele ba botse ba kholo bontsha gore a ka leke nye so ba tsaba ka ba go itse ba go go kana e kgone go ka bona gala ga botse
0: re le boga se se leti taba shile ya technology ya re tsoleleng ka yona motheli tshe bolela ka taba tsa go khumana le gore motlhomongwe di ballot paper ga di sepele ga botse gona fa o go ba le diphoshoposhwana mola le mola technology go thuga ke lena gana ka yona ga be di gara rona
1: re ke bontshe gore commission ya dikgetho e setse e lebeletse taba ya technology se tshwere tshwere khato ya mathomo ka go thoma ka go dumelela batheletse gore ba gone go ingwadisa ka mokgwa wa technology mo boingwadisong go setse go bonala ka nnete gore ka nnete badudi ba naga ba amogela taba ya go tsea khato ya go tsenela taba ya go shintsha technology mo tshepidisong ya dikgetho ba baka la gore le boingwadiso ba bonkgetheng o ingwadisa ka tsela ya technology re ke bontshe fela gore go kgetha ga go ne jwale a se tsho go dumelele mo Afrika borwa ha o feta re ile ra ba le sengwalo sa go akanya go ka lebelela taba ya o kgetha ka mogwa technology ba tsiya ka rolo ba bagolo e le megatsa dipolitiki ba bontshitse taba ya gore Afrika borwa a se tsho ifitse mo maemong a e leng gore ba ka dumelela gore e shumisha e fela e sa le kgato ye e leng gore e sa be ya ka
0: aga ere ke name ile gore ke e gomela gona facility gaolo ya rena ya bo senyane ke gopela gore se ka name ile gore o ya kgole ke itsole le ga botse ka fa e se mmusho re gone go tsena le le go nna rena la youth ke yona e go mmibe ile gore ka nnete re tshela pele le ba thiletse ba rena ke itsole ga botse ka tsela ye
9: lena no le le beletse tshitsho wena ke SABC education le Thobela FM le ka thego go tswa go IEC Thobela FM mo shata WhatsApp le boithabisho.

0: mastrata mastrata ke motlanalo go mme o re latlhela go metsotse ma 25 go ikela gone kwa ireng ela ya botshelela
1: ala di tirelo go ke se go tshabela hai musho musho
2: Lenano le le tshwa wena ke SABC Education ka thego go tswa go IEC. Thobela FM. O shata go tsebole boithabiso.
3: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.
0: Ba go tsaba ditaba batho ba re lege ba bolela magagešo ba re madume ke mabotse ga nyake le ka pene madume ga nyake le ka tiposite ka gore yalo ke gona ge ke le tamiša gona fa go mošate wa tsebo le boithabišo ebile gape ke le amogela lenenego la rena lenenego la baswa ka masala youth ke yona nna ka leina ke matlo kato ga morwane ga dietsetlana ya go tlhoka matepe ke na fa le Isaac Mashila. Isaac Mashila ke motsweletše mogolo wa maneno a thuto magagešo le gabjale re tsogile re tlapile re a itukišabile gape re thumeletša meketeko yeo ile gore ke ya kgodi ya basadi re thumeletša ditsela tša go ya gona kua dikgethong tša lenyaga tša pušo e selegae tša mebasepala kgaolo ya rena ya bosenyane le ba IEC ba IEC ka metlha megagešo ge ba etla gona fa ba roma lete sethole re tšwela pele mathiletše ka taba ya rena ya dikgetho gabotse tšeo ile gore ke tša bolokologi ebile gape ka mogare ka mo ga dina bosodi re a tseba gore so ke batho bao e le gore tlo gore ba lebeletse ka metlha go ba kutswana ge re bolela ka taba ye ya dikgetho a re tsweng baswa halala baswa dikgethong halala se se lete dumela dumela re omogele kgaolong ya rena ya bosenyane gona fa go youth ke yona thobela thobela tle
4: thobela ga di esetlana thobela baswa ba Aforika Borwa re re halala ka democracy.
0: Halala halala ke nyaka gore re tswele pele ka taba yela ye botlhokwa-tlhokwa taba ya dikgetho tseo e le gore ke tsa bolokologi ebile gape ga dina bosodi nka go le botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa-tlhokwa-tlhokwa gore bile ka maAforika Borwa re be le dikgetho tsa mohuto
4: go tloga go le botlhokwa ka lebaka la gore dikgetho e tshwanetse go ba tsa bolokologi tse e leng gore ga dina bosodi dikgetho tseo mo Aforika Borwa e ba dikgetho tse e leng gore di etilwe pele ke khomišene ya dikgetho dikgetho tseo e ba tse e leng gore di tlhotlheletša ke tšhomišo ya melao go tshwana le go šomiša wona molaotheo molawana woo gantši re o šomišang kudu ge re sepediša dikgetho tša mmušo wa gare le tša di-province e leng Electoral Act gape gape le molao wo re o šomišang ge re sepediša dikgetho tše re di lebileng tša mmušo wa selegae e leng yona Municipal Electoral Act gape gape dikgetho tše di netefatša gore kgetho ya mokgethi e ba ye e leng gore ke ya sephiri dikgetho di tshwarwa kgafetša-kgafetša mo tekanong ya mengwaga ye metlhano fela mo e leng gore kgetho ya mokgethi e ba ye e leng gore e ya tlhomphiwa motho mang kapa mang wa thušwa gore a kgone go ingwadiša gape gape dikgetho tše e ba tše di sepedišwang ka mokgwa wa o setše karo letlhakori le le itseng e ka ba la mokgatlho wa dipolotiki goba e ka ba khuetšo ya mmušo gape gape re

0: ke sore bile gape ke lebeletse le yona ye ya lekgono fela ntumeleleng gabjale ke name e le gore um ke tee ba mabenkele re tla tswela pele
1: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelobotlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 clientele life ke fsp yo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: Youth ke yona le Kate Morwane mokibelo mongwe le o mongwe o thoma ka ira botlhano ka masa go fitlha ka ira botshelela mesong thobele fm moshato wa tsebo le boithabišo
0: aga re a leboga magagešo re tswela pele ka mogare ga metsotso ye masomepedite go ikela gone kwa ereng ela ya lesomesenyane ga botse go ikela gone kwa ereng ela ya botshelela a re tswele pele se se lete fa ke be ke bolela ka tabe ele a beke ya go feta le re go potsa ka melawana ya maitshwaro gore e nabele ka bakgethi go tee le bona bonkgetheng ge re lebeletse baso ba aforika borwa le bonang ke motlho mongwe go ba le duma ge ba ka le thuša bjang bjele ka IEC gore bofelong ke moka dikgetho tsebe tseo e le gore di a re kgotsofatsa ka moka bele ka badudi ba naga ya Aforika Borwa re ka thuša bjang bjelo ka baswa
3: re le baswa sa mathomo ko netefatša gore re ikamanya le mekgatlho ya dipolotiki goba ge re bona go sene mokgatlho o re ka ikamanyang le ona re ka tsenela dikgetho bjele ka bonkgetheng ba o ikema gape-gape re netefatše gore ge go na le dipitso tse di bang gona tša go ruta ka dikgetho e ka ba tse di bitswang ke khomišene ya dikgetho goba ke mekgatlho ya dipolotiki a reel re tšheletse gomme go tshwana le taba ye o e boletseng ya go tlhokwa a re obameleng melao kudu-kudu ya maitshwaro ya go tshwana le go šomiša ditaba tša bofora baswa ke batho ba e leng gore kutswana ba mo social media mo mafaratlhatlheng a jale yago mo e leng gore ba ka šomiša polelo ya go botsefatša polelo ya bona ka go bolela ditaba tše e leng gore ke tša maaka gore ba kgatlhiše batho a ya dumelelwa goba go bolela ditaba tša bofora gape-gape baswa ba tshwanetse go tseba gore khomišene ya dikgetho ke yona ye e leng gore e netefatša gore go ba le gore ditshepidišo ka moka tša tshepidišo ya dikgetho di ba pepeneneng mo motho mang kapa mang a kgonang go fitlhelela tsebo gape-gape batho ka moka ba fiwa maloka a gore ba ka pengegišana goba go tšea karolo ka mokgwa wa o lekana ga gona gore wo o feta ola ka maemo a batho ka moka a lekana ge ya moleitlhong le la ntshotshonono la khomišene ya dikgetho gape-gape ye nngwe ya botlhokwa ke gore dipoelo tša dikgetho tsona tseuwe re di sepidišang e be tse e leng gore di amogela ke ba tšea karolo ka moka ye ke kgato ya botlhokwa ka lebaka la gore khomišene ya dikgetho e ba e netefatša gore molao theo wa naga o tšea karolo
0: ke moka le sa e sore gona fawe a re lebelele motlhomongwe tse dingwe tša ditiragalo tse e le gore motlhomong ke tša kuwa morago tse e le gore di kile tša tiragala wa kgwetša e le gore lena bile ka IEC ke moka wa tsebake ga le kwele le motlotlo ka fao e le gore ka ba re itshware ka gona bjele ka badudi ba Aforika Borwa goba go dira gore bofelong dikgetho tse se ka ba tša bolokologi tseo e le gore ka mogare re ka reketsana madi tlhoka le bosodi nkile la itemogela se bile ka IEC goba motlhomongwe re bolelela se pele gore ke moka re kgone go nama e le gore re lebelela mesepelo ya rona ebile ka bakgethi go tee le bona bonkgetheng
3: re ke bontshe gore mo provinceng ya rena ya Limpopo maitshwaro a tloa a le a makaone e fela batheeletsi ba tshwanetse go lemoga gore mo tshepidišong ya dikgetho go ya le ka molao wa dikgetho go šomiša polelo ya go nyenyefatša mekgatlho e mengwe ya dipolotiki a ya

0: dumelelwa gape le matshusetsi ha dumelelwa go reka bagetsi ka e ka ba ka tshelete go ba e ka ba ka go ba tshepi e ka ba ka go ba rekela tsheli tsela ha wa dumelela go senya dipampiri go ba diplakati tsa me gatlho e mongwe le yona ha ya dumelelwa gape gape le gore ge o gwetsa mokgatlho o mongwe wa dipolotiki o beya kantšhitse seboka sa bona sa bathegi ba bona ga wa dumelelwa gore o ba tsene ka bogare o senye kgato ya bona gape gape e nngwe ya botlhokwa ke gore batsheletsi ba tshwanetse ba lemoge kudu-kudu bašwa a re lemogeng gore ge re bona mekgatlho ya dipolotiki e tšea masolo a o etela bakgethi ka gae ba dira se go ya le ka molao wa tshepidišo ya dikgetho ka lebaka lao ba dumeletswe gore ba ka latelela batho ka magae a re ba tlhompeng re ba fetsebe
1: taba ya go latelela batho ka magae ga bona go na le bao e le gore motlhomongwe ba ikwanke ba nyaditswe ka gore motlhomo batho bao e le gore ba ba lateletse ka magae ga se ba mokgatlho wa bona e fela le gonne go ba letse lebekeng tsa go feta gore wa taba yeo e mo molaong ke mokasesegolo ke gore re šomišana le bona ga botse ntle le ukhumana e le gore gona fao re thoma gona mare kgopišana goba motlhomongwe re sa bontshe moya wa tlhompho magareng ga rena ge re tswela pele gona fao ke nyaka go lebelela gape ntlha e moshi ka gore ba sa bona ke batho go ile gore gape bana maba tlhoka sephiri kutswana ka taba tsa tsa mafara tlhatlha go ba di go kaganyo tsa le ago dilo di tlile go thuke ke content o tlo dikumana ile gore ba felo motho tshe re se se nepe gona ka fa we go ba se swantsho ka mogare ga le felo le nna la go getha bile gape a laitsa gore wa na ke le mpona ke le ka tsela e ke khitile mogetho mogatlho o ye maurile ke nna wa thobela FM ke nna wa kai ke nyaka ke le fese baka motlhomo tse seleti le gatelele tabe ka gore go tshedi ngare tsebe re dira molato re dutse ba le tsa rena di itobetsa di betha pele ka fa o ile gore re fela re bolela ka gona bile ka baswa
0: re ke bontsha gore baswa bele ka bagethi ba dumelelwa gore ge ba ya ka kwa lefelong la vote la ba baswa ya di ballot tsa bona ba dumelelwa gore ba ka tsea se swantsho sa ballot ye e setting e swailwe ka lebaka la gore go motho ga a dumelelwa gore kgetho ya gage e tsebege bjale bona motlho mongwe ka lebaka la mabaka motlho mongwe ba tshepišitse ba bangwe gore ba tlo ba bontšha ba ka diragateboe a e molaong re gopela gore le seke la e dira e fela go ne le kgoro tse e leng gore di dumeletswe gore go ya le ka mošomo wa bona sesekete go tshwana le lena le baphatlalatsi ba ditaba molao o a le dumelela gore le ka etela mafelo a o voutela la tsea ditshwantsho e fela e se ka ba setshwantsho se se tla tseyang motho a le ka mola lefelong la sephiri la go swaya ballot gape-gape bašomi ba rena ba dikgetho a ba dumelela gore ba ka boledišana le baphatlhalatsi ba ditaba ka mogare ga lefelo la o boutela gausi le mo e leng gore batheletsi ba swaya dipalote tsa bona
1: a re lebelele maikutlo a batheletsi re ba botšišitse fa gore na ge ba lebeletse dikgetho tsaaka mo nageng ya rena ya aforika borwa ke tseo e le gore ka nnete ba ka re ke tsa bolokologi ga dina bosodi na ebile gape re nyaka go tseba gore bagothwe bao ba rego di na le bosodi ga botse na e ka ba e le gore ga botse bothata e ka ba e leng batheletsi bao bangwe di le ka bontsinyana re šitile go ka ba le nako e teletsala ya gona ma e le gore re bala maikutlo a bona e upitsa gabjele ke tla bantse ke le gare ke topa mola le mola ebile gape ke tseya le lena ba megala ka 086 000 2452 086 000 2452 ke yone nomoro ya rena ya mogala yeo e le gore le ka e šomiša magagešo ya ba e le gore le kgona go sepela ka mošitoute le rena ka fa
2: ke yona le Kate Morwane mokibelo o mongwe le o mongwe go thoma ka iri ya botlhano ka masa go fitlha ka iri ya botshelela mesong thobele fm mošhato wa tsebo le boithabišo
1: aga ba gare ba letša batheletse ba rena nke re name e le gore re ba amogela letsogo le ga botse ka mošhate thobela re gona le kae
3: re teng le bolela le jan phala wa moafele ka kauletsi ya kere
1: re le amogela re le amogela ba ga phala
3: nna ke re a ke lebeletse dikgetho tsa rena ke re ba IEC batho ba ba bereka mmereko mo botsekudu dikgetho tsa rena ka mo nageng ya rena aforika borwa ke tsa bolokologi ebile di a tshepagala
1: ke sepela ga botsele ya thamba ba bile ka modidi wa Afrika borwa.
3: Yeah.
1: Aga re leboga maikutlo a lena ga itse di a ka re ya leboga. Ere ke tsholeng pele ke tse motheletse gona fa le segile ga botse thobela.
4: Tobela ga di se tsana na le dilo.
1: Re tsogile re ka kwa lena hle.
4: Aowa, ke le le kwile ke maudi se ka thele.
1: Aga ma wili serial amogela hle.
4: Ya o le nna ke di khatse ka rena ka IEC a wa batlwa di tshwere. Ba di tshwere a botse.
1: Ba shuma.
4: Ya, di go tsena le go tsho.
1: Re le boga re le boga gona le tshe dingwe motlhomo tshe le gore le ka duma gore bana me le gore ba di kaona fatsa gore le gone gona ma le le boga go ya pele go ba le tshina ka tsone go ya pele
4: a nna ke bona ka one mo khwanu
1: a ga re le boga
4: re mo ntse re ya methala di mo khola di la ene e tsaba tsela ka online.
1: Ah, ga ke le kwele re le boga maikutlo a lena ke ka foile gore le bona ba di bona ka bona ka fa o mo motheletse gona letsogile ga botse
3: ga di ka mo tsate kokota ke tsene go tso
1: thobela thobela lota letsogile ga botse
3: a o se le botse ga dira lena ka mo tsate le tswaluwa
1: a wa re gona iri ka mo ka shiwe ke mo ka hebile ga pere ya wetsa
3: a wa ke yona ga di nna ke bona ke tshwetse di tsepela botse le ka mo Afrika borwa ga mo ka bona di tshwetse di tsepela botse le ka mo mapela ke bona o tsena le ka botlhaka.
1: Lena le a ipsina le a reta le re ba IEC bo se selete ka fa batlhogo ba ditshwere ga botse
3: a ba tla ba tshwere nna re go a bona a botse gadi ke a leboga fa botse gadi
1: re a leboga re lebogile maikutlo a lena o gona motheletse thobela letsogile ga botse
5: haiye setlhana le kae
1: re gona le kae
5: re gona ke ragatsa pitse ka mo monetsi a le go dikhurukhutsa
1: a ge re amogela gaitsedi
5: nna ke tlile ke kgotsofala kudu-kudu-kudu-kudu mmereko ba o berekileng ba IEC o thoma ka di-registration ebile ke nagana gore le ka dikgetho ditlo tsa botse mara ntle ke naanang goreng ke ba nyaka di-inspector ka mo ntle ka mo dikeiting batho ba ba tswele ba ba dipolotiki ba tswele o tshwenya batho ba ba bo rena e ba tsena motho o mongwe e ba ka re thusana mo
1: ba tshwenya bjang.
5: Ke ra gore o gotse motho ge a tsena batho ba megatho ba dutse mo dikating ba bitsa batho ba ba confuse before motho a tsena o tlo ba tsiwa kwa le kwa se o re ba mmile jang a re sele pate a ba tloele batho ba tsene ba dire ntho ba iteaching then ba tabolela le bone ba itswa e seka ba e la gore ba ba baka ka montle ka
1: mogore ba bagethe a ga ke le kwele gaetse di akare leboga pete re leboga.
5: Ya le bo ga
1: di re. Nke o mpotse na ka moga le go dimo go bolelang ke ka molao le go ngwa ko primary school.
5: Nya na ka mo a ne ke ka mo khurukhutsa ka mo fase. Angire rena re voutela ka mo ralema ka mo ke le ka age. A ke ka mo ngwa ko school ka mo elenu e bo meniere e koko.
1: O dumedise mo rutse ga dipopedi ke ya go leboga.
5: Ya leboga.
1: A ga re lebogile mo ga ga show ke mo ka ke namile ke ba boela ka ke ba bela ka thoko. Ei ba tshile tshe ba baletse ka bontsi lena. Mo yo mongwe show mo tshile tshe gona fa le tsogile ga botse re le amogela.
6: Tobela.
1: Tobela tobela.
6: Ke no men marumo.
1: A ga e no men marumo re le amogela.
6: Ei ya na. Go tsenya taba she e di special rules.
1: All right.
6: Ga o khwetsele gore a kre bare applying for special votes tsalo se gore tlhoko ya lena e tlo ba eng for special votes mara na go ngentsu krele gore ballot paper ya mongwalolo wa batho ba sobone e tla e se gone aba ke ba itla le yona go tla ba sentse ba tshikele morago ba gare no verifa tsebe o ba ga e go gore go ba le mathata thata ona mo ona ka ba ba ntse ba hore tabe gore the special votes.
1: All right.
6: Ke ya kwa ro tshama ba kae. E
1: ere ke ba fetse ba ka bana me le gore ba iphetolela ke go kwele.
6: Thank you.
1: A re ga ke dia ka re le bogantle botlhokwa shiwe ke moka ke tlo fa bo se selete se ba ka bana me le gore ba moaraba a le gare ya beile tshedu a beile tse bona fa we re tjela pele go tjega pele ba thiletse ba bona fa ba ngwadile ere ke bone to tshutishang aga Oshman Mohlala a re thobela ga dietsa tlana digetho e ba tja bolokologi biang ka ge o fela o e ba le di ballot paper tja gona ma ile gore di a lahlega go batja go lahliwa tja sna me ile gore di fitla mo ile gore di tshwanetse go ya gona na hi ga ba tshedi ba bona ditaba lena ba tshedi ba bona ditaba bile gape ge ba di bona ba re botsa Ruben Mabotja le ena ngwa dile fa a thobela ga di setlana ke tloga ke be ile tsebe ke le ka mo mamelodi re leboga re ke bone gape ntshedi letswai mahlakola are nna ke nagana gore ga tshedi ka tabo ke o bile ga botsa go ganana le yona nna ke a gana ka gore go tletse botsotsi fela ke ka fa o kerego ga se tsa bolukulugi re go leboga ntshedi Donald Muisa o re thobela awa a se tsa bolukulugi ka mo le mphopo gona le di municipality tse dintsi tseo di palelwa go ene badudi ba lla ka tsona mara re bona di sori ke mo gatlhote wa ya waya ntse re vota go mme gona fa hwe ga bona se o ile gore kana ma ile gore se re khola go sona le masipala wako tabashiwe se seledi masipala wako huwane le mogala ko ena le lepelleng kumpi ka mola feta gomo ke me basipala ye ile gore ga bana me ile gore ba lebella mathata rena bile ka setse ba fela ba phela ba le kuwa pele kuwa ke maikutlo a motho ile tshega se rena ma motlatso moyo lena ngwa dile re go tsong ga di ya go tlhoka matepe nna ke a dumela gore di ghetto tsa ka monageng ke tsa bolukulugi tsa go tlhoka bosodi ke nna moloko moyo ga e kikitione ga mmalebogo Cecilia, nke re bolela ka tabela ya di special votes.
0: Mo theletse o bontsha taba ya gore ka nako ya di special mokgomongwe re ke thome ka gore ba theletse re tlatla re bolela go tletse seatla ka ona mokgwa wa di ghetho tsa tlaleletso leng tsona di special votes. Ga go ni jwale re fetole maikutlo a mo theletse a o bontsha gore ge re ya re thusa e ke lebeletse ora bao ba kgopetseng go tlo thusa go kgetha ba le ka gae re ba re tla e se re tshware sešomišwa tsela sa go thusa bagolofadi e leng yona universal balloting template e re ke bontshe gore ka matšatši re ba re e leng gore re kgona go thusa batheletse ka sona sešomišwa sela e fela ge re ya ruta batlhankedi ba dikgetho ba rena re tla ba netefaletsa gore ba bona gore ge ba ya ba thusa batheletse ba e leng gore ba ka tlhoka tshomišo ya yona universal balloting template ba netefatsa gore ba sepela ba e tshwere
1: dikwaretse ke moka ke nagana gore ge le ka šoma ka tsela yeo le tlabe le thaga tsa batheletse ba rena a re tsengwa mafelelo-felelo šoo gona le tsogile ga botse ka mošate thobela re gona le kae
7: rena gona nna potiso ya ka kore ge setse modudi a le ona e le rusaletse ko registera mo matsetsing a le ao fitlha a ka kgona go vouta na
1: a se a engwadiša
7: ea se a ke ngwadiša
1: we vota jo ngwe se wa engwadiša ka gore tla bo leina la gago le se gona ka mogare ga lenane go la bakgethi ga ke tsebe gore gona fa we le bone bjang fela ga gona molato bjang tsebe aga se se leti tabašiwe batho
0: e be ke araba ka tsela ye gore ge motho e le gore o paletse ko go lekola lenaneo la bakgethi e le motho a kileng a ingwadiša e se a fetole address awa o tlo kgona go vota ka lebaka la gore ge e se a fetole madulo go raya gore lebitso la gage le sa tswelela ka gare ga lefelo la gage la go voutela mo lenaneong la bakgetsi e fela ge go direga gore motho o a senke a
1: ingwadiša
0: goba o fetotse madulo a ka se kgone go tšea karolo mo dikgethong tse
1: ge o se wa engwadiša o ka se kgone o nama e le gore wa kgetha ka gore ke mokang gape batho ba ka mogare ga lenane wena la go nama e le gore ba letša gore ba engwadišitše ba ile go nama gape ba kgetha re a leboga se se lete lokiša dinomoro tša mogala ka boripanaripanaripana ke bone motheletse gona fa ke mbenza a re thobela k te dikgetho di tloga di na le bomeni tša kudu botsotsi fela ke yena mabenza ka mola spits band motse re a leboga re le kgwetša bjang se se lete ka boripana
0: batheletse ba ka etela website ya rena e leng www.elections.org.za mo e leng gore ba ka kgona go lekola gore ba ingwadišitše kae gape ba ka kgona go šomiša yona website ya rena go tseba gore na lefelo la bona la o voutela ke le lefe gape gape ba ka kgwetsa lenaneo la tshepidiso ya dikgetho e leng yona election timetable mo e leng gore ba tla kgona go tseba gore letšatši ka letšatši go fitlha letšatši le la la nne diwa tsela komišene ya dikgetho e ba e le gore e tseya kgato efe
1: se se lethe re a leboga re a leboga e le kgone wena wa tlampolaiša go šoma o tlhoga botsea kere
0: ke
1: a leboga re lebogang ke re tswalele magagešo ke a le leboga ka moka gabjaleng re ya go ba tlhokwa la tsela le bona ba tlanama e le gore ba bula mabati ka fale ba bulela ba le ba kantoro ya rena ya ditama re leboga mošhaa
2: lenaneo le lebeletlišitšwe wena ke SABC Education le Thobela FM le ka thekgo go tšwa go IEC Thobela FM mošhate wa tsebo le boithabišo.

0: When you lose a job, it is something else. We are now thinking about how we are going to start our lives again. Our children will also need to be moved from boarding schools to public schools.
1: Shady e lebišitšwe go yena Nkema gape o amogetše memoranda mo a dinyakwa legatong la moepo se mola balaodi ba moepo ba ganne go ntšha maikutlo pego ye e rulagantšwe ke raditaba wa SABC Nsoko Shilubana ke Bone Makgopa wa Hlokwala Tsela.
2: Ka ditaba SABC Bone Makgopa re lebogile ka pego ye go mereng yako gatela pele fa ka tša gore e tla re mesong ya lekgono motlatši a tona maphodisa Castle Mathale ga mmogo le mokomišenara wa maphodisa Provincial Limpopo Lieutenant General Ian Scapers ba etela pele Imbizo ya twantšho ya bosenyi ka Giane motseng wa Thomo ka Limpopo. Se ke karolo ya masolo ao a tswelago pele a twantšho ya bosenyi le kwala kwatšo ka kantoro ya tona maphodisa go ralala le naga go tswetše temane pele ramogalamogaleng fa mmoleledi wa maphodisa profense Colonel Malesala Ledwaba. Re lamogetše le go letamiša Thobela. Baga Ledwaba, Thobela o etaetša ka nnete megala rena lehono e na le mathata a rilego e fela ka baka la gore ga eme ka lešimelo ge ba sa leka gore ba bokgwetša re kwe maikutlo ka mokgwa gatiša ya lentšho.
3: Thabela setlhopha ga moka sa Thokwala Tsela, go bolela nnete go bolawa ga batho ka dithunya ka monaga ke tlhoba boroko ya kgolo. Ke re memoya ya batho bao ba thuntšhitšeo ka nna e sena e roba le ka khutso. Ke a leboa ebele le lebepe ke le Stand City gae botoko a phaša
4: go tlong ka mošate go teele bana ba tšeekgala a ka nnete gona re tloga re tlhobaetšwa ke dipolao tša makhanselara tše di diragago ka mo nageng ya Aforika Borwa. Re kgopela gore tle makhanselara ka moka a šireletšwe ka dinako tšotlhe. Ke a leboga Thobela Matume Charles Monyela go tšwa ka Mehlareng Sebikela.
5: Kgotso Matume Malešwane le setlhopha ka moka sa Thokwala Tsela. Re leboga mošomo mo botse wa maphodisa ba o dirile ka go tshwara mafela nawe a go dira diterake ka mo mesina le bao ba go fitlha dikwae ka fase ga malatlha re re ba boele ba bangwe le bona tshwantse ba tsebare ka mo Limpopo ke Nogo area Safulegodi Gamašhane Benesekete Mošate.
2: Maikutlo ke a lena ka nnete bana ba tšeekgala ka legola a samane go felo le setlhopha sa batsweletše ba nane la Hlokwala Tsela. Fela re laetša thekgo le theletšo le selatlhentlhe gomme re boela go yena Colonel Malesala Ledwaba. Re lamogetše le go letamiša Thobela. Baga Ledwaba, Thobela go itaetša ka nnete re thula kota tabeng ya megala rena re laetše gore ka ge e re kakantšha ka tsela ye mohlhomongwe re gateleng pele ka tše dingwe ka baka la gore mo mafelelong a beke go be go swere difoka tša bosetšhaba tša borutiši e le ge le gore re tswetša pele tše dingwe ka baka la gore megala a rena ka nnete e napa e re latola. Gana fa phapušing ya kgašo re amogela yo mongwe wa batho pa sefoka ke Dr Paul Ngwako Rangongwe e le gore molaetša o tsweletše go tšwa go sekolo sa tlasana sa Tšhokwe se lebogiša hlogo ya bona ya sekolo e le go wena Dr Paul Ngwako Rangongwe ka go hwetša maemo a pele bakeng sa sefoka sa bosetšhaba sa borutiši yo mokaone-kaone maemo a profense ya difoka tša bosetšhaba tša borutiši. Profense ya Limpopo le yona e kgantšha ka barutiši ka moka le bakgathatema ba thuto mabapi le boikgafio bja bona le go šoma ka maatla go iša thuto pele. Modiro wa amogetši wa difoka o swerwe ka tlasa kgwekgwe ya ke a tsopola Uniting for Excellence Elevating Achieving Empowering Education to Shape South Africa's Future ke tsopo Jacob Ripana. Re lamogela le go letamiša Dr Rangongwe ebile ra le lebogiša Thobela.
6: Thobela mogatši ya mo le batheletši ba Thobela FM ka bophala Aforika Borwa ka moka.
2: Ka nnete re lahlela hlare legonyaneng ka baka la gore ke taba tše botse tše le gore tša kgatlhiša tše le goreng di maatlafatša ba bantšhi kua gae. Le motho pa sefoka na maikutla lena ke afe?
6: Ke kwa ke thabile kudu go ba motho pa sefoka wa difoka tša borutiši kudu sefoka sa National Best Teacher Award. Ke tše sefoka sebele ka tlhotlo go barutiši ba bangwe gore ke le emetše kudu ka mokgwa o re šomang ka ona ko dikolong tša borena tša di-rural area goba tša ko magaeng. Re lwantšwa e kgolo ya go ka bona gore bana ba maAforika ba khumana thuto ya maleba ka mafapha ka moka. So ke a leboga ge mafelelong kgoro ya thuto ile ya bona kudukudu ba tlhokodi ba ile ba bona o swanela gore ke gone o khumana sefokase go me ke tshepisha o ba emela ga botsikuwa dipharishanong tja botsetšhaba
2: ka nnete ebe ke sefoka sa lena sa mathomo mola la thoma go tsetša borutiši leeto la lena la mošomo
6: aowa leeto la difoka mo go nna le thomile ka ngwaga wa 2006 ge be ke sa le secondary ke ruta thuto ya sepedi ya mmogo le ya bodumedi biblical studies go tloga ka 2005-2006 ke thopa difoka di-subjecting tse tse pedi re sa bitsa gore ke standard 10 then ka 2006 ka ba ke ya primary ka 2018 ya ba leeto le la national teacher awards le ya thoma ka morago ga ge ke seno khumana tlhotlheletso go ditsebi tsa lefapha bo mmamatšhaka le bo mmamrerwa bo mmamaraka ga mmogo le sesimoloko gare ka 2018 ka khumana ka tsenela lefapha la excellence in primary school in leadership ka goma ko districting ka 2019 ka boya gabedi ka goma ko provinceng ka khumana position 2 ka 2021 ka boya gabedi anye ko lapa ka 2021 ka boya gabedi ka sefoka sona sela sa leadership ke re gane ke ta khumana 1 then kana khumana 2 ka 2023 ka boya ka alpha pinne lengwe la lifetime achievement award ba ye ba itheletseng ka minister wa mathomo wa kgoro ya thuto professor Mokhu professor Kada Asmal ka khumana sefoka sa mathomo ka provinceng ka ya national ka khumana sefoka sa boraro
2: e tloga e le tse dintšhi ka nnete dijaji go itaetša ka bogaole gore le tloga le šoma ga botse ka gona le laetša go boikgafo ebile le na le phišagelo e kgolo tabeng tse tša thuto lefapha la borutiši Dr Rangongo le na le ditlhotlho tše mmalwa le ka re tlhalosetša gore le netefatša bjang gore ga di le šitiši go dira mošomo wa lena ka makgethe ka go le lengwe le go ba motho pa sefoka
6: kgoro ya thuto ka mokgwa le tlhalošang setse e na le ditlhotlho tse dintši e fela o ipotsa gore ke morutiši ke rile ke kgetha borutiši kudu ka lerato le o nang le lona mo baneng ke go na le ditlhotlho tse dintsi rileng gore ke fitlhe mo ke le ngwana tse ke beke di kgetha ebile ke nyaka di-solution tša tsona ya mathomo ke ya botlhoki le bodidi poverty and hunger mo go rena gomme o bona gore bana ba ta sekolong ba fitha ba toa ba thagetse re a tseba gore mpa e ngwana mpa e tetse wa thagala then ka ba ke ka 2010 ke thoma garden le barutiši ka nna ra thoma garden e leng gore ranmele is an orchard ye ba khumanang dienywa tše nne mekhuta ya dienywa tše nne mo ngwageng and a re rekiši my vision e be e le gore ke tša bana dije ke bana and then ditlhotlheletse le gore ba feleletse ba ba le mašengwana ko gae ya bobedi ke ya diaparo tša sekolo le dieta then ka ba ke thoma project ya go kgopela diaparo tša sekolo le dieta re a tseba gore e ngwana a na le diaparo le dieta o na le the dignity boitshepo ka tlelaseng ka seke ra bona jaaka gare so ya ba mošomo wa ka wa letšatši ka letšatši o e le gore ke phela ka ona le basetsana ka thoma go ba kgopelela di-sanitary towels and then itšhetše ebile re na le company nka se bolele ke taba ke e rekiša company ngwa ka ngwa e re donatelang yona mengatwana re fa grade 6 and 7 basetsana ka moka ba ba sešong ba thoma ba fa bosese ya bona ba nkileng ya ba ba rutlwana ka ba rena ga mmogo le batswadi ba bomme so in other words ke community development and then le thuto ya maleba e kgolo ke reetse mmerekong ke thuto ya maleba yeo ka pono ya ka ke ileng ka ba le dipono ra e boledišwa le barutiši le batswadi gore bana ba batlantšho ko primary school ba tloe ba botswitse ba na le thuto ya maleba kudu ka thokong tša go ngwala le go bala le bjale pono ya ka ya phethala ka gore ka di competition go ba di parishano ka moka are bjale ka di participants re bjale ka di competitors re di ngwetse
2: o wa le ka re hlalosetsa tshe dingwe tsa difoka tshe le gore bjale ka sekolo le di amoge di tshe le di thupile e le re le tshetsa pele jona tshe we tsa tlhabolo ya tshuto ya di gotlana
6: ka difoka tshe di di teaching kwa sekolong ke tsa spelling B and FFL kita lower primary ba bitsa FFL foundation for learning le renaka mo di mo ke language enrichment program ke di foka fela and di pona jaaka ka di plate tsa di circuit tsa di level o bontsha ra se di ha se re direke ge ba tile sekolong ba eng ba mmusho ba re ka mogodi teaching ka ona khamile le eta le reka re ra reke ke tse di tane le bana and then gape le ka di atletiki re bile le matlhatse go na le o mongwe ke SGB member ebile ke comrade marathon runner o adoptile bana ba rena ngwa mongwe le mongwe re a tseba gore re iša ngwana nationale ka di atletic tsa cross country o emela kgoro ya thuto
2: tobela le ka no ba le morutiši le letlhogo ya sekolo ka go le lekwa ebile le ne le digata tsa godimo ba le bitsa bjale ka doctor ge le dutse le fokatsa le sa lebelela tse tsa borutiši le re motlhomongwe le fodiša tlhogo le fodiša mogopolo le ba le dirang doctor rangong
6: bolwetse ya ka ko obala a nebele ke nka se robala ke sa bala se sengwe
2: a gona mminonyana mola e roba dibuka
6: ka e ke kopane le bana bešo le ba lapa le ba ba leng kgausi le nna ke a bina kere tshwanetse di-balance le ge ke fa di-motivational talks mo sekolong ke a ba botsa gore o na le nako ya go tantsha ya go thagala le nako ya go bala o ya go bala o ya go bala o feleletse o tse wa gore eleum focus ya ka e mo go baleng
2: le ka re tshubišano ya lena le badudi le bona batswadi ba bana kua sekolong ke a mokhutamang
6: ke kgolo kudu ke yone e ntirileng gore ke fithe fa kudu-kudu ke leboa barutiši ba sepetseng because out of 15 ke rena ba babedi fela ba kgale 13 ka moka yona ke e tswile diateng jaaka ba ya pension ba kuditse e fela the foundation e ba e tweteng motho o ba o tweteng ke ona o ntirang gore ke be mo ke beng ona ke na le tirišano e botse le barutiši ga mmoo le bana ka gore difoka tse ge ba ka sekolong ba lekola ba nyaka barutiši ba nyaka bana ba ba botsiša ka wena gore na e ka ba o phela bjang ga mmoo le my SGB le community ya ga tšhokwe ke rata o e leboa ke tlile tšhaiša ke teboa go se ke ba tueletseng sona ka mafapha a mantši mafapha a meago ke lekile go khubakhumanela meago o tsosolosa sekolo ga mmoo le community ka bo yona lefapha la secondary ke maeme le bona re ba ra khumana secondary e ntshwa
2: ka nete go kwagala le kgafetse go šobeleng setšhaba le go tlhabola ditikologo tse e leng gore le tswa go tsona ka baka la gore motho ke motho ka batho doctor e namile ba e le gore ba tsena dieteng tsa lena re a kwešiša gore sekgale letlatsa le rola modiro ba tsenang dieteng tsa lena le ka ba eletša ka goreng ka baka la gore leeto le la mošomo wa borutiši gantši ba fela ba re lenya ka kgotlelelo le pelotelelo
6: nka ba tlhotlheletša ka gore a ba tšee mošomo wa borutiši bjalo ka mošomo modimo wa ba beileng gona ka lemelela ke utswa lemelela la seesemane ba re brighten the corner wherever you are then modimo o tla tšea karolo a phetha sebeng sa gagwe so go badirišane mmoo ka nna ke kgopela gore mo modimo a re beileng ona re ipheleletse o ka re re a toa ka bošio re a tlhokofala then o tla bona mošomo o tlile o latela a mmele mošomo wa ntatela ke nako setseng ka morago le ko amaela mošomo o mo botse ke ba tlhotlheletša gore ba tsenele difoka tse ka ngwaga o ke ile le ba bane go tswa ka mo seketeng ya ešo and then o mongwe o sepetse botse o khumane position 3 ke a leboga ela gore maatla a ka ke a bona gore ba bona mothala o mo botse
2: toela
6: mothala o mo botse
2: setšhabeng doctor rangongwe fela lenabolelogolo ke nako go ya lo politician ya rena e tla felela gana fa re re le rena re a le lebogisa e bile tjolampele go hlabola ditikologo le moletjwa go ntse re re halala go lena Dr. Paul Ngwako rangongo le tloga le bia yona province ya Limpopo kudu le fapela tsa borutishi mepeng gore le ba bangwe le bona ba tse malebisa go tswa go lena bele ka sego ya sekolo le yena metapelo wa sechaba ka bakela gore motho ke motho ka batho ka nnete
6: thobela thobela barutisha ba go khwatha o ta ja ke le jile le president wa Africa borwa last 2024 ka bakala NTA
2: ya wa re di thobela ya fa na go tena ba le le go loka nnete
6: no ke le mo di ga itse o di mo abele le
2: ka nnete le lena mo di maletele pele le dire ka go loka ka go sa fele gore le bogile ka nnete
6: thank you
7: aga yile re ba le bogisha mmogo le principal wa Mabea secondary school ke tate Moraka Morudu le bona ba filwe sefoka sela sa long time lifetime achievement award re ba le bogisha ka nnete ba rutishi ba province ya rena bile re a ruma maleshwane lena go latlokola tsela la mesong e ka go leboga motjoletsi ya le machining ke silone ntle ko motjoletsi boni magopa motjoletsi petition ke mapitsi botlhoko ke matumisi kuba
2: Mpomraswi Roswarele, Rojeche Nako, Guria, Loki, Malishwani, Banyana, Lutalo, Lamato, Magasha, Mdimushi, Wetowe.

0: 87.692.1 motheletse ke motheletse o le gona le nna ke monate breakfast ka lalo mahlo le double tap tap Dr. Tibson re tsama le motheletse wa rena a tha aba ka nnete go sherefe tsa go fa yona ba re ke Toma ga biala o rumele molaetsa go Facebook inbox ya rena motsholetsi wa rena o tla e gokaganya le wena a tsiya nomoro ya motho re tlo modirela semaka le lena la gaga go mebeke e latela gore tlo modirela semaka le tshatsing la gaga la matswa
1: ke ya bona ba bangwe ba rotetse mo Facebook nya rena ba bontshitse fa gore mata ba ne mbali Primrose wa keteka rena gape fa le beauty motlhala ka kwa go la le bua kgomo wa keteka rena gape le mang dots ka kwa go la le bua kgomo wa keteka Frank mphathele go ile re wa keteka le ka go la Pretoria bo ntse jara ga e ke ka mola ga mphathele ke na gape fa le mang gape mang Eunice a le ka go la Sosha hello
0: go pula tebzen gore e bile re setse ngwe go keteka re go pula gore re sa le ka ga kgwedi ya go keteka basadi ke nyoka o butsisha tebzen go na le bagotse ba bangwe ba re ga e sa nka wa nrekela mpho ya letšatši la matswalo nna nka se o rekele wena o rekela motho mpho go ya ka gore o rekete kapa o rekela motho mpho ka lebaka la gore o nyoko mo rekela
1: go ya ka nna ke lebeletse gore ya le ka gore na wena le motho o letlwaetsane bjang gore ya le ka gore nna ke tloba kete kwa jwang ka ena gona mpho eo ke mo rekela yona kete kwa jwang kore gape sa ntse yo laola ke maikutlo a ka gore na eme jwang a go kgathale gore na o ile wa nrekela go ba sanka o nrekela na
0: bjatse ge nka o rekela go ka nrekela nna ka se o rekela
1: a go na le ka bothata ke re nako go rekela go tswa botibong bja pelo ya ka note gago
0: Are 086-000-2452 086-000-2452 Are kwa theleji Tebzen ke nyako kwa gore motheleji o re go seng ka o rekela wa seng rekele e latela go kitla o rekela na 086-000-2452 086-000-2452 wa ba khwetse ka mo we Tebzen
1: gore ke bona
0: re kwa gore wena o di abya motheleji dime Mutele tshe di mena?
2: Sebe o lena dingalang?
0: Re ke le kae?
2: Tsena ga mona dal kae?
0: Re go na re la le mang?
2: La le mang?
1: Dumela? Malo, ke bana o ka re go na le botshata ka magala fa. A re ko mongwe show. Dumela.
3: Hello, this is me, the pretty lady.
0: Hello.
1: Hello.
3: Le tsogile botse
0: tsogile botse ka
3: wena
0: re
3: gona
0: putse sho
3: nna ke tlo mo reke
0: le ngwaga o wena wa mo rekela wena ya gago a etla a sireke wena o tshola pelo reka
3: o tshola pelo go reka ke wena o wa morata
0: o o reka ka lebaka la lerato
3: ka lebaka la lerato ka mogodi kwa nka yena
0: Aw, kanne.
3: Le bolla le mogadi male bana ka moga tlhoka re nko go di sheputi a neke ngwepe ka kwa ga matlala e di done wa go la mamotsa o di 47 years.
1: Ah bona, a re golele re a leboga.
3: Ke a leboga.
1: Danko. Thobela.
4: Ke thobela le kae?
1: Rona le kae?
4: Ah wa rona ma.
1: Yebo.
4: A ke tlile nna ka se mo rekele.
1: O ka se mo rekele.
4: Ah wa, o ra nna o ga re ke nngwe ke le ja mo yena.
1: Mara ke re gore lwana o sha lo morekela gore a re le yena o santse ba go reketse pele go ba lwana o ile o emela gore a go rekele pele
0: o ba le ra
4: ha ba tanta ka pele le nna ke tlo morekela
1: o wena ba tsabotsa o letela gore a go rekele pele
4: e ba tanta ka pele le ke tlo morekela ba ra e le nna sa ke morekela ha o a simola ke ba tanta rekela
1: a re go kwele
4: go sa le bana se ka mokatlo go a ke tswa ke the ox
1: re go leboga ka mokatlo go bo sile jwang ka mokatlo go
4: a o go tlo fisa nyana o tlo fisa ya ke le le tlo fisa mo tsaka
1: awa no re go le go ga ipsene ka letsatsi la gago akere
4: no thank you kana
1: thank you a re bona re na ke mangwe le re re botirela semaka mesonye ba re wa keteka na ke tla gona go khotsa segoba mo mogaleng na bana a re bona a la la wa tsara e khwibitse khwibitse megala ka
0: khwibitse ka mka ba nya go bolela gore nna nka se o rekela na ke tla o rekela
1: yeah
0: go pula gore motheletse ga re tloga fa re tsena ka gare ga le shaka le dipapadi fa le re go fa wena sebaka gore o re botse bele ka mothegile morati wa dipapadi gore le tshile haula le gono o ile o lebella ka dipapadi tsa gago tournament go ba match o ka ba o letletse ke fa le re tlo go fa sebaka tebetse re mo khotsa gore mo direlang semaka tshile le gono
1: ga tsare ke nka ke khwetse segoba mo mogaleng re ke dire so
0: o kwile ba re le puthi

0: happy birthday re lo re wa kete ka letsatsing le ke tsapa re letla ipsina ka letsatsi la lena bialo le bialo ba fela ba re ba yang sugela abantu
1: ba yang ba usuke
0: ba yang sugela
1: o tlo sugela ma rena ba ke pela ke ka mo ba ro san sugela ha re usugela o ke sky
0: eh
1: o suke o ro o ya ka ri bilela hima
0: ya u elvovo manje lo
1: o u elvovo
0: ya elvovo ba yang suge
1: ensenga buyile u elvovo o
0: khonile
1: o yenza ama interview a tsiseng buyile
0: ya wa tsari ke nganyane nganyane wa bontsha gore o namile wa bua man wa bua man wa bua wa bua se se tloga sino bontsha go nore wa tsari ke mo bophilong motho o kgona go khwetsa sebaka sa bobedi go ra lokisha a tswele pele ka bophelo e fela re a boya ga re bua fa re tlo ba re itukisetsa lešhakeng la dipapadi elvovo.

0: ya ke na PJ Powers o ka mo pala re e be le loko la sefopa sela sa hotline sa jabulane ya ke na Penelope Jane Dunlop watare PJ Powers Johnny Clark ba tshwanang ba ile re watare ba ile ba dira mino le batho ba so kana go ile re gore maemo a ba sa dumele mara bona ba no dira bana ba no dira gore ke emetse go bona gore na re ka sebe le sope di se sengwe sa motho mosho o sa le kompona gore sa mapiano fa kae mara ba sa tshwane le bo PJ Powers ba sa tshwane le bo Johnny Clark re kwe ba dira mmino wa batho ba so motho mongwe re tla fitlha fa
1: bo Brenda fa se bona ba diri a o ba ba le mo
0: a kere ke lebeletse gore PJ Powers ke motho mosho o a kere o be a dira mmino we ka reng o ka mo le tlhakoreng la batho baso gape a se rock and roll wa ntwara
1: ke o bona re ya ga
0: Johnny Clark le no ba sa di re rock and roll wa dira mmino le o ka mo rena
1: e le motho a shetse a nyaka go nkhantsetsa re ena o tseba mmino o tseba le dio pedi tsa gale
0: o gape ke a le ba
1: o gutula o gutula o ikule go shela
0: re ke tsara na ma 80s ke tsara na ma 80s
1: ma 1k lona
0: ke tsara na ma 80s so ke tsana go tsela tsare
1: mola masika sa le bolela
0: te fela re itukisetsa ka rolwana re ne le hore nge rata gudu go no tlhalosa ja batheletse gore le khone go monate wa tsebo re so re bo mang go tle o ba go diregalang fa
1: re a gopola gore re saketse ka godi ela ya basadi bjale ka godi ya basadi motsweletse o rile ke re monate wa tsebo e dira ke basadi fela re a tseba gore le tshele le gone le ke beke ye ke World Photographer Week fa lo re ketseka batya ditshwantsho bja se motsweletse o rile tshele le gone le re tloba rena le batya ditshwantsho ba babedi ba basadi ke ba ile gore tshele le gone ba tloba ba dira monate wa tsebo re tlabolela ka mang re sabulele ka yena banki we lo reng ke motsweletse ditshwantsho a ke na pile warina o mo khotse warina na warina rena le mologadi
0: ya
1: le phela le kwa re mulela ga re ya re ga tisha mo di gokaganyo tsa le yago re phela re re mologadi le tsela fa le rena le mologadi m re motlisi tsa ka mphapeng khaso yena le banki o tlabe ba re ntashi la le khono le eji ya ke ma
0: re tabana hore ke ma ile ro ta thupa sifoka re tukise tsa di tabatsa ira buswai ka mphokwa ga morasi DJ Debza but I get time after time.

0: Goba 6-pack ya di 100 gram Danone Nutriday Yogurt di fe goba di fetse pedi ka 30 rand o boloka 10 rand. Ditheko tse di wetjagala go fitlha ka di 23 August ge stoko se sa le gona ge spa fela o gona le dipeelo.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Setšhaba go nang kgono se imelwa ke mathata tsa maphelo bjalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le kgontišitšwe ke borasaense bjalo ka setlhokiša madi, setiša mmele le seimolola kgatelelo ya monagano se tlhatlhetšwego ka ditswaka tsa makgethe tsa maphelo. Lerumo la madi sa letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo la madi le kgwetšagela Dischem, Clicks le dikhemising tše dingwe nageng ka bophara. Le kgwetšagela ka diphilisi le marothi. Lerumo la madi. Feel the healing power.
3: Le ka ra ngwa ga ke tpedi masume pedi tsela 2026. Bo ipsilo ba manedi bo mo go thobela FM.
4: Monati breakfast mo go thobela FM.

0: tšhaba tsebzene ange sabi ka lebaka la gore ke na le morena Jesu wa ngopotsa gore ge re thoma mo re boletse ka ditumelo ra bolela gore ke le tshoshilele la go ke la go tlhompha batho ba ile gore ba lobile maphelo a bona ka lebaka la ditumelo tsa bona
1: batho ba bangwe ka baka la gore re a tseba gore re na le ditumelo tsa go fapana e re le batho matsao mongwe o tla dumela go se mongwe o tla dumela go leswika boko a dumela go kotla boko a dumela ya pjalo ke ka mokgwa e le goreng di sepela ka gona ke letšatši le e le goreng re lebeletše go tlhompha ditumelo tse e le goreng di fapafapane bjalo re nameleletsane a dilong ke nako e le gore re tlo ba re tsena go karolwana a rena ela e le goreng ke e rata kudu re re ke monate wa tsebo ke a bona baeng ba rena ke ba e le gore ba fitlhile ntle le go senya nako a rena be re jesu ba ka se re ba amogelere ba tamiše fa o thoma ka
0: molatmadume a sešate marona go tso le kae
2: ke go tso le kae
0: re gona batho ba tsebo re bolela le mang re bolela le mang o tumile kaeng ke eng se e le gore se re kopantšha le wena tšešela lekgono le
2: ka leina ke leborang wa ramathaba moredi wa solomone le mologadi go tswa kwa motsaneng wa sešego ka ntlenyana ga polokwane ke tlile mo sealemoyeng tšatšing la lekgono go tlo boledišana ka tša go tšea dinepe ka se gore re ke photography
0: ngwana mologadi
2: amen
0: re na le mologadi ka mophapšhe kgašo mologadi e re le wena re sebaka se re go tamiše batheletše ba tsebe gore re bolela le mang batheletše ebile le lentsi la gago a ba letsebe e fela leina la gago ba letseba re botse gore re bolela le mang tamiša batheletše
3: ke rata go tšea sebaka se ke tumediše batheletše ka moka nna ke nna mologadi wa ga mogaphame ngwana wa peter le tuke mogaphame ke nna ngwanenyana wa mopedi mara ke apa kelobedi
0: re botse ka kelobedi ore o tetseng mo
1: a
3: ona a seketeile mo o thobela f m o apaka mošomo wo ko utiane ke berekela station canake ke nna ke jeane dinepe mo statione se ke postane di-social media di facebook di-twitter di-tiktok ka moka ke nna
0: yate nna tebsen ke nna ke apane
1: mokeke
0: apa kae mologadi ke kae mo
3: ke kae mo
0: ore station o rileng
3: thobela fm
0: o rile ke nna ke nna ke diang dinepe mo
3: ke jeane dinepe
1: ore kena jeane dinepe
0: le tukwile ke baeng ba re tshetse le khone le ba ile rena le bona ke bommadi tswantsho batho ba ile rena le bona tshetse le khone le re tshela pele go ba ketika go tsiba go tsiba ga re lebele tshetse ba o tsiba dinepe ya o tshe dinepe re tsiba ile mushumo wa ba batho ba banna ba tshe ba tlo re bontsha gore le basadi le bona ba gona tebzen basadi shiba
1: mana basadi shiba ba babedi botsa ba go bogega magare ba mabotse
0: ile
1: re ba ketika so rena le lebogang Banki Mataba.
0: Mhm.
1: Ke Mataba ne?
2: Ke Mataba.
1: Yeah, gore re wena o emetse University of Limpopo. O me tut.
2: Awa.
1: E.
2: Ke na mushumi wa bona
1: ka. O mushumi wa ka bua.
0: Gore re
1: wena o emetse.
0: Re a boya a re fete ka.
1: Okay.
4: Tago 80% ka di shumisho tsa ka kitchen inja Nutrifresh. Ga o reka di tjoletja tsa go swana le 1 kg spa french garlic chili goba chicken poloni ka 29.99 o boloka 12 rand. Goba 4 kg spa frozen mixed chicken portions ka 169.99 pakana yeti e ka di spa rewards. Di teko tse di thoma ka di 11 go fitla di 23 August. Ge stoko se sa le gona ga spa fela. Go na le dipielo.
5: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Lantern Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
6: Lefeletse ba ka go ruta leleme, sejo, bukwa, le histori ya magoši. Itsebega ka go thabiša ka mmino wa batheeletši ba go bolela leleme la Sesotho sa Leboa. Go fa batheeletši mananeo a thuto go tloga baneng go ya go batho ba bagolo. Ga mmogo le go fepa ka mehuta ka moka ya dipapadi.
7: Tirelefemo
6: ke mošate wa dialemoya. Ke mošate wa tsebo le boithabišo.
8: Breakfast mo go Tobel FM.

0: ba rena re be re lokologile tebzen a re fetse ka
1: o tsanya seatla e ka ba go tla tswa ona go ba Samsung molo e maka mpho o ikholetsa ona X5C plus ka 287 rand fela ka kgwedi go phone ya me ka tsela yo ka reng go bonolo
2: bonolo ga Clemens o bala smartphone se fe go ba sefe go phone ya me go tloga go 187 rand ka kgwedi o bona ka lebenkeleng go ba o whatsappele 0860 900 900 kgona le dipeelano ra Clemens fela
3: Ke o puleletsa o ya pele ke re filo ka mosepelo mo botse o ya le phurusa le botela le ba ning nalo o fetela hi dikolo tsa gagwe ka moka go loan at the FNB tree ka FNB app gore a skale fa dikolo tsa ntshi ka mo le ka mo bjale o le fa sekolo tsa setse fela ka kgwedi ka sela sa setse sa le sokotjo ga le fetile fela tsa go thoma mme o seketse 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit suite go panya sekolo tsa gagwe se kgole fa yang o batle fa le tsi fela go di ka kgwedi go FNB app gore mo dile tse go le fa ga ntse go feta fetela sekolo tsa gagwe go FNB le gono FNB thuso e fetola dilo tsa Sekolo te se lekula go latela tsela ya go qualifya. Wona le dipeelano FNB ke karolo ya First Rank Bank Limited. Mo wa ditlo tsa ditšhelete le mokitana wa semolao.
4: Le se metse ba ka go ruta le leme. Sijo, bukhwa, le histori ya magoshi. Ba ka go tabisha ka nna wa batle le tshiba go lela le mela sotso sa le bua. O fa ba tshele ji manana wa thuto go tloga baneng go ya go batho ba bagolo.
5: Ke hlalelo mo le tefo le kitlo ya mampela.
4: Ka mono o fa ba ka mehuta ka moka ya dipapadi.
5: Ga lokile maleka di papadi tse ka ba go tshe nna sanga la tlhagela.
6: Ipuku ya sepedi tang le tompa.
4: Le tompa. Ke mo se ke mo shate wa di a le moya. Ke mo shate wa tsebo le boithabisho.
7: Most mobile FM.

0: monate breakfast mo Thobel FM.
1: Borata monate tui ke senganga kere monate tswa. Monate tswa monate tswa.
0: Ya bo shupa go tlhela ka ira bo senyane mesonga.
2: Kanetse ke moshate wa tsebo le boithabiso re tse baka se re go amela re go amogela gape. Tipzen mo lo ga du chabile ke se tshikile bolobedu spedi lwa tse siagana. Eh. Ya. Re buile Tipzen re tshola pele ka tlhoka ina re botse ye le re bile ke nya ka ba baeng ba rena ba isa le gona. O bo so ba le baeng ka mphapeng ga se ka lebaka la gore le maikutlo a bona re khone go ba go akwa.
3: Ya.
2: Tlhoka ina tshetsa le khone le o re yena o ka gare ga moshomo wa go sebele khutso mo moyeng wa gagwe. Ka ga mlaudi wa gagwe a tshola pele go motlatse fatsa ga ntshile ka diphoso tshe le re yena a se a di dire. O tsana le mengwa ga ya mathomo ya bo 30. That's just happy barrack. I'm in my early 30s. Eh, kinyakana le maele gore ke tlogele moshomo ke sekolong. Oh, ke ka lebaka le wa re buditse mengwa ga gore o sana le nako ya go ya sekolong a tshole pele le go ba a tshole pele le filong la moshomo le o le sa tlhokago. Le lore a le mogotso fatshe. Na, ke tlhoka eng?
3: Gore a re ke mo kutsha ba tlhoka ina go ile gore go bontsha gore wa shuma. E fela mo wa shuma ngona. Ga gona khutso.
2: Ga gona khutso.
3: Ka ga molaodi wa gaga ene o nomola tofatsa ka gantsi le gantsi ka diphoso. So go tloga no bontsha gore na banna nna ke sa le moswa ke na le mengwaga ye masometharo. Bjalo ko e le gore o nyaka go tseba gore na a tlogele moshomo a ya tshwetse pele dithuto tsa gagwe goba a no tswela pele a shoma na. Bjalo ka gore re na le baeng ba babedi ka baka la nako a re bona ba re botse gore na tlhoka ina go ya le ka mokgwele gore ba e bona ka gona taba e. Ba ka mo eletsa ka gore motho o re a ke na khutso mo mmerekong ka baka la gore ke sa kwane le molaodi. Bialo na ena ke sa di ba moswa ke ne mengwa re masometharo ke dire ke kwa ke imetswe mo gopolong re ka mo eletsa ka gore banki
4: ra go lata gore nge o ka boela sekolong jwale nna ke re boela sekolong sama o ye o tshetse dithuto tsa gago pele mohlomongwe go ka tshetsa dithuto pele ke mo lo reng o tlo bona mafulu a matala wa tswa ka gare go lefelo le le gore nga la lokela gopolo ya gago bona le gore re tle re gwetse le gore ka lengwe la matsatsi o tsere thapo white wa tegama wa telekile tsa ka baka la gore molaodi moshomo a gore ri a ka mogogo sa go thabelego
3: ke sa paru wa kirile re a tloga re le ba maelo a makaeno ka one mologadi o ka moeletsa jong
5: a bona na ke a kreya le banki ore a ye sekolong a federate studies because wa tswana a ka no khotelana mo mushumono a seling happy o thoma o bolaya ke di stress ke di high blood le chelete ya ho lana ga sky a ga sky enjoy ga ri yo fella di doctorini
3: yo fella di doctorini
5: na prescription in jadi depression so ano ya sekoloni a federate studies one day modimo to mmela tsa hae tse di hotse aba at peace peace is everything
2: le go ile ba re khutso ke ntengwe lengwe a ri yo ya sekoloni
3: a
2: fe da re di start this car
3: a do ya sekoloni mona ona o ka mpho mongwe re ke lebelele bangwe bangwa dile mo
2: ba di yang
3: bangwate mona ba bangwa bangwate mo mona Gabriel Mapiya wa bolela pfa mona o fo bolela gore Dr. Tipsen le laelo a no ka toga ka gore go shuma mo a saipsinego ibile go mokusha botlhoko a saipsinika mushumo wa gagwe ke mo ile gore go a no netfatsa gore o tshwetsa pele dithuto tsa gagwe mo laelo re ka tla go mpaketsane le yena gore awa mo we gone na aba ba re aba go kube o yo nya ke mushumo
2: ba raba go kube
3: ba tsaba ba rapela
2: o bulela nnete wa tsena go ngwe re na le o tseba gore mo keleng gona ga wa nlokela e fela go sna motho a o kubang wa tshaba go tsama se sengwe o tsese ntongwe tebizeni kile ka bona gore motho mongwe aba no o lwa bana o dule tshikara go re tshwareletse aba no o kuba ka lwa ka la rupula gore nna nka tsama ya ke rona o nale mabaka mara wa bona gore o re mbuloga di pilisi tsa di depression
3: ya ya wa tswa rena se ile gore nka moeletsa ka tsona le nna tlhoka ina ke gore wa tswa re keng le emo la gago la monagano le tlapile go ka no go pona o dira selo mo bophilong se sa go thabishi se go ama ka tsela itseng o feleletsa o ya go di mo lefase o ya di doctoring bjalo le bjalo wa la mushumo we ka baka la gore wena o tlhoka wena for wena wena for wena
2: wa itlhoka
3: wena wa itlhoka for wena o tla di a o robetse mo
2: Hey, o re nkabe ga ne nkabe ke ngwana morago.
3: fela rena re dirile go le kana misonya le khono re le baga motjoletsi a fama somar le baga ba eng ba rena le re dirile batho re le baga re tlo ba re kopana le ba tshiletse gape beketla
2: re a tsa mari a ditabeng a kere e fela ke tlo tla go wena banki ke nya ka gore ke ba fetse peditse motlhomo ba o botse gore rena le malaika I never ever changed my mind rafetse ra ba le inama ya charisma ke nyoko kwa gore le nya ka re laele ba tshiletse ka e fetse shila le khono le
5: Why nama? Why is it la?
2: Mikey, eh, my kutari.
4: Eh, awa, my kutu ona. Akinya ko kumbula kama my kutu. Lukono wana reshu eshlima maregani wa gola so kibe kirata kumbula leja majaji ama utolo ama boti.
2: Mona re dirile go lekane re dirile go lekane a re kopaneng gape mokibelo o latela go iri ke iri ya boshupa go fitla go iri ya bosenyane lana o le le bosele nana o la monate breakfast ke o re ya ditabeng ga re tloa mo tebzeng
3: yabo
2: sara

0: yo dipolo le ka le fa sala di fele batho ba ya ba bolela batho go o bolela gore batho ba bolela dilo tse ba sa di tsebe go tswa tsone re ka ba go tsho botse go fele ga re di leng gona mona batho ba mona ka re wa bolela batho ba bolela dilo tse ba sa di tsebe leano e le go lwesha batho ba ba babedi ba ba bo bona lamba kwana wa tswa ba sepela ga botse ke le go lokile ba tsheletse ke nya gore go tsala ka tsona sopo se Dr. Tenwe ke nka o lebelela gore na gona le mothiledi wa ga gona ra motlopa mona a no re botsa gore na bana go nyala mosadi wa mo motseng wa geno le go nyala mosadi yo a tswa go kgolenyana le ga geno bokaone ke efe le gona ka baka la eng o e bona e le ka tsela e weng ka no baka letlhakoro la go nyala o mosho dumela nna le kae na abuti
1: nkwe o nkwešiše
0: ee ke nyaka gore o itse ka lebelonyana o tse re ba bantši mo moyeng
1: ee jale go tseba nna go nyalaa geno mokgadi wa gešo ga go tswele motho mogola gobane le a tsebana le badidi
0: mongwe
1: ka ongwe ba ba tsoga bošego ga o nyetse go gole le utana magole ka gore a le tsebelane
0: oya ke o kwele ke o kwele ke a le

0: go go le ga le bo e shiwe doctor ten mphego mongwe shiwe dumela motheletse
1: tobela doctor mongwe ma se maiti
0: bona Vincent dumela monna mpojetela ditaba gore na wena o di bona jwa
1: o go ne ne ke bona le re bo kaone go gonyala mogekolo wa mosaji wa kokwa mo o tso go motsong wa rene ka gore go nyala motsong mosaji wa motswa rene o hitse mo sengwe le go ba go tsibanya tsa motswa rene
0: o
1: jwale ke wa kwa gole go sa tlotla ke mga tlotla ke mga a tlotla tota moya wa mo motse ke tlabe tsela tsa mele la ke le kagaleng
0: go kwele ke le ba Vincent e re tlele pele doctor Thabo no mo shwe dumela motheletsi
2: doctor mo le go matsama it
0: pogo le dumela mona
2: le ga mo koni
0: re ona ra lena
2: a mukona o jete ga re ba tlo khabare he ke ke tsogolo sa letso a pele he ke tsogolo sa mamma he o pila ri ya ngwa ri ya ha wa nna ke ja ka go nyala kwa kgolo kwa bodi ke skanya la mogare mo kare go tlo go ba moeno nge se go right
0: go kwela go kwela o tlhile tsamela FM le go tla ga tsola Afrika bore o mongwe shu go tapetsen ke bona o ka re ba e kwa politician ba e kwa ga botho dumela motheletsi
3: doctor
0: a lo che
3: le kae
0: re bona la le na Sophie
3: re bona a wa doctor nna ke bo nna ke bone na le bothata o nyala ha o file go o tsa gole ka baka la eng ka le baka la re nto kholo ke le rato doctor motlhatse na ha o ka tsimotsebe ka baka la ro ka re ke hoke le yena na mo wa tsoga o o tsone tsoka bo shutlo mo fetoela nto go rekela rato thompano le phepano
0: go ema pele go go botsa a o khatlale o nna o nyetse go loba o nyetse ga o tsena
3: awwa le rato doctor le rato le ka nna la ntshidisha la ntathela le mpopo mara hopoka o ka nna re doctor wa ke nyaka ena wa le mofi ya ke motse ba mbokaone mothola tsa o fetola wa tsepe matlhao yale le rato doctor nna ke le rato
0: o lokile so fikile bo hile ema ke go mongwe sho ngwa dile mo o re thobela doctor Mashamaite go ya ka nna o nyala mosadi wa gole ke le ka le le botse ka gore ke gona o tlo thomang go tseba family ya ka e bile a sna ditshomi mo gautse tse da ba ndi mohukuetsa wa tseba di motshela moya o mongwe nna ke dona na re o nyetse motho wa kholenyana o tlo ithutela na gona mo gantsi a tswela pele o mongwe sho ke mothala o re thobela mokone o go kaone go nyala mosadi yo sa yo a sa tsebe go batho ba mogageno mo motho ele gore motho mongwe o tswela kae kae kae kae se fuma shuke le ena ngwa dile ke jeke a re thobela mokone go ka one go nyala dikulugong ya geno ka ge mosadi yeo o ka kgona go ithuta yena ga botse o go tsana mo mathong a gago mmone
4: ntsho bokwadi ba gago bjale ka tsapei le spa kwetse 80% off ka dishomiša tša Nutrifresh kitchen essentials ge o reke ditsweletša tša go swana le 1 kg spa french garlic chili goba chicken poloni ka 29.99 o boloka 12 rand goba 2-ply spa toilet rolls 350 sheets pakete ya tše 9 ka 59.99 o boloka 10 randa ditheko tše di hwetšagela go fihla ka di 23 august ge stoko se sa le gona ge spa fela go ne le dipeelo
5: mampara o ikeke ya mafelelong mme go botlhokwa gore tšhelete ya gago e bošomele ke filosowe ka mosepelo wa bohlale go e na le gore a lefe theko ye e feletseng ya borotho ka FNB o lefa 99 cent fela ga pick and pay le boxer mo FNB e lefelang tšhelete ya bošala ge o lekafatshe ka kgatelelo yeo ke yona tsela ya go kgolega budgeteng ya gago
6: cypercard yago ya FNB easy aspire goba prime life ye e qualifyang bakeng sa tšhelete efe goba efe o kgone go reka borotho ka 99 cent ga pick and pay le boxer beke le beke fetogela go FNB le gono FNB thuso e fetola dilo tsotlhe dipeelano pela bona go putsa le ditekanyetso ka setoko sa le gona FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited mo ba ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao
7: o tsenya seatla e ka ba go tlatsa ona o ba Samsung ka manowe go fetsa go ikhumana le ona X5C Plus o MTN ka 2299 fela a seketsa 200 rand ka tsela yo ka reng o bonolo
8: le wena o ka thupa reka handset efe goba efe go MTN ga Ackermans kgono ka ithupela leeto la go ya go magaolagang a MTN 8 kwa le dipeelano ga Ackermans fela
9: halaburwa theletša thobela FM go SABC Plus le go 87.6 go fihla ka 92.1 thobela FM go šhata wa tsebo le boithabišo
0: Eh ke go lebola jaar ba go barna eh ba motho wa ja le boka eh ba tšwe ba kitri ba barna ga re tla mmona mo ka ya kwa sempo mo ke le go bona kwa sempo ya o tambola ke ke tsaka mara eh

0: saka re di bone a ke bona le la bona nna go lena go nna la go ela nga gitimile ka sopose e ke tla tla ka mondoro ke te khono bona batho ba rona batho ba re ba ba reng go ka motho o re go ba re wana ba bo rena na e ba tlo mbona Dr. Tsene ke nya go just wa ka se go le bo ngwa nesho e ke tla go botsa ke ra hona ka mogoro ka bodia ka gona o di ba ka mogwana o leng ka gore motho wa gona o di a dilo tsa ga wa tswara le boga le bakile bya le magagesho go bile bo se kudu go balelena Mr. Redcat lo ena o tswore ke go amogela ngwane ke go amogela o dutse ya bokoti ke mo ka o shala le biona e re ke itswe magagesho ke nya ka o tswa ga botse ke nya ka o tswa ga go shashin e opela ke motho shu ke motalipula
1: motalipula eh le kae mo go le ntlwa le le bona
0: Ya wa kruwe no ya di Northwest.
1: Na ke tsiba re sepela ka moka le khone o direkileng gane.
0: Ha wa no ya ma ba re boka se khone. Eh wa bona ke nyaka Mr. Weekend that tsebe gore ge e le mokibele re le ba bedi a go no bolukile. Ya le wena o bula ishe gore ka toga mabana.
1: Ah a go damola tu na tlo shala re pampola se ya le moya ka mopolokwane.
0: O lokile ngwane sho ba feel red card ka mo we bona gore ba o tshwenya.
1: Le Dr. Thompson nka no mo feka.
0: Awa o wa feel red card owe. O wa feel red card. Bona, ere ke tshe mmage sho le bakela ba le mpholo wena ba tamela monna ka tshinyaka o tswa ka go shashio pala ke motlalepula re ngwa ho o ka re lo tsa ga di tsepela ga botso. Tsare kopana

0: mafapa a mangwe
1: re re halala le na di bongwetla tsa rena re re halala
0: Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso
2: Nagana fela o laleditse setlhopheng sa di Springbok ke mohlatsi Rasi Erasmus o le mo snipping sa setlhopha ga mmogo le Sia Tesla le Ebet o opela kosha ya setšhaba o le kgausi le Brian Habana o pogetse dinkgwedi tša lefase twi mmogo le dinaledi tše dingwe tše diboke reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di Springbok o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka noba yo mongwe wa diboke ka Coca-Cola Buona lì di PLA.

Maswepedi soya business studio bile iri yela le sumete tshe tshe bale FM chatwa tshe bale be thabisho go sheka go mbo maimo maswepedi tshela better for like Makhazi Entertainment o se pala le PG Chanti le Gospa Banana Makhazi ro bile record Makhazi ro bile record ngwalenyana o tswa ka mo Limpopo a twa ya ka kwa UK a twa pele makako a phuthetse ka fa tuku a fraishi tsena mago are a chaka o dimo a ya ka UK ke mathomo ntwe there mathomo le daki kwa Makhazi o ile ka UK a ka petse dijo tsa gagwe tse lo rena wa dirata ibile ba tshuila re ke tshuilo ro a tshela ka kwa se petwa ya petwa ya tshela wiki ka rekio bina ka kwa la UK o khumana a tsha we via ka enkhadi a tsha mola Makhazi mthetho o tlobale ka kwa la UK mo lo rutlo ba diraga tsha gona le tsatsi lana le la le khono o tlobale ka kwa la Leicester ka England tsatsi la maswepedi swae tlobale la botlhano tlaba ka kwa la Dublin ka Ireland a boya gape Northern Ireland ka Australia la maswepedi sinyane ko lo rutlo ba diraga tsha gona maemo maswepedi tsila kwa sheka ona ka ona ke na le tse tsapa re ipsina ka ona mo maemo maswepedi shupa o kole ntloni phongo wa me ke kwa shelo rwae kwa o ba o ipwele e be le mo maemo maswepedi shupa maswepedi swae tabo matlaba impilo ya me kwa sheka one ka gone lori na mile thoma tla bela ene o ikhantsha kudu ka yona koshe gore koshe ke le boga batswadi ba ka ka mogolo ba ngkhurisa ka gone ke le boga ka mogolo o reng batho ba lori ba gausi le nna le bona ba ngkhurisa ka lerato ka gona na mile tlo ba re fetela ka mo papa jo mothetsi re botlo ba ntse re gatela pele go fa koshe lori mo maemong a maswepedi tlhano vocalistic president ya strata mtholo ruri la thoma ya thoma ra lo ka papa di ya gwele ya maoto fela a yo boela ka mo tlhakore la papa di ya boela ka mo le tshe tsa mino vocalistic o tlo ba a tla mo gona maemong a maswepedi tlhano ifela ga jwale e re boela ka mothetsi ra bua ka morao ga seng.

0: Tiso.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Ka petrole e pela e ya godimo, inflation le yona e ya go batla, dieko tsa bophelo di godimo. Na o nyaka dintšhwela ka e tšhekaone ke na

0: sopedi sa mmino wa afropop mothupo wa difoka e bale ka kwa go laphala borwa matšatši a mane o feta o dira ka ditše e mengwe ya melotšana e mastrata e mo maemong a balesomešupa 12 fm 1230 ke motlanalo maemo a balesomeso kole chronicle d baseba falele mahu ba re thulisa koše kaone ka gone lemile re boya molago motshoso ke masopedi swaire jela iri yele ya lesometee ke boletse ore o tlo ba oletša mogale 0860002452 mastrata kona tsena ka gae rastrata kona tsena mara ba bangwe ba letse ba tsena ka masa motho o lala kokota koko e mpuleleng mpuleleng mokgekolo ba re hei wela kwa o tswang mpuleleng mpuleleng eng rawa le gale nna ke rata o robala o na le 200 ka mowe ke tlo etsea e di a boya kwa ke tswang kgekolo ba gana o kwa 200 ba re hei di boya kae tsena mo robale o sa sebisoke ba tsoa ba rena o papanthango 200 lebele bolela mabadi le kae ba re 200 eng nabe ke nyaka o mpulela ke robale
1: 0862052052
0: sekalanyana
1: e ba ka yo kumana sekalanyana ba le bala o tlo rumela tsa tshilo subetse re e ba nna di gomo
0: eh
1: ya o dumela tum setla ere ke ba feka re take video
0: tete
1: tete di ona eh ba khala ba re le ne le yo bona sa ga re le di se di gomo le sa le lata di gomo re ka tete peri tse di give ya matho a motsona zo ya bo be di siwe le yona ya o latella mogala tsona zo ya bo be di 0600002452 mchat tobela
2: Hallo.
1: Le kae piri mme kwa?
2: Gore ntela.
1: Ha ke bra se ne ke re fa mang ka rata ke bidu le khono.
2: Wa tsa le khono ga re se mang.
1: Eh.
2: Khona le di program director tse di mo go tsa mola a sinya na go banya ka motho na go telele. Pet morudi ga re tsebeng gore tshaba se sa modimo se di go lihu go ba monyanye ba phela ka diphilisi. Ka nako e tshe ba santse ba re diphilisi. Ka we mo ene o dikulo ga maselo ba thwa tlo wa mokare ba kushitse gore ga ile gore tirele o thoma ka 7 ka 8 re a tlo ka 9 re buile ka 10 go nwa diphilisi tsa rena. Wena o thoma lata mola ba pantsha o sa naganele batho ba ba modimo gore matsatsi ba thwa phela ka diphilisi.
1: Di program director tsa o tsiya nako midirong. Ke le buile pirime go ba fekera tsa kibidu.
2: A go le bo ke re fahla la monna ke roki ya phuku ya tata.
1: Tata. E le na di program director tsa o tsiya nako. Tsora so ke re thank you bidu ba re bolelang ka pela le fetse. Ba thong ba ke papatsa gape. Ba go ba ke papatsa ba lebeletse le le ba le ke re ka mo ba lebeletse re e ba le ba ka mpona ke ta shuma ga botse. 0602052 tobela.
0: E le ke ba murudu.
1: Ro gone le ga ena.
0: A ona molato mone.
1: Ke bolela le mang go ga e?
0: Ke le mama riga mo bogomal drata ka mo.
1: Bogomal drata he re fa mang karate ke bidile khone o dirileng.
0: A wana ka dikile o dimisa fela ngwana mma ona a wana ka molato.
1: Ke le buile o thele di tshe radio ke thetse sel boy.
0: Yeah no awa every week ngwana bom.
1: Di radio le o tshele pele o dira jwa le manane wa mangwa kere.
0: Thank you.
1: Ke le buile eh ya ma motlhona eh ba no fula ra wa re o dumedisha re fe motho karata ke bidile ra re ka kwa la trata batho ba seleke 0602052 wa mafelelo mushate tobe le gai na
0: eh Mr. Pat Morena
1: shapu shapu di tsa mo
0: ai mo fo wa itsa ona botata ke antris ma vela ke
1: eh tada
0: a ba ni ke o mphele heri ka kwa back sport batho ba Mankele ba roba kia kwa mankele ba shipeka sote ka 80 ba tshika le bene go so di go poria kwa lela ga ntwa
1: e ka di
0: o tsara
1: ta o tsama ka o tsama ka go le mfuta mankhane le re
0: go batho ke ti u no tsama ha re tsi ar pa kure o tsama ga la di di prara tsa pirate ba tsala ba pirate ba mi fa ki mo fekara
1: a bana bla tore ke fekara tsa ke video ke le wile hey a ma mo tlhona re tlo bona botsa ma bakane ke le wile ba thetse re tlo ba ka pese pa re santse tso tswala re la somepedi Harry ba re ko fekara tsa ke video mo nna e jo wa re wena u eta o ranka renka le batho ka mo phaphamisha le flat ya Orlando Pirates ka rata ke bidu tsogela so e go kotse le khone go le papadi ela ya se ka magalagala lotla la pele patla le papadi la Old Peter Mokaba Stadium e go re bolo rutlo ba bona papadi magareng ga Super Stars Cook United le Orlando Pirates ke lotla la pele di papadi tse mutheletse ne tlo go tlo khwetsa o SABC Sport tlobela FM tetel nano la mabalanga di papadi tlo le khone ba so pele shipa ntse tlo bile iri yela ya bolo some pedi na me ke o tope go shelo re netere na bile re bona fa gore e mo maemong a bolosometsela LKG le rata gonye o sepela fela le mahu ba re thando yini ke yone le gore nene o tlona ba ntse we kwa gabjale maemo a bolosometsela
3: maemo a bolosometsela go tseba sometharo jaaka

0: le ka ra ngwa ga ke tpedi masume pedi tsela 2026 bo ipsilo ba manete bo mo thobele fe
1: ba ema bo be di go tsama sebetharo ja thobele fe.
2: Tobela tobela tobela ke skim noa ha babura snata le thiele le je top 30 le pet muru ana mo thobela fm mo chate wa tsebole bo ithabisho.

0: 87.692.1 ke mo le go gona ke moshate wa tsebo le bethabiso ke moshate wa dia le moya nna ke le bitso ke nna offense ba ga mojapelo e tla ba mang e sene selebolana sa batlhalera ke le amala gape go lana la rena la mmamoratwa la dithaka la basa ba rena mokibelo o mongwe le o mongwe nna ke lenaneo la teen zone mo lorogo ke tsamaya le motsweletsi wa ka Miss Pro Promise Magwale mo go le motsweletsi petitiona ke Mr Isaac Masilu Mashila re tla go lena mo nakong ye gomme le gono re lebale ka taba yeo e le go botlhokwa kudu go lena barutwana ebile jatšing la le gono re tlo ba revelationa le barutwana ba go tswa sekolong sa Nkakabedi ka lefaseng la mogala kwena bophelo ba monagano le gore re ka šhireletša bjang ge o mongwe a lebane le mathata a magolo a maikutlo ke tabele re tlo ba re lebeletše jatšing la le gono le gore a nna ge motho a imela ke mathata go botlhokwa gore a seke a ikwa a le noše go bolele le motho yo o mo tshepago go theletša ntle le katlholo le go kgopela thuso o ka dira phapano le gono re tlo ba rena le barutwana ba rena ba go tswa Nkakabedi ebile ka gona potišo ya rena ya le gono ke gore re ka šoma bjang re le barutwana sekolo malapa le setšhaba go thuša yo mongwe yo a itemogelago mathata a bophelo ba monagano ke go thibela go latlhegelwa ke kgolofelo mo go thintseng le gono re tlo bolela ka bophelo bja monagano go theletša go thušana le go kgopela thuso re tlo kwa go tswa go barutwana ba rena gore bona ba kwešiša bjang bophelo ba monagano le gore ke ka lebaka la eng go le botlhokwa go bolela ge motho a sa phele ga botse maikutlong re tlo lebelela gape karolo ya sekolo barutiši batswadi goba batlhokomedi ba gwera ga mmogo le setšhaba ge re lemoga gore mongwe o a sokola ga re mo atlhole goba ra mo tlogela a le noši re a mo theletša ra se mo tšeele fase gomme ra gokaganya le motho le rogo a ka tla a mo thuša dule o theleditše ka lebaka la gore predišone ya rena ya tšatši ya legono e tloga e le ya botlhokwa kudu-kudu ke na le bagore baka ka fa bagore ba ke le dumediša le dumediša ko fentse goga mojapelo
1: dumelang le bolela le barutwana go tswa sa gapeng ka kabi secondary school nna ke nna sasa matsobane tšheofatswa ke na le mogwera wa kamo
2: dumelang motrobele fm ka leina ke na tumišo mosetlha ke tlilo ke tswela segagapeng ke tsena sekolo sa Nkakabedi
3: nna ke nna masenga naledi ke le dumediša ka moka ke tswa sekolong sa Nkakabedi ke dia mphato wa bosenyane
4: dumelang ka leute ke nna dlamine ntlhakanipo ke tswa ke le Nkakabedi high school go la mokopano
0: ke leboga ke bagara ba le goreng tšatši la legono re tlo ba revelationa le bona ka tlhogopoledišano ya rena ya tšatšing la legono re ka thoma ka wena mogwera wa ka potišo ya ka o thome ka mogwera wa rena wa mathomo akere potišo ya ka go yena mogwera ke gore ge re bolela ka bophelo ba monagano e itsebega go bjalo ka mental health wena o khwešiša eng le gona ke ka lebaka la eng go le botlhokwa gore barutwana ba tsebe ka taba e
4: ke khwešiša gore ke maemo ao motho a bang go gona ge maikutlo le monagano
0: mogora wa ka o ka no thoma mogora wa ka a re tsweleng pele re tle go wena wa bobedi a re tleng go mosetlha tumišo re botshe gore tumišo a na ke mathata afe a onaganago gore a ka dira gore moithuti a ikwe a gateletšegile a tlhoka kgolofelo goba a sesa kgona go lebeleletšana le maemo
2: mathata ao a ka dira gore moithuti a ikwe a gateletšegile lebile a tlhoka kgolofelo ke mathata a dithuto ge morutwana a bona gore e morutwana a palelwa ke go kwešiša dithuto lebile meputso ya gae e le fase e tlo mo ama kudu ka gobane o tlo bona dithaka le tsona di dia tsona yena a sa di tsona ya bobedi ke mathata ka gae dintwa ka lapeng tlhalo ya batswadi tlhokego ya tlhokomelo goba mathata a tšhelete ka lapeng ke ona a kgona go dira morutwana a ikwe a sa amogela
0: ke leboga mogwera wa ka bele ke nyako tseba gore ga wena o lemoga gore mogwera wa gago o fetogile goba o ikgogela morago goba o bona e ka gare o imelwa ke mathata o ka dira eng gore a tsebe mogwera o gore ga a noše o na le ena
2: nka fela ke mmotse gafetša-gafetša gore ga a tee ebile o na le motho ya ka mothegago ge a le nakong yega ye thata
0: ke leboga mogwera wa ka ditaba tsona e saletse dintšhi e fela pele re ka tswela pele tlang re fetole ka
5: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go hlokofatswa ga bong tlhalo ntle lengangishano go ba ditirelo tsa go fokola ramola wa Clientele Legal o gona go go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramola wa ga go mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena Miraro kamoka ya karetsa tefo ya beile go fitla go 5000 rand. Ba Clientele Legal o khotsa keletso ya simolao ka mogala di irintse masome pedi nne ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Eh, 45135. Clientele General, get a SPA di meletso go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo. Bona di pelo online. Go dirishwa di tifetso tsa tloelo.
6: Tego petroleum, ipela iya go dimo. Inflation le yona iya go baja. Di ya go tsama pele di go dimo. Na o nya ka dintjola ka e check out ne. Ke na

0: Tharopedi ka morago ga go hwetsa kotlo. Hwetsa kemedi ge o ganana le katlholo eo. Dira peakanyetso ya go lefa ganyane ganyane. Kgetha motledi yo moswa. Dira kgopelo ya go phumulwa ya kgapeletso ya sephetho sa kotlo. Gopola ka mehla go šomiša mekgwa ye e dumeletsego ya go lefa ya RTIA ge o lefa ditikete tša gago. O seke wa jabetsa. Diputišo mabapi le AARTO leletša 086-122-7861. Yona ke 086-61-22-7861 goba o tsena go aarto.gov.za yone ke aarto.gov.za
1: Team Zone le thaka ya gago thaka ye tshetse o fentse mojapelo o thoma ka seriparo go tswela go iria pele go fitlha ka iria bobedi mo go thobele FM Team Zone
0: Tinzone ke mona re go nna le wena re go na chatting la le hono mo re go re bolela ka bophelo ba menagano mo dithakeng tsa rena e bile le sekelela bala go nna no lana le hono le tshetsa go wena ke ba goro ya thuto ka mona provinceng ya rena ya Limpopo ga ba le re bledishana le moritishi gadi wa rena yena ke mme Matlala botshe ka ya bobedi go lena ke gore ana batswa di ba hlokomedi ba rutishi sekolo le sechaba ba ka shuma biang mmago go thibela go ipolaya go khotheletsa go gopela thuso le go dira gore ba rutwana ba seke ba lebeletsana le mathata balenoshi
2: ke a leboga ha le ka batswadi ba rutishi sechaba le barutwana ge re kopana le murutwana wa nan le bothata beo ba monagano murutwana mohutwa o nyaka go thieletjwa ntle le go moahlola go monyakela thusho ya tshoganetso ge ke bolela ka thusho ya tshoganetso o ka bitsa batswadi o ba mohlokomedi wa ngwana ka pela pela go bona gore seemo sa ngwana se a hlobaetsa o ka thega morutwana morutwana mohuta o a tlogelwe a le noshi o nyaka thego ene pagetsego ngwana a ka ishwa go SBST school based support team dikolong tse dingwe tsa rena re na le LSA learning support assistance ngwana a ka ishwa gona le ba direla le ya go le bona ba ka thusha ke a leboga
0: go leboga nna e le ruri ga jole ke nyaka go nore nna le lena re boledišaneng ka tselo re go dira direga lefa lefaseng ga jalo le a bona gore gabe ya le nakong e re beng mo go yona ga jalo baithuti ba rena bana ba sekolo baswa ke batho ba lerego polao go ipolaya go phela go le ka mo monaganong ka lebaka la kgatelelo ya monagano e ka ba kgatelelo ya monagano ka dilo tse le go diragala ka malapeng e ka ba kgatelelo ya monagano dilo tse le go diragala bophelong ba moswa oo jalo ge le lebeletse rena jalo ka baswa ke molaetsa o mofeng o lerogo lekanya ka gore fa ona le gona e le molaetsa wa kgolofelo gore re kgone go gopela thuso mo lerogo go tlhokega thuso le gore batho ba seke ba re ahlola ge re tla go bona ka taba tsa mohuta ke ra lena morutishi ga botshe ya ka go gona re ke maila mo huta mang a le gore ka fa dithaka ba le gore bana ga nna go epolaya ka mabaka a gatelelo ya monaga
2: okay bana ba rena ba tsonetse go bolela ge bana le mathata ba tsonetse go nyaka thusho ba se ka ba gomola ba tshwarella mathata a bona ka mogare o tsonetse go ba le batho ba ileng gore ba ba tshepa ba ileng gore ba kgona go bolela le bona ka mathata a bona ke a leboga
0: ke leboga jalo re kitleng go lena baithuti ba ka barutwana potiso ya mafelelo go lena ka moka ke gore a nna le ka fa maele a mohutamang goba molaetsa wa kgolofelo wa mohutamang go morutwana wa go lekana le lena le gore a kgone go gopela thuso ge a lebane le mathata a bophelo ba monagano
3: nna nka go ja morutwana o e le gore o feta maemong a gatelelo ya monagano gore tlhe thuso e gona ge motho a ikwa a imetse goba a nyaka go bolela a gagumane motho e le gore wa motshepa o tlo kgona go bolela le ena goba a bolele le morutiši ko sekolong a kgone go hwetsa thuso goba motho ena a kwa gore o nyaka go bolela a botse motho wa motshepa gore a hwetse thuso ka pele
4: nna maele a ka kore mogera o seke wa ikwa o noši bolela le motho yo o motshepang bjalo ka morutiši motswadi goba moeletši wa sekolo go gopela thuso ga se bofokodi ke maatla o botlhokwa gomme batho ba gona bao ba nyakago go thega o seke wa gomola bolela nyaka thuso gomme o dumele gore dilo di kaonofala
5: nna nka mmotsa gore mowera a seke a ye kwa le noši ba direla le gago mošomo wa bona ke gore thuše ge re dinakong tša mathata a o tshwana le kgatelelo ya menagano go ba bona bophelo ba menagano jale ba swanetše mowera o swanetše go humana motho e le goreng wa motshepa ebile a motšhabe gore a bolela a ye kwa emologile a bolela le bona ke a leboga
0: mogwera wa ka wena
6: ena nkare mo mogwera wa ka kare mogwera o noši re botlhe ka moka ke tla go thuša re tsamaya leeto le le letelele ka gobane ke a tseba gore le boima and-e le gona o seke wa tšhaba go bolela le morutiši goba motswadi gore a go thuše o hwetše thušo o seke wa phela ka seo se bea ka pelong wa dula le sona o le tee ka leboga
0: ke leboga ba gore baka morutiši benke rata go botiša ka maele a mafelelo go batswadi ebile ke biteng SGP ya ka lempatameleng ka mo ye e ka araba ke lena gabotse re na le batswadi ba le rego nka retaba e ya gore ngwana o kgone go gatelela ke monagano a ba ikwešiše go ya ka batswadi ngwana a se motho le rego a ka ba le mathata go ya ka batswadi ngwana a se motho le rego a ka tshwara ke stress ge o thoma e le wena ngwana o ya go motswadi mmotse gore mma ke na le mathata e seo a monagano go botša gore kana wena o stressa ke eng ka gore a ona bana a ona motse ke tse le rego batswadi ba rena ba re botša tsona jalo ke nyako tseba gore ge ke le ngwana so ke le moswa ke le thaka ke ya go motswadi ka ke mmotsa ke re mma gape ke na le kgatelelo ya monagano and-e ge ke mmotsa ke ya ke mmotsa ke tseba gore gape sephetho se le gore ke tlo se tseya mafelelong ga atle go se rata jalo ka motswadi e tlo ba sephetho sa gore ke ya ke polaya jalo ke tlo ya go yena ka mmotsa motswadi ka re motswadi ke na le mathata a itseng a monagano ke maele a mohutamana gore le ka fa batswadi ba le gore go ba tlhola bana ba bona ge ba etla go bona ba ba botsa gore ba na le mathata a kgatelelo wa monagano
7: ke a leboga mogaši ye nka ratang go lemoša batswadi ke gore se sengwe le se sengwe se ngwana a se bolelago ba se theletse ba se ka a tlhola ngwana ka lebaka la gore mathata a re tlhakanang le ona e mangwe a thomile ke a thoma ka gae e mangwe ba tsaya distrateng lebaka ke gore batswadi ba rena a ba kgone go fa bana se ba se tlhokago ge re ka kgona go lemoga re le batswadi gore ngwana se a se bolelago ebile a rothiša dikeledi re se tšee letlhogong re kgone go mo thuša gore le yana a kry-e thušo ka se tla balela ka sone ke a leboga
0: aa go leboga nna ka nnete ke boshe ke leboge nako ya lena mo theletše mogwera motswadi le wena moso re lebogile theletšo ya gago le gone re ithutile gore bophelo ba monagano ke taba ye botlhokwa gomme ga gona motho yo a tshwanetse go lebelelana le mathata a magolo a maikutlo a le noši go wena mogwera o le rogo o a sokola o lele le motho yo mogolo yo le rogo wa motshepa morutiši motswadi goba motlhokomedi goba yena badirela le yago goba setsebi se sengwe sa tša bophelo o kgopele thušo ka lebaka la gore go kgopela thušo ga se bofokodi ke kgato ye botlhokwa ya lokego le kholofelo a bo re leboga ba gore ba rena ba tshetsene le hono ke nontle ka nepodlamini masehla tumisho masenya na lady ga mmogo le sasa matsobane ba ga re tshe ke ba rutisha ba bona ke mo rutisha ga di mahlala thi ga mmogo le SGB yena ke tshale MN na ke lo ofense ba ga mojapela re tlo kopana ga pebe ke nge itla go mona no lana la teen zone tula o lokologile e bile se ke bewa le balona no le be le tshetse go bona ke ba goro ya thuto ka mono province ya rena ya Limpopo moshate
1: Dalimiso ifisha ofisha
8: Nang ka president mo Africa borwa o re ke fenshe GBV le re dira ga dina ba sadi le bana GBV sometimes it tsha gore monna o isha mo sadi sekolong gore mo sadi etle a bena ka ba re doctor ba pilot la mbili a se fetse mo sha sekolong mo sadi a tlhala monna ka kholowe kholo kholowe le we e tlo tshwara fela ba o taisa ba sadi le bo masterata ka dia ba ba sadi
9: motho o atla isa o Atlaishao basadi tshwantse a kriya kotlo e shuru
1: Dalimiso ifisha ofisha mushubulo go fitala botlhano
10: o tloa ka ya botlhela o tloa ka ya botlhela mo misong
1: tobele FM o shata what's going to be tabisho

lo ratile ke kana o tloa ka ile bobedi go fitlhela ka ile boraro mo shata wa tsebo le boithabiso mo ngwageng wa 2023 re kwala ka tsela ya Thobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso.

0: Ah, man, che ke tselo gore nka ke bolela mokibelo mo le mo ke re che ke tselo lo re o re go di tsheledi tse o ka roka re mo fire go bane di a fisha. Di fisha chiri chiri bya lokale chachi la phala borakuwa re tshwang gone metsotso ke le sebetse tswa ya go itjola go iri yone ya bobedi go mbona o satellite reggae ke mmile go thabela FM ya le go tlaga sho la Africa borwa mo le gore o ka re khumana go 87.6 go fitla go 92.1 re gona gape le go SABC Plus app ye le gore e sa gagaba ditsebeng tsa gago ke yona go shele gore e itjola go yena Machikos a itla go wena a re chi finger shorte go mpijana ke go file Peter Tosh ka yeng o ye bo sikudukudu are legalized o tla go pela gore go xa ye a ihlama yena Peter Tosh le go ingwala e ba le ka go ya magatlhanong le go tla iswa ga mapodisa ka kwa nageng yela ya Jamaica go me a le ka le go romela molaetsa gore nge o nyaka gore moshwang o wa maduba o dumelelwe simmusho are legalized he o tla go pela gore nge marasta ga bere ke si bona moshwang wa maduba fela go khoga e fela a o shumisha gape le gore o ka fodisha a mangwe a mathata le gore ba kopa kopana lona re bone gape le gona ka mo Africa borwa mo ile go renga taba ya moshwang wa maduba ile ya tsosha dingangishano tse di kgolokudu pijana ona ona ngwageng ona ona o gebere bona Rastafari National Council ba go ntlela ka kwa khorontseko kgolo ya Western Cape ile gare ge ba re ba lapile go golegwa mo le ga ile go reng wona moshwang wa maduba ka mo Africa borwa o ile wa dumela gore o ka shumishwa simmusho tla go pola gore ka ngwaga wa 2020 ne president Cyril Ramaphosa o ile a signa simmusho molao wa cannabis for private purpose Act number 7 of 2024 na le lena mo le goreng le sa sepela gona go ba le sa phela gona le sa tlaishwa ka baka la ona moshwang wa matuba a re fete ka mo
1: garega di gwetlo tsa go loba wa leloko kwele botshoko e ka go thoba pelo a go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntishishega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka shireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
0: Mzanzi litela lotto jackpot draws mukibelo wo o ka ba le sebaka sa go ithopela masheleng a lotto jackpot ao a ka nedi tshe go 23 million rands ao ke masheleng ao a ka re go wena we go fetola bophelo bya gago le simetseng bogela draw twi mukibelo ngo ka iria senyane bo shego go SABC 2 o ka ba radi million million yo mo sa wa Africa borwa e wena the national lottery more plays more chances more millions baraluki ba swanetse go ba le mengwa ga ele Mrs. Swai go ba go feta raloka ka maikarabelo the national lottery e isepetwa ke size kaya
2: basadi bo ba para go le sego ka gare ga go imelwa basadi bo ba la go sa masetlapelo sello ka tlaisho ya bong re ga re re sepela le lena le tole re le thusa go fola mo thobele FM mo shata wa tsebo le boithabiso
3: Le fa metse ba ka go ruta le leme, sitjo, bukhwa, le histori ya magoshi. Itse ba ka go thabisha ka mmino wa batle le ba go bolela le leme la Sesotho sa lebua. O fa ba thele di manelo a thuto go tloga baneng go ya go batho ba bagolo.
4: Ke tlhabile mo le phepo le ke tlo ya mampela.
3: Ga mmolo o fepa ka mehuta ka moka ya dipapadi.
4: Ga lokile maleka di papadi tse ka ba go tsena. Sanga la tlhagela.
5: Buku ya sepedi tang le tompa. Le
3: tompa. Ke le se ya mo ke mo shate wa di le moya. Ke mo shate wa tsebo le boithabiso. Re ke ke mmino lo ratile ke kana. O tloa ka ira bobedi go fitlhela ka ira boraro. Mo shato wa tsebo le boithabiso.

0: A Colbert Mokwebo a itla wena are no woman and no cry pele ga fa o go raloketse culture a itla wena are innocent blood ha ke lebella nako ke ya bona rena kwe ga isale ka le hlakoreng la ka go mme ga bjalo ke more gore nkinya ka go butsa wena gore na wena o ka botlhile reggae ke mmino o le kokai he re go bona bulela sia le moya tseba gore ngo thile reggae ke mmino go tshobela FM ya le khotlagasho la Africa Borwa 87.6 go fitla go 92.1 re gona gape go SABC Plus app re gona gape go DStv 815 086-000-2452 ora botsa gore na wena o theleditse reggae ke mmino o le kokai o na le bomanga le dira eng are ko wa mathomoshu ra wa mogala go thobela FM ya le khotla ga shola Africa Borwa
1: ora
0: ka ge le kai
1: na gore ng khaitsene
0: a wa re gona ra lena
1: Samson o kwa ga mathabatha ga mathabatha mphane
0: Samson ni tshatlela le khodi wena o theleditse reggae o na le mang le dira eng
1: a ke kama ga mathabatha ka mphane ka mo ai go a fisha khaitsene ke di jo mphatsa ga mohlare ke no tsaka for the weekend ke ra re ke tsheletse mogotsi aka ora o ratile
0: o ba etetse ka bo gae
1: ke tlo bona ka mogae ka mogama thaba thampane ga etjeli
0: ka di tsifela ke kwisa re ka bo ga bathaba tsha go fisha go tswana le bonna ke tswang gona phala borwabe go fisha gore
1: ka mogama thaba tsha go fisha go lika matla ga etjeli nako ngwe no tlo re etela tlo bona re go fisha jwang
0: ka di tse ke tlo le bona are ko mongwe shu ra ga mogala go thobela FM re khotla ka tsola Africa Borwa
2: awo ra to ratile a ho le
0: Rastafaraya ho
2: yeah that protector I and I my sister man ke tekere puti me so ka mo tempisa ka mo ga ke ka mo monnetse lo ka mo go tshele di tse my sister ke lana ka mo tempisa ka mo
0: o tshele di tsona le bomang le dira eng
2: ke na le ba wa re ba ka re di tse ana mo re tshele tse go lo ire mo go lo ire o tshele tse re ntse fa tse di tepi
0: na gana go mona tse jwa mo tshele tse le ba gore ba ga go le ka re ga koloi a re go mongwe shu ra go mongwe go thobela FM le go tla ga shola Africa Borwa
3: thobela
0: ra
3: le kae
0: a ba re gona ra lena
3: o ra bula le Allen mabutha ke le ka mo ka tlo ka mo
0: Allen o tshele tse reggae ke mmino o na le mang le dira eng
3: ei ke tetile ka mo ka tlo ka mo wa fisha o ra tlo wa fisha
0: a go ka re o ka re se le mosangwa go se re bolaya ka phishwa ke re
3: re bolaya re o re ba re a mpa mino mo botswa rasta man ke a le bora ti
0: go le boganna ke le nna ke a bona gore phishwa e fisha ga mondle so le mino le gore nke le ralokela bona tsa tsena le khono phishwa ye le ikwa ka mondle ga se selo a mino wa rege o bona taro go ra go mola gore rege ke mino
1: ora
0: ka ke le kai
1: rona ra le
0: re bona ra lena le tsheleditse kai le dira eng le na le bomang
1: o bolela le mane bana le pala le ha e di no
0: a re le thile di tle nna le bomang lena
1: ke na le mmui ri mo murudu mo na re re mo di game ya ka re tle se kukuru
0: ya
1: e u di tsaka nnete yo
0: ya go afisha e seng ga nyane
1: mara ngore batho ba di game di ka re fodisa ora
0: a u wa re nya go le fodisa re nya go ketsa phisho ka reggae
1: ora
0: a re ko mo go shura go amogela gore reggae ke mmino wa thabela FM le go tlaga tswela Africa Borwa
4: ee ga itse di ya batho le kae
0: ga itse di ya mathebela moletlano re gona ra lena
4: o bolela le mosakita ka matsetane ka mo strength
0: a re le na
4: letara a kere ke kwa bolela ga bua ka tsona se
0: a o bolele fela gore o theleditse o le kae mo e le gore o ile ka boshomo go ba ka se sengwe
4: ke ka mothema ka mo
0: okay
4: ke la isitse batho motho ne bare ba o ditaka ditlhogo ka mo ntse o ba neta ka mo o tloga toropong le tsena ka
0: botsa batho ba bo gore re sa tlo ba bilisa a se re tle go
4: o fisa gore
0: o fisha tshiritsi
4: o la ke tsapap
0: re le boga are ko wa mafelelo felelo felelo shi ra go mogela gore reggae ke mmino wa thabela FM le go tlaga tswela Africa Borwa
1: ora ti
0: a ge le kae
1: a wa lo ga ora ti
0: re bana ra lena wena o thele ditse le kae
1: o bolela le ma secretary thuto mo nna ka ngwabe ke thele ditse le mo rosili le mo pretoria
0: a ene sa le ka dula mo go gausi wa tseba
1: re
0: ke dula mo Pretoria North.
1: Oh ya ga bona ke khaus.
0: Ke
1: khaus Pretoria North ya.
0: Wena o ipsina ka.
1: Ke wonta pa.
0: Ka nnete wena o ipsina ka mmino wa kutseko na le boma.
1: A ke ipsina ka ona ke kana le sala ke thele ke na le sala mo ya sa ka sa thobela se ke thele di thobela se.
0: Ga botse wena o ipsina le nna.
1: Ke le dire match wa pirate le skuku.
0: Ka nnete. Magare shuru le kwile la re bona go a fisha ora ene le wena o dira le gore go fishe go feta go feta a re fete ka bo.
5: O ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao. Kholego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangishano. Dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlokomelo, go ba mathata moshumo. Clientele Legal e fana ka borama molao ba hlahlwa ka mikitlana ya bobebe ka kgwedi. Bora molao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa di iring tsa 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General, ke FSPA dimeletso go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipielo online, go dirisiwa ditifetso tsa tlwaelo.
6: Tekwa petroli, ipela e ya godimo. Inflation le yona e ya go batla. Dinako tsa bophelo di godimo. Na o nyaka dintšwana ka e check-a one.

0: mafapa a mangwe
1: re re halala le na di kwankwetsa tsa rena re re halala
0: Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso
2: Mabaleng a dipapadi le Dr. HOD Tsamao.
3: As a disciplined member of
2: Mabaleng a dipapadi.
4: Mabaleng a dipapadi go tsebela FM tseletse wa tsebela FM re ke tshe sebaka se go dumedise go amogela go lena nao la mabaleng a dipapadi la mo mafelong a beke lena nao la go tsholetsa ke Nicky Boy nna ke na Dr. HOD wa ga tsamao rati re na mere go leboga ke o ratile wa ga ke kana ka mino o mo bo se wa rike o tla buisa go pana le yana bekeng e tla go wa le yena shule o tla na ma aya go nyaka bo go benyana ke tiragalo wa gore mo leboga ka ditaba tsa iri ya boraro o tla bua ka iri ila ya botshelela motheletsi wa tsebela FM dumela kholela kgauso mo leng gona mokgwa ke nya go senya na go kenya gore ke kitime le ka molala patlelong la gara le pitse mokaba o gona ke e ke wa ga tshene o sepela fa land bridge local is like wa ga se bona bobedi ba tlana mabai tlo re tshetsa papadi ye ya le kono dumela nga pitse mokaba madume shao dumela nga pitse mokaba madume shao
5: doctor
4: aga
5: le khona gore kwa gabotse
4: ke le kwa gabotse kgaitsedi ya ka le yang kwa gabotse lena
5: rena re go kwa gabotse re tloga re butsi fase molepo ka fa le patlelong la khale la pitamo ka ba ka gashetse o boletse mo kibelo mo botse botse wa masumi pedi pedi go dinya phato go dinya basadi e ke le mosadi ke swere ka bogaleng e ke fa ile gore nge ke tsona pile nna ke go fa papadi e ke le setlogolo sa ditlou e ke kwa ga tshweni ke le tshweni ya maishibe ke go leboga Dr. Hodi le motsweletsi ka fa o Nicole Maimela ntle le go tia tia popo ka letlapa ke na pe ke romele madumase go shi go batheletsi ka kakaretso go mmire le ka fa le patelong la gale la Peter Mokaba le ile gore nge ga jwalo batho ba tloga ba rothela re ka nnete e go ya le ka mokgwele gore nka tsebelelwa ka matlo e ka ba ile diketse tse le sumi le go feta mo ene gore nge boemo ba boso go tloga go fisha tshiritshiri ka fa lepatlelong mo ene gore re beletse papadi ye kgolo e le papadi ya se ka ga makgaola kgang le utula pele la MTN 8 wa fa wa fa Sekhukhune United ba bina noko ba amogela tlhopha sa Orlando Pirates a mabakabaka boemo ba boso go tloga go fisha ka ga ke setse ke laeditse gomme a ke sepele ke le noshi le moseka seki wa papadi ye Andres localist leker zibula
6: ke hiri go dumedise le batheletse ba Thobela FM le wena HOD ka mo o le motsweletsi wa gago ke re ke madume ke a wa bo so bona go afisha wa gesu mo re dutseng gona ka mo wa tseba re moya ona a re tsenele ga botse ka mogore tlo a itseng ka gona empa ke papari ya kgwele ya maoto re tshwanetse gore fa batheletse se ba sletseng go sekwa mo lepatlelong
5: age ntle le go rarela seolo re nape re lebelele gore na ditlhopha di le tshepedi di tloga dipanne ka mokgwa ofe ke tlabe lebelela setlhopha sa gae e le go setlhopha sa Sekhukhune United a re bone ka dikoteng jersey ya bomasometharo melusi botheletsi mme jersey ya bomasomepedi senyane tsa Angelo Kasim jersey ya bone Daniel Katoso ebile e le mokapteni Manzi Pitsepo jersey ya bomasomepedi seswai Nyiko Mobi jersey ya bobedi taka karabo tshebetsi ya bomasumi netlano sipesi tle ikize tshebetsi ya bomasumi netlano Elias Ramala tshebetsi ya bomasumi tii tshepo mokwena tshebetsi ya bomasumi tharo tsei Brighton Tofu tshebetsi ya bomararo le sogonolo mujela tshebetsi ya bomasumi pedi tsei gomme ge ke fosha mahlo a ka ke lebelela tlhopha sela sa Orlando Pirates bona ba tloga ba banne ka mokgwa o latelago re lebelele ka dikoteng ba tshwere yana Sipho Chaine ka tshebetsi ya bomasumipedi nne Dion Hoto tshebetsi ya bosupa le bone siema tshebetsi ya botshelela Nkosi Nathi Sibisi ebile e le mokapteni tshebetsi ya botlhano tshebetsi ya bomasumi tharo tshela kamogelo sekelebele tshebetsi ya bomasumi tharo Thapelo Mokobodi tshebetsi ya bomasumi nne seswai Simphiwe Masilela tshebetsi ya bomasumipedi tlhano Mthiyane Mthetheleli tshebetsi ya bosumipedi Ashwin Opolis tshebetsi ya bosinyane Yanela Mputhuma tshebetsi ya bomasumipedi tharo Kampani Lungu ke gona pe ke go botse gore mo ile goreng ke na pe ke go botse ka fa ile goreng ba tloga ba eme ka gona re beletse ba hlahli wa do upset the lamb fa ile goreng ba pala le ya nolela la 4-3-3 Andres
6: kennete e ke wa gona go bona re tlhopa sa Orlando Pirates di phetogo ke tse pedi fela tse di leng gona ka ge re tseba gore le tshwana la ga Masongane ba re o sa fegilwe mo tlopeng ga ka thome le papadi wa gona go bona re le Simphiwe Masilela gore moneng a tsena bekeng ya go feta ba re loka le tlhopa sa Chipa o thoma le papadi ka ge re tseba go le re dansene o ba thomile le papadi bekeng ya go feta a o thoma papadi kopankeng ke yana ka mokgo ke lebeletseng Orlando Pirates o boletse ka 4-3-3 ba e šomišang ge le ba sekukhune bona ba šomiša 3-4-3 ye le gore ba bona gore e tla ba tswela mogolo a mathapameng a le kgone
5: ga re lebeletse motlhatlhi Cedric Kase kwele goreng o thušana fale le mothuši wa gagwe Paulus Masehe gomme re lebeletse malokwane wa rena wa letšatši la lekgono go papadi ye kgolo ye ya loto la mathomo la seka makgaolakgang la MTN 8 Skumbuso Gaza mothuši wa gagwe si sakele siwela mola mothuši wa gagwe wa bobedi Thabo Thinani re lebeletse gore fourth official ke yena Abraham Mashala mola match commissioner e lego yena Stephen Masotle ke ka fao re bonago ga jwalo ditlhopha di le tšhepedi di tsene ka lepatlelong fa e le gore re bona setlhopha sa babinanoko ba apere mmala ya bona ya tlwaelo ka ge e le papadi ya bona ya gae mola re bona setlhopha sela sa Orlando Pirates amabakabaka ba apere mebalo ya bona e meso tšatši lela lekgoneleng gomme ge e le setlhopha sa babinanoko ba tloga ba tseba ka botse Andries gore lebitla la monna le ka thoko ga tsela gore ke reng yalo ke ka lebaka la gore ba raloka kgatlhanong le dinkgwete maga a mane ebile e le bašireletši ba ona mogopo wo wa MTN 8 Orlando Pirates o ka reng ka se
6: ke nnete wa kgona go bona gore ba ka fa sa kgatelo ye kgolo bona ba sekhukhune le lo re sa le di-first lake ka polelo ya seeng ye le gore ba e tshwaretse gana mo Peter Mokaba ke lebeletse gore sebapadi se le gore se ka fa sa kgatelelo ye kgolo kudu kgatlhana le setlhopha se ba seralokela ke bolelela ka yona Melusi Buthelezi Radino wa setlhopha sa sekhukhune o dutse mengwaga e mentšhi ko setlhopheng sa Orlando Pirates empama motlha o tshwanetse go itshupa gore Pirates e di ile phoso ka go molokolla go sepele mo setlhopheng Orlando Pirates eng o bolela nnete ke makgetlho a mane ka tatelano ntse ba fenyana moope wa MTN 8 molo gore ba nyako diego tlhoma record engwe gape e ntshwa ya gore ba kgone go fenya gape lekgetlho la botlhano le e le gore go ka sebe bonolo go lebeletse ditlhopha tse di šetseng
5: aga ga jwale ke mo ile go reng ba fetola mawa re bone sopa sa skukruni ya tete ba beka ba isha ba bona la o ka re ba isha borwa empafela ga jwale ba isha le boa sopa sa Orlando Pirates a ke tsebe motho mongwe pele re ka thoma papadi e ka thoma Dr. Hodi re ka no tswela pele go ba go bonne le se sengwe se ile gore motho mongwe le nyaka gore thopeletsa before pele re tsena papadi ga ke mo ile go reng go ya le ka faile go reng ke khotsa phetogo ya gona ke mo ile go reng hawa re ka no tswela pele dula fase molepo wena motheletsi wa Thobela FM ya le khotla gasho la Afrika Borwa nna ke le setlogolo sa ditlou ke tlo go fa papadi e le la mathomothomo ke go fa yona ga botse go Thobela FM 89.8 go fitla go 92.1 gomme go letlaka la rena la Facebook go Thobela FM yaka ke fa ile goreng o kana pile o lahlela maikutlo gona fao ke fa ile goreng o ka re gotsa gona papadi ke e kgolo papadi ke e botse gona ka fa mmasepaleng o mo botse wa Polokwane fa ile goreng re ka
7: Hey basadi mehlolo ba re phuthi wa nyalwa.
8: Mphuthi nyalwa?
7: Hey nna ke nyaka go mona. Tseba ge gore bjale o ka dira video call ka MTN WhatsApp Voice Plus bundle. Le tsa o motsenya gona bjale. Re ikwele ka tsebe.
8: Yo number we e bang e re ke le tlhalosetse
7: re botse
9: le go tsatsa go shoma video call fela go tsa MTN WhatsApp Voice Plus bundle ya go text go letsa wa ba wa dira le video call ka 550 megabytes ya 15 rand fela e khumana go MTN app go ba o dial *136*2# o khata social MTN sima e tefela yo we tlokago yiyo bona ni dipielano
5: Doctor?
4: Tlampele e ke nqabe kgaitsedi ya ka a sisweng ka moo
5: re tlhoga re leboga ke fa e le goreng mo nakong e sa fetse go pelo ka ga ke laeditse fa gore Skumbuzo Gaza e le go yena molaola papadi wa papadi e kgolo ya setsela le kgone gone ka fa lepatlelong la kgale la Peter Mokaba batho ba dutse fase molepo tjolo gona ba nyaka go bona gorena ke sefe se e le goreng se tla o besha wa tuka kgatlhanong le sefe ka ge re emetse yena Malokwane mo nakong e sa fetseng pelo ke lebeletse setlhopha sa Babina Noko ke fa ile goreng ke ba ile gore ba tloga ba lebeletse Andries gore tshatshilela le khone le motlhomongwe ba ka fihlelela legatong la makgaolakgang e le la mathomothomo
6: ke nnete ka mogogo ke boletseng le ka for revolution ka formation ya bone ya 3-4-3 wa kgona go bona gore ba tlhasela ka dibapadi tse tharo ko pele ke lebeletse le tshwana le a tshwanang le ena mojela le Ramala Elise gore ba kgone go ba nosetsa dino le le ra ba re go ka sepe bonolo kgatlhano le setlhopha sa Orlando Pirates se le gore le bona ba tlhasela ka dibapadi tse tharo ko pele wa kgona bona go na le yaneleng Bothuma o a leng ka fasa kgatelelo e kgolokudu go balatedi ba Orlando Pirates empa motlhatlhe o na le tshepo go yena ka ga mofa papadi ka papadi le lore o khumana dibaka tsa raka nosa a palelwe ko go di nosa
5: kannete local ke fa e le goreng o tlame a napile a re fa sekaseko ya papadi e gabotse gona ka fa empa fela ke a lebeletse ke mo e le goreng papadi ga se a tlhwa e thoma ka fa empa fela ke fa e le goreng a re tse gore motlhomongwe e ka ba e le eng se e le gore se ga ba motlhomongwe se diega gore papadi e thome gona ka fa lepatlelong la gale la Peter Mokaba ma ne gore ga ke lebeletse Andries ke fosa matlho a ka kwa ke bona balatedi a ke tsebe gore ke balatedi ba sekukune go ba ke balatedi ba Orlando Pirates
6: wa kgona go bona le ka batche e leng gona mola ba re ke yona ya ke tsa Orlando Pirates wa kgona go bona le mabitso a bona bo greater fitter kgomo go ke branch wa kgona go bona gore ba tlile ka makatana mane ka ge le Orlando Pirates e le mathomo e tla mo Peter Mokaba ya kgale sa le ba tla seasoneng e fetileng ba ralo ka kgatlhano le bo Magetsi empa papadi wa kgona go bona ra se tshetlhomi e ke bonentse bo Malokwane le bo re ba dira bo ba ya go ba shupa mo dinong gore na go tsupetsweng go bana ga ne nnete ela a se ba e bo fega botsena ke yana ka mogore bonang papadi le ra se tshetlhomi gone jalo
5: a ga ntle le go senya se ba ka rrape re lebelele ka fa ile goreng ditlhopha tshepedi kudu ke lebeletse setlhopha se sa Orlando Pirates go gopola gore ba o thupile mogopo ngwageng wa 2023 a na tšatši la lekgono ba ka kgona go besha wa tuka kgatlhanong le setlhopha sa Babina Noko na ke mo ile goreng ga jalo ke napile ke go botse ka morago ga metsotso ye meraro a ke tsebe papadi vere re papadi ya thoma Andries empa fela papadi ba iemisha empa fela ga jalo ke mo ile goreng e thomile papadi ba ikuka fela jalo ke setlhopha sa Sekhukhune United ba e fa mphašane Orlando Pirates yanela Bothuma ore ke a ithopa fela jalo ba tšea kgolela ba iša morago ba e bapalela gabotse maemong a bebedi a re bone ntseng bitshepho o di a phošo e le ora ka setogola e lebetse wanaga fetaka thoko ga dino Andries
6: ke nnete tleng baetse kwa mabotsa lesogana la ka masilela o a thomang papadi mathapa malekgone wa kgona go bona gore ke sebaka se se botse sa sekumaneng gore abia Orlando Pirates ko pele ka ge le morago la setlhopha sa Sekhukhune o bile le phošophošwana tse ba di dirileng ko morago
5: ka nnete ke fa e le goreng ra bona gore ba dirile phošo se e le goreng ba ka setsogo le ba e lebetse ba tla itlhoma go tswa morago le boteng le setlhopha sa Sekhukhune United neeletšano e botse mmelosi bothelesi e fa yena a matsimbi tshepo maemong a bobedi wa gapa fela o ifa mphašane ka lotho la nnyele ba e kobola mokotlolong wa bala ke tshepo masilela ke mo e le goreng ba itsea fela motho o nyaka go dira phošo o ithula ka tlhogo Daniel Cardoso kwa morago nyaka go dira phošo ya le gore a ka setsogola e lebetse re bone ba tlatla ka yona ba e rapeletša ba leka go e roka setlhopha sa yona Sekhukhune United a re bone ba kitima ka mmela wa R37 ka mothaladi ka lotho la nnyele ba e fa tshepo Mokwena a re bone o tla dirang ka kgoleela tshepo ba kgaola seporo setlhopha sa Orlando Pirates e le tatlhelo fela jalo ka setlhopha sa Orlando Pirates e le tatlhelo
10: ka borwa botlhaba tshechi ba le patlelong mo ile go reng ba itse fela maimong abule somete are bone ba tla tla ka yona ga botse motho re ke shabatho are bone sehlopha sa se khukhuni ba e gapa go tswa mo go tlo mo le ba la ke yena tla ka karabo ba itse ga bonolo ba tla le yona sehlopha sa se khukhuni united mo kholeng ba e kuka fela jalo ba e fa mphashane ba lebeletse le hlokone le mojela tloga ba modishitse fela jalo e tshola kantle go le yela ke mo ile go reng itaba kutla ya mathomo ka mogwele gore ke lebeletse a ebe ke mele gore nge batlana pile ba e fosha fela jalo ke le stopa sa se khukhuni ba le ka go na pile ba nyaka tsela re bone Daniel Khatoso we fa yana a gabotse nye ko mobi ba tla ka yana stopa sa se khukhuni a ba ba le puku ka ete ye Andries
6: ke nnete wa kgona go bona re setlhopha sa se sa sekhukhuni ba leka gore ba ka yaga ga botse go tloga ko morago ba ya ko pele le e le gore diphosophoshwana tsona di gona o ka kgona go bona gore mamotlhanyeko mobi o ra le ka maemo a bobedi ka ga re tseba re letshogana le lala ka mashilwane a ka se kgone go raloka le setlhopha se e le gore ba mogadimišitše mo go tlhomo sa sekhukhuni kana ka mogolo gore kontraka ya gage le Orlando Pirates ke gore ge ba raloka le Orlando Pirates ga a tshwanela go tlo raloka
10: ga ke boele goreng re bona thusa malokwane ka borwa abodikela tšatši ba lephatlhelo ke fa e le goreng a rawa a le a raloka a policy gabotse lena banna ba sekhukhune e tla ba kgole ye e le goreng e tla foswa fela e ke yena Dion Hotto re bone ba re se wa godimo sa ekgethela e tla ba tatlhelo ka setlhopha sa Orlando Pirates ba tloga ga e gapa e sa le lefela go lefela karolong ya pele ya papadi e le gore e tsamaile metsotso e le seswai ga sedimotsetse e le goreng re sa no bontšhana fela jalo nna le Andries ke sa rena ka fa a re boela papadi ke mo e le goreng manyaka tsela a re bone thapelo bokobodi o nyaka tsela o e fa ka mogala sebelebele a re bone ba tlatla ka yona Orlando Pirates le bona ba tloga ba nyaka tsela e sa le fela go pole papadi e ke papadi ya se ka magaola gang e le lotu la pele a re bone nkosina tisebise gore ke raloka le yena a šone a policy ba e bušetša morago le boteng e ke bona le e bone seema ebile wa šupa o re banna a re tsweng ke fa le gore bathula kwa morago ke yena De Angelo Kazimi e tshola ka ntle ka botlhaba tšatši ba lepatlelo tlhopha sa Orlando Pirates ba tla ka yona ga botse ne le tšano e botse ba e tla le yona go tswa morago wa e gapa wa e rapeletša ke nkosina TCBC o e fa le yena mo se bona le bone seema ga botse ke fa le goreng o e bušetša moragorago go sepo chine o iketlile fela jalo a pele mmala a gagwe eme orange o ikuka fela jalo o e fa mphašana ba tloga ba maemeletše yonelang bothoma wela ka gare ga diatla tša yena melosi ga bonolo fela pele wa iketla wa šupa wa iketla wa šupa ke mo e le goreng nako e sa fetse go pelo Andries ke tlabe re leba ona ka fale polokwane mo e le goreng re tlabe ba napile ba le re ya go rekiša ka mabenkele a re bone tlhaselo e botse ka tlhopha sa sekhukhune united ne le tšano e botse ke bone
11: wa rra o sa gopola nako tsela o beng o kgona go dira tse dintšhi ka lesome
12: a ke gale gotse
11: majajia lesoma ga e sa le selo
12: a ke RIP fela
11: empa o sa kgona go hwetsa komiki ya recof
12: wa ketša
11: value pack ya bona ya 800 gram e dira komiki tse 296 tša go tsefa ka theko ya ka fase ga lesome komiki ka e tee ka recof o hwetsa boleng bja go tsebalega ka nako tsoo
13: tshepišo ya ka fase ga 1 ranta komiki e tee e badile ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwago
14: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo tša semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go hlokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramola wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba clientele legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General, KFSP e dimeletse go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
10: Ga ke bona gore nye re tshela pele gona ka fa le phatlhelong la Peter Mokaba papadi le ya MTN 80. Wa fa nna ke le setlholo sa ditlou e ke kwa ga tshweni. Wena gore nge ke le tshweni ya maishibe ke go fa papadi ga botse le sa tshile fisha go fisha re bone sipo chaine we fa yena CBC halo tla nyele dieno hotho wa lebelela we bushetsa morago go yena CBC anya ka tsela sopa sa Orlando Pirates motho o ya ka fa le ka fa le ka go rekisa motho ke yena ka mogala o sebelebele ba re ralokela morago ba tloga ba nyaka tsela manyaka go iyaga re bona wa kharametsa fela jalo wa rapeletsa ke mo ile go reng sipo chaine we bitsa ga bona lo fela ke yana CBC mo ile go reng o ntsha diono hotho re bona ka lo thola nyele we ra loka le yana a tshwene a police o bile wa kopa kopa mokokotlo ngwa le bala ba ra loka ga botse le yana Lunga company motho wa la fase malokwane a re papa de botse ha tshele pele fa ile go reng e Malokwane a bona phosho gatlanong le setlhopha sa Orlando Pirates mo e le goreng ba moteile ka dikikitsane ba moteile ka dikikitsane Andrisi
6: ke nnete ke yana letshwagana la ga mothiane mothetheleli wa kgona go bona ba itleka ka maatla gore a kgone go feta mo bagare ba lepatlelo empa balatadi ba tshotsofatse ke phetho sa malokwane ya ba le gore malokwane o raoa lena ba sekhukhune le dile phoso
10: ga ke mo e le goreng fa ikuka gamphašana bona letshwagana le robetse fase nkosina TCBC tloga e peletša fela jalo a mmontšha ga botse gore ae nna nkosina TCBC ga ke a mokgoma le ga nnyane sa le lefela go lefela karolong ya pele ya papadi mo e le goreng papadi e sobitse metsotso ye lesometharo setlhopha sa Orlando Pirates ba tloga ba iketlile mo morago neeletšano ya bona ke fa ile gore mbanya ka tsela re bone sibise we fa yena dieno hotho ba tloga ba modishitse go modisha dieno hotho a re bone ke mo ile gore nge batla ka yona ga botse ba haraka ba irapeletsa ke yena le bone siema we kuka we fa yena we kuka ka mphashane fa le ke mo ile gore nge we fa Lunga company ba tlhale yona ga botse sopa sa Orlando Pirates empa fela ga ba fitla kwa pele ga ba kgone go neeletsana ka dikgole tsa bona Andries
6: ke nnete wa kgona go bona gore letshwagana la ga sebelebele le yena dieno hotho ke bona ba tlogang ko morago ba ya ko pele empa ba khumana le gore dipapadi tsa bona tsa tshwana le bona bo mothetheleli mothiane le bona ba o semphiwa masilela mo bogare ba lepatlelo ga ba tetsweletse ka mokgwa ba tlwaetseng go tetsweletsa ka gona le Lunga wa kgona go bona gore mamotlha ba moraolosa kgausi le Mpotloma gore Mpotloma a kgone go khumana dikgwele ka ge le gore ra tseba gore ga a khumana dikgwele gantšhinyana a kgone go raka dinoša pama motlha o atla mo bogarealepa wa lepatlelo a e tla nyaka dikgweleng bothomo
10: a ga ke fa e le goreng e tla batatlhelo ka setlhopha sa sekhukhune babina noko Orlando Pirates e le lefela go lefela karolong ya pele ya papadi re go tlisetsa papadi e thui e le papadi ya mantšhana šakeng e le MTN 80 se ka magalagang lotong la pele re bone le bone siema o neeletsana fela jalo le yena semphiwe masilela a re bone le bone siema o e le gore o e raloka le yena nkosina TCBC ba mo tšhela kgoleela ba kgaola seporo ke tlhopa sa Sekhukhune United ke maile gore ba tla tlhasela neletsano ye botse re bone ke ena Space Hlem Khize mo kokotlong wa lebala ba e botsetsa morago rago rago rago rago le boteng ba e kuka ba e fam phashane o e thula fela jalo ebile wa kopa kopa ke ena Tshepo Mokwena re bone o tla dirang ka kgolela Sekhukhune mo kgole ba bina noko re bone ba tla dirang ka kgolela ga botse ke maile gore neletsano ya bona empa fela ba palla go phuleletsa re bone ba e kuka le etelele ba e kuka le etelele ke ba ile goreng ke kgole ile goreng ga e felo e le kgole ile goreng e be e tloga e kukile ke yena De Angelo Kazimwe Sekhukhune United le fela Orlando Pirates le fela gore le tu ba dutse fase molepo ba ke ngwa ya ka le komane ka magetleng gona ka fa lepatlhelong la gale la Peter Mokaba le e le goreng jalo gona dikete tsela tse disome di a oketsega re bone go sena tsebise wa itšea fela jalo Orlando Pirates o e fa yena Masilela o e kuka ka mphašane re bone yone la Mputhuma o re ke e raloka fela jalo le Dion Hotho ka looto la nyele wa e frotlha fela jalo re bone ba tla ka yona ke mthetheleli ba thiba fela kua morago tlhopha sa Babina Noko wa e kuka ka tlhogo e pala ya boela morago ke fa e le goreng e setlhopha sa yona Orlando Pirates ba e fa yena Dion Hotho ka looto la nyele wa dikuka fela jalo crosso e le goreng e tloga e le cross e maatla empa fela ga e kgwetse motho ga bora botlhaba tšhatšhe ba lephatlhelo ba re e tla ba tlhatlhelo fela jalo ka setlhopha sa yona Babina Noko mala ra thomang papadi ya thomang karolong ya pele ya papadi re bone khutla etse fela ye tshollang ka setlhopheng sa Sekhukhune United
6: ke nnete re bone Sekhukhune United le bona ba khumaneng khutla ya mathomo ka baka la yona lesogana la ga Tshepo Mokwena o le gore ba le ka go tlisa cross empa ya ba le receivisi o ntshisa ka montle ke yana ka mogolo gore papadi ya e ralokele kudu ko dinong e ralokela kudu mo bogare ba lepatlelo wa kgona go bona re le yona lesogana la company Lungu gore motlhoetseng a raloka ko phoseneng ya gage ga o sele se lebele mamotlha o tsenetse kudu ka mogare
10: ka nnete ke fa e le goreng re bone bo kamogelo sebelebele le bone seema ba neeletsana ga botse mo morago setlhopha sa Orlando Pirates ba tloga ba bapela dipapadi dikgwele tsa bona mo morago re bone sebelebele o e kuka o e fampašhane fela jalo ro ba nyaka yone lang Mputhuma ko e le goreng ba tloga ba modišitse go modiša setlhopha sa yona Sekhukhune ba thiba kua morago Matsimbi Tshepo a re bone kotsi ye e le goreng e ka diraga wa itšea fela jalo mo kapteni sebisi wa itšea fela a ga bonolo o e fa yena le bone seema wa iketla o e fa Simphiwe Masilela mo kokotlhong wa lebala re bone ba tlatla ka yona Orlando Pirates motho wela fase maloko a bona a bona phoso ra ke tlo e dumelela yeo fa laola nna ka fa yena Sekhumbuzo Kasa ola nna ka fa ba itšea ka lebelo e le set piece ka ntle nna ga se dikodiko gareng ba lephatlhelo Orlando Pirates ba sa nyaka na le tsela Dion Hotho wa e thula fela jalo ka tlhogo re bone ba tlatlha ka yona ke le bone seema Dion Hotho ka kgara ebile wa kopa-kopa mo e le goreng malokwane o ntšha karata ya gagwe e serolwana e le karata ya mathomo ka setlhopheng sa yona Sekhukhune United
6: ke nnete ke ena Tshepo Masimbi wa khumanang karata e serolwana kgona bona gore ralekile yona Dion Hotho magwagwa mo le gore Dion Hotho le yena lesogana le la ga apolice ka mo letsogong la nyele ba leka gore ba ka šomišana ga botse ke boletse ka thoka ba ya yena Mashilwane gore a gona ke yana ka mokgwa le gore bona Matsimbi ba gapeletsega go tla ka mo o tlo thuša yena lesogana la ga Modi yena Modi ka mo letsogo mo
15: ka lebaka lang o lefa tšheleteng ke go reka didirišwa tša solar mo go Hurricane Pumps re na le setoko sa di-solar pumps le di-panele di-solar pressure pumps le di-pool pumps tša go tshepagala jeka boka ka theko tšeo di fitileng la gago di loketše legae la gago polase le kgwebo ditsebi tša rena di tla go thuša go dira kgetho ya maleba ya solar ebile we beat any price re etele mo number 68 Nelson Mandela Drive kgauswi le CTM Levana ka Polokwane go 184 Boundary Road Centurion leletša Polokwane mo go 015-292-3452 goba Centurion ka 010-59 7-7-8-4-3 Hurricane Pumps. We beat any price.
16: And the All Blacks are tackled. Rugby Greatest Rivalry Series. More Pishero Matla, Libu Kancho, di Kopanago. Itu kisete di Tula Noche Shuru, di Tula Noche Matla. Ukiti Mamo Tutupa, Ulidi Nako, Jerry Salibale Hehu. Reba Pinkishani Bali, Banaka Koro, Unyaka Penu. Papa, Engwe Lingwe Kishabuhali. Kurumetano, Engwe Lingwe, E Anaraka Nerelo. Try Engwe Lingwe, E Cafe to Shapapa.
17: Huge moment in this test match.
16: Usashe tshogore o morati wa rugby yo a fishe ga go ba arata fela dipapa di tsamae mo a godimo ye ke rugby yo o sa tsonela go go e fitswa ke Springboks kgatlhano le All Blacks metala di yanto e shege tadilo go gala rugby greatest rivalry series go SABC 2 le SABC Plus ka tiregalo ka moka tseo di tlisitswe go ka boikgantsho ke Clapdrift.
18: Sechaba gona nkhono simola ke mathata tsa maphelo bjalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis, le gout, le rumo la madi, le khontisitswe ke bora science bjalo ka stokisha madi, tsitisha mmile, le simola gatella monagano se hlatletjwego ka ditswaka tsa magete tsa maphelo, le rumo la madi, tsaletsa tswa ke banna le basadi go tloga ka 2006, le rumo la madi, le gotjagala discam, clicks, le dikemising tse dingwe nageng ka bophara, le gotjagala ka dipilis le maroti, le rumo la madi, feel the healing power.
10: O sateledishe moshate wa tsebo le boithabisho Thobela FM papadi ile ya MTN 8 wa fa sika magaola gang lothong la pele e sale le fela sikhukhuni United le fela setlhopha sa Orlando Pirates e fa ile goreng re gonne go bona gore ke fa ile goreng bana pile ba itshea fela jolo setlhopha sa yona Skokuni, Banchaka Karolonia Kozi, Arabone, Kiana Bright and Trofu, Batrobamu Dishi Chekun Kosina Tisibisi, Kanya Kiro Kosilo, Kimalorini Villa Wakopa Kopa, Toma Villa Unyaka Wipilacha, Homutusha Malokwani, Nkosina Tisibisi, Atrobamu Melecha, Rabunolo, Fela, Kivalorango Tahona Ochella Peleka Papadi, Salele Fela Olefela. Local ke tlhopa tsetse pedi ge re beletse papadi tsa bona tsa morragonyana ke fa ile goreng ba gonne go nosha dino tsa bona karolong ya bobedi ya papadi
6: ke nnete go itaetsa jwale le mathapa ma le kgone wa kgona go bona Orlando Pirates le gore ka polelo ya simple possession ke bona ba itshwere mo go bona empa ba kgone go khumana dibaka tse dintsi tse di botse o boletse moragonyana gore ga ba fitlha gana ko third area ga mo di 18 area tsa setlhopha sa sekhukhune ke yana mo neeletsano ya bona e se e tlhokileng e le gore ba ka kgona go ntsha dino
10: e kgannete ke mo ile goreng re tswela pele ka fa e ba ile goreng e tla ba yona khole ile gore mbatla e tlusha morago rago di khoteng e tlhopa sa sekhukhune United ke tsebe gore motlhomongwe ba shupa ba fela ke bona yena melusi buthelezi mo ile gore nge o ira lo ka fela le yena masimbi tshepo wa ikuka we from passione o ka remba le phatlhelo a re bone tla ka karabo thuthula khwele thadi a kotse thulela ka dipaleng mba fela melusi fa le gore nga ba boledishane ga botse a local le morrago la sopha sa yona Sekhukhune United
6: ke khatelelo e le re mo le di ba paritsa lwa no pharetsa mo bagare ba le patlelo ke bona ba tlishang khatelelo ye ntshi kudu khatlhano le bona ba Sekhukhune
10: aga ke fa le gore nge ba le ka go tla motho wa raga empa fela go lela feta fela fela ka go di mo ga di no ibe ile yena company lunga aba a itikile fela jalo sopha sa Orlando Pirates empa fela ke mo ile go reng e sa no ba le fela go le fela ga se dipaka tse kae tse ile go reng re setse re di bone gona ka fa sa Orlando Pirates kudu le Sekhukhune United di tlhopa tse pedi tse o ka reng
6: ke lebeletse gore yona Orlando Pirates ke bona ba le kang gore ba skanele tsana ga botse di kgwele o mollo mo o ka re wa ithalokela ga ba ya go pele o gona bona re kgwelela yana kampani lungu a iragileng o ba tshwanetse gore na nele tsane le yena mbuthuma ka ga ile gore o ba le mo awkward angel ka polelo ya seeng o ba sa tshwanela ra iragela ka modimo
10: ga ke mo ile gore nge wa itse fela jalo e mo fita ka go di mo ga di hloko ke yena Dion Hotto eta ba tsa hlelo ka tsopa sa yona Sekhukhune nyiko mobi mogoleng ta ba tsa hlelo fela jalo ba tloga ba moemetse gore ba le patlelo Okay, and I special some Mkize. Where Rakala Mrago, Liana Daniel Katoso, Nele Chanuevo Siliana Angela de Kazim, Topasa Ionas, Kukuni United. When I saw Paris Orlando Paris, so I was in Pafella Malokoni. Our papa de Bussachel Pilar when Daniel Katoso, Winchap Carolon Yakosi, Malogona Naki di Seni, Ashwena Apolisi, Emelela. Fa ile go reng re bona tlhopha sa Skukuni United ga remba le patlelo ba tloga ba modishitse ga botse ke yena Elias Ramala yena ko ile go reng e tshela le khone le ga gone go bonala ga botsana Elias Ramala
6: ke nnete a bona le ga botsenyana ke lebeletse ntwa ya kgatlhano le yena sebisi le yena Brighton Glove gore o ka re mo go moti wa bona ka re te sorolwana ke bona ka re e tla motswela ka ge e le gore o ka re ke katseng le gotlo dipapadi tsetsepedi mathapamaya le kgone
10: metsotso le masomepedi tshela ya karolo ya pele ya papadi ditlhopha tsetsepedi di sanganane Skukuni United ba bina noko ba tloga ba napile ba ngateditse gore ngatetsa fa le gore ra bona gore tlhopha sa Orlando Pirates e sale le fela ka fao ga ba kgone go le phuleletsa ka re bone China go tshwa morago rago le botseng tla ba pala le yena ka mogelo sebelebele o nyaka tsela a re bone o re ke fa mang Simphiwe Masilela mokokotlong wa lebala ba e busetsa morago ba ralokela dikgole tsa bona morago tlhopha sa yona Orlando Pirates a re bone CBC mo kapteni o e fa yena Ashwene Apolisi, are bone ba tloga ba modishi tse go modisha jwale ka modishi a itswa le dikgomoshakeng Apolisi wa kopa kopa malokwana a re akiditsene are bone ba tla ka yona ba kgaola seporo setlhopha sa yona Skukuni mokokotlong wa lebala ba rratseloga ka kgwela ka botse karabo are bone kgole e botsebotse fa e le goreng ba re le tsena ka motswetšhing lefelo le le leng mo go lona le a halalela setlhopha sa Skukuni United e be e le kgwele e botse Andries
6: ke lebeletse re bile counter attack ye botse mo lore yana le tlhogono le mojela ya ba lore go pele o feta ri papa di tsala morago la Orlando Pirates ya ba lore mothushi o gonne mona go roka motsotsi
10: ga ke ba ile go reng e tshwala pele ga botse ele MTN 8 wafa wafa are ba itse ya fela jalo ka mothaladi empa fela ba khaola mogoreng ba lephatlhelo ke yena Simphiwe Masilela Orlando Pirates neeletsano e botse re bone kampane ko e le goreng o re le mokae ke lefe kgwele ba ithula fela jalo ke e le goreng e tswela ka ntle e thula ke loto la yena De Angelo Kazim tlaba tatlhelo a bora botlhaba tšatši ba lephatlhelo ka tlhopha sa Orlando Pirates lefela go lefela ditlhopha tsetsepedi Andries o gopola gore ke ba ile goreng ba napile gore ba fitlhe go sekamagaolagane ba re ba petse go fitlha nakong ya kokeletso
6: ke nnete ke setlhoke e beile papadi e te fela ye re e boneng setlhopha se sengwe se bethiwa go go sa eobi mo nakong ya kokeletso Mamelodi Sundowns e phomeletse ka go ya ka nakong ya kokeletso Orlando Pirates Skukuni empa e nngwe yona e ya palelwa ya bethwa mo 90 minuteseng ke yana ka mogore lebeletse gore le mamotlha papadie e sana le go tlhakatlhakano ya ntšhi mo lore a setho go bontshe gorena e go wela ka letlhakoreng le lefe
10: ga re bona Orlando Pirates ba tla itšhea ke yena le bone seema neeletšano ye botse le nkosina TCBC o e fa yena Dion Hotto a re bone mokokotlong wa lebala re e fa yena Ashwene Apolisi a re bone ba tla ka yona setlhopha sa Orlando Pirates Ashwene Apolisi mmokgweleng a re bone mokokotlong wa lebala wa ba bitša fela jalo ke le bone seema o re ke ntšha mang a re bone kampane lungu o re ke a raga fela jalo a re bone Dion Hotto Dion Hotto ba mo file kgwele e botse-botse-botse a raloka ka monyetla a raloka mantlwantlwane ka gare ga di-18
6: ke nnete ebile sebaka se se botse ka Dion Hotto mo lore o iragile ka serete mo ba tshwanetse gore a retologe a kgona go bona mo lesogana la ga Polisi be le eme gona le eme seemeng se se botse ke yana ka mogorereng neeletsana le one pharetsa se e tlhokileng ge ba fitlha gana mo kgausi le dino tsa setlhopha sa Skukuni
10: fa e le goreng re belele ke fa e le goreng Nikobe Mobi wa e bitša re bone Katoso mokapteni wa e fodiša fela jalo re lebeletše maemong a bobedi Matsimbi Tshepo ke kgwele e le goreng ya mošia o be a sa tshwanela go ba dirile se a se dirileng ka lebaka la gore o tlositše maotlo gagwe mo kgweleng kgole ya tswela ka ntle e tla ba tatlhelo fela jalo ke bone le goreng ra bona gore ga jalo ka ge go fisha go fisha ke mo ene goreng ditlhopha di le tshepedi ba ya go nwa metsi local
6: ke nnete wa kgona bona re boletse ka phišo e leng gona mo polokwane le lepatlelo lona ke le le botse le ralokega empa phišo e e dira gore malokwane ba emise papadi gore dibapadi tse di kgona go khumanela metse ka ge e le gore a ba nyako bona sebapadi se sengwe se welang mo fatshe ke lebeletse ka mokgwa setlhopha sa sekhukhune ba ralokang ka gona dionotho o ke ena a lekang gore a ka ya ko pele ge le sebelebele ka kwa letlhakoreng la go ja yena a khumane le dikgwele tse re motlwaetseng gore a kgone go di tliša go bo mphuthuma gore ba kgone go nwetša ra lebelela gape ntlwa e lebe ke bolela ya sebisi le Brighton e ndlofu gore go boima sekhukhune se berekiša fela counter attack gore e kgone go ba šomela mathapo malekono empaka ge re tseba gore Orlando Pirates go na le strikara se seswa se se sengwadišitšwa maloba yena Sebastian o le gore ke nagana gore mo karolong ya bedi ya papadi ka ge monna ga mphuthuma o kgona go bona gore moya wa gage o fase
10: re tloga re beletše ebile o bolela gabotse ka yena Sebastian re beletše panka ya setlhopha sa yona Orlando Pirates re bona bokabelo go se itsile bo Danson Carmen Danson re a mo tseba ke lesogana le lennyane le e le goreng mokokotlong wa lebala o kgona go e laola gabotse
6: ke nnete o mongwe ke mo lebeletšeng ke mosandame o ka gopola re papading e fetileng kgatlhano le chipa o tlogile mo bankeng a tsena a kgona go noša nno ya boraro ya setlhopha sa Orlando Pirates ebile e le ya mathomo mo setlhopheng sa Orlando Pirates e sale e tla mo setlhopheng a etswa ko sekoelele seasoneng ya ofedi
10: ga ke fa e le goreng napile dibapadi di boetse ka lepatlelong re go fa papadi e thwi ka lepatlelong la gale la Peter Mokaba metsotso e le ya masome pedi seswai je e le goreng karolong ya pele ya papadi fa e le goreng re tloga re lebeletse gore e sale lefela go lefela ditlhopha di le tshepedi sekhukhune United ba tlhoka ba apere mmala wa bona o mokhubidu wa gae mo le setlhopha sa Orlando Pirates ba e le goreng ba iša leboa ba apere mmala o moso re bone ba tla etsea go tswa morago ba e fodiša fela jalo Sipho Chaine wa lebelela wa iketla Sipho Chaine o e fa yena Nkosi na TCBC ka lotho la nnyele o e fa yena dionotho gore ke ntšha motho ba re ke rekiša motho sebelebele ba tša kgole ela ga bonolo ba e le goreng ba mo šupetša gabotse le bone seema o ikhuka o e fa mphašane o re ke fa lunga a re bona o re ke ka fa le ka fa ba tlhoka ba mo dišitše gabotse ba bua le yona ba kgaola sporo setlhopha sa Orlando Pirates mo kokotlong wa lebala a re bone le bone seema wa e gapa wa e rapeletša wa e rapelela ka pisalome ya masompeditharo a re bona opolis o e fa fela jalo le bone seema ba re ralokela morago setlhopha sa Orlando Pirates ba leka go nyaka tsela ba kokota fela jalo a re bone ke bona gore sebapadi sa sekhukhune United o tloga ba mothutša wela fase re bone le bone seema o e fa yena sebisi sebisi ka le bone mo e le goreng re bona yena dionotho setlhopha sa Orlando Pirates kokotlhong wa lebala ba nyaka tsela ka nnete ba tloga ba ikhuka fela jalo ba thola ka ditlhogo kwa morago ba ntšha karolong ya kotsi ke ena Masembe Tshepo ba tla le yona ga bonolo setlhopha sa Orlando Pirates ba kgaola seporo re bone ba tla dirang ka kgolela ba haraka fela ba irapeletša kmae le goreng ba dira phošo ye e le gore ba ka setsogole ba e lebetse ba ikhuka fela jalo kgole ka ba go kotsi ya setlhopha sa yona sekhukhune United o ya ka fa le ka fa ba tlhoka ba mo dišitše ke yona letlhogono le mojela ba e raloka fela jalo le ena Brighton Ndlovu ba kgaola ka bonolo ke yena dionotho ga e sa fela jalo kamogelo sebelebele ga e bitša ka bonolo dionotho go tswa moragorago lepotleng o e fa mphašane dionotho ba re ka ntle ke botšhabelo setlhopha sa sekhukhune United Babina Noshku da Angelo Kasimi Are tla batla tlhelo fela jalo ke bona diono otho. E sale le fela go le fela re bona shwe a police. O tlo go tloga a wela fase ga bonolo fela. A shwe a police.
6: Ke nete e ke wa gona o bona rashone ya police e sale go sepelana re le mofokeng o ga boima mo bo gare ba lepatlola le ka gore ka khumana re kgwele tse di botse go yang kopego ya kopele le go nosa dino e batho o thoma go ba tlhoba boroko mo go yena le ga e go bona dibapadi tsa tshwana le bombatha ba se gona ka baka la dikgobalo bo makgopa ka taba ya dikgobalo wa gona go bona re mo bo gare ba lepatlelo o le ono pharetse ga e tlhakane.
10: Metsotsong e masometharo tshela ya karolo ya pele ya papadi dimitara di sekae ka ntle nyana ga di 18 tsa setlhopha sa sekukhuni United ke bona yena a shwene a policy ba e boledisa fela jalo ba e rapeletsa ba e boledisa ena le tiyone otho re bone ba tla dirang ka go leela e le setlhopha sa Orlando Pirates e le set piece je e le goreng ga ba ka e raga ga botse Andries re ka bolela tsedi
6: ke nnete mo ke lebeletseng gore yena yena e lesogana la ga otho le a policy ba di tsepa kudu di free kick le lo ratse ba rele ke yena ba kgona go bana shetsa empa o sepetse
10: wa raga fela jalo ke mo ile goreng ke yena a shone a policy ga sa e fa maatla go leela a shone a policy ke ile goreng mmele se butheletse o no e tshwara ga bonolo.
6: O jo e tshwara ga bonolo ka ga batse ba dipapadi tse tsa Orlando Pirates gore na ke mang wa kgonang go raga di-free kick ka ga botse ke boletse gore yena yena Melosi mamotlhoka fa sa kgatelelo go kgona go kgontisa go baole wa Orlando Pirates gore le diile phoso ka go nlokolola mo setlhopheng ke na le mengwaga e mentsi ke dutse le lena e ke le second choice go wena Sipho Chaine empa go ja le nlokololetseng
10: dipapadi e le tsa MTN 8 wafa wafa ele se ka magalagang lutu la pele le fela go le fela karolong ya pele ya papadi re bona Orlando Pirates go kotlong wa lebala ba ipitsa fela jalo ke yena Simphiwe Masilela o tshepela ka mothala di fela jalo gore ke nyakatsela ba tloga ba mo thibile re bone Masilela mogweleng go kitima ka mothala di fela neletsana le kampani re bone ba tla dirang ka kgolela ba dira phosho ba kgaola seporo tlhopha sa sekukuno United mothosho mogareng ba lepatlelo wa itsea fela jalo o ba minisa mantshegele sekukuno ba bina noko re bone Nyiko Mobi gore ke fa motho ba fela ke mo e le goreng e tswela ka ntle go leela e tla ba go le e le goreng ba tla e thagoga go tsa morra go ra go tlhopha sa Orlando Pirates Sipho Chaine ka lebelo e fa yena nkosina TCBC a e fa le bone seemo maemong a bo orarong re bone ba tla dirang ka go leela ba tla ka yona ke yena Masilela o ne diphošwana-phošwana yo ga Masilela.
6: Masilela o diphošwa-phošwana tse dintšhi o a kgona go bona re ke boletse re mo bogare ba lepatlelo la no pharetse ga e bonagale mokobodi le yena thapelo o leka ka mekgo e mentšhi gore a tla a le go dikgwele go diša ka matlhakoreng empa wa kgona go bona lebelela mo ditlhogonolo mojela a emeng gona o paledisa yena sebelebele gore a ke tlo khumana dikgwele tša o tlisa dikroso tse e le gore ba dinyana
10: re bone le bone seemako e le goreng o ba e kukile a e fileng phašana re o lebelela dione hoto ke kgwele e le goreng e tla tswela ka ntle ka botlhaba tšatši ba lepatlelo e tla ba tsatlhelo fela jalo ka tlhopha sa babinanoko Nyiko Mobi mmogoleng ba tloga ba emetse e sale lefela go lefela karolong ya pele ya papadi papadi e tloga e sepetse metsotso ye masometharo seswai empa fela ge e le dinong kgokgo ge e le dino tsona nkgokgo morago ka lepatlelo re bone ba tla dirang ka kgolela ga botse fela jalo e bone o kotsi ye le goreng e ka diragala a re bone Brighton Town ba dia phosho kwa morago stopa sa yona Orlando Pirates le bone seema o nyakile o dira phosho e le goreng ka se go la elebetse
6: ke nnete wa kgona go bona re go ka
2: ke Major League Weekend ga Shoprite mo matšatšing a mararo fela o seketša go dintšhola kae tše pelo ka di-pork bangers ka $59.99 kilograma 1 kg ya jewel sweet potatoes ka $5.99 fela 5 kg ya testic rice ka $49.99 le di-2 liter tše pedi tša oros di reka ka R60 fela di kgotšegela go tloga ka labotlhano di-21 go fihla ka sontaga di-23 tša August 2026 ke ka Major League Weekend ya rena ga Shoprite fela.
10: tshela pele gona ka fa lepatlhelong la kgale la Peter Mokaba di sa ngangane tsi di sa swarane e le lefela go lefela go batloga e lekile fa le tshopa sa Orlando Pirates ke bona se bapadi se le gore se robetse fase ka re ke kampane lunku wa le ka mogwele gore ke lebeletse ka gona
6: ke nnete ke yena kampane lunku re boletse ke re boletse gore re ka rete serolwana shetse tswetse sebapadisana sekukuni yena ya matsimbi ko le ko moragong wa kgona go bona gre papadi ena le magogo a mantšhi kudu mo le gore malokwane o tshwanetse go tiišana kana ya gage gore se ka mephonyo ya motswa ka matsogong papadi
10: ga ke fa e le goreng local o ka re felo fa dino ga sa tlhwa di bonela gore di tla ba gona gore ka fa lepatlelo la Peter Mokaba o tlile le mapae o ka re ke o lalasa
6: o ka gopola gore e sa le first lake ka polelo ya seno ba sa ya sekoting sa ka mabe sa mabizela for second lake ma motlha wa e tla re epethagana molabo iri ya botlhano e tlape re phuta seleng sa rena re ya gae le ba ra lokile maleka ba tla o tlhakana gape
10: molotlong la bobedi a ke mo e le goreng re bona e le set piece ka ntlenyana dimetara di se kae tse tlhano fela ka ntlenyana ga di 18 tlhopha sa Orlando Pirates re bone ba tla dirang ka kgoleela tlhoka ba emetse ka botse ke le bone seemo ka letlela ke ba thula tsa fela jalo ka thoko ga dino ebile o eakaretse ga botse fela a ikola jalo o kare o kola dintlhwa ke ena malwetse botheletse
6: ke nnete free kick ya botse e tlogang ko itloleng ko go yana Dion Otto ke boletse gore Dion Otto le yena lesogana lelaga ya shuna police ke bona ba ba kgonang gore ga dire di-free kick tse di botse ka mogare empa melosi ma motlha o itshupa gore le reng leng lokolotse lena ba Orlando Pirates ke tlo le paledisa go nnoša
10: ga ke bo e le goreng ba tla e tlhoma go tswa moragorago leboteng neeletšano go tswa leboteng la Orlando Pirates Sipho Chaine o iketlile wa shupa-shupa Sipho Chaine o iketlile we fire na CBC re bone tlhopha sa Orlando Pirates ke yena Dion Otto gore ke raloka fela jalo le Simphiwe Masilela re bone ba kgaola seporo setlhopha sa yona Sekhukhune United ba mo itsea ka dikikitane yo wa ga karabo letlaka ba mo itsea ka dikikitane ke bone gore malokwane o bona phosho fela jalo malokwane wa rena wa letšatši Skumbuzo Gaza re bone kabaro abditiela tšatši ba lepatlelo setlhopha sa Sekhukhune United ba e gapela moragorago leboteng a bua ka yona ke ena Da Angelo ba e raloka gabotse fela ba e kukang phušane setlhopha sa Babina Bonoko a re bone motho o kae Pride a bona le le yena gabotse tšatši la lekgone ba tlhoka ba mo dišitše a re bone waraga feta fela jalo ka thoko ga dino pele maitekelo a mabotse ka setlhopha sa yona o Babina Noko
6: Elise Ramala ke maitseko a gaga mathomo sa lepapadi e thoma re boletse gore a ba sa bona le gabotse mo papading ke gona a le ka o rakaragela ka modinong le le re kgwele ela fetile kgause le dino ke yana ka mokgwa o kgona go bona gore perekišano ye e sepelang ka yena re segana le ka Mokwena le yena re segana le ka Brighton Tofu ke e botse kudu
10: metsotso ela ke masome nne tharo ke e le goreng e tloga e le papadi e le karolo ya mathomo ya papadi setse metsotso e semekae fa e le goreng re tlabe re bona gore na di tla ya maikhutsong e sale lefela go lefela ditlhopha tse tsepedi ka moka ba sa phetla le elamphe tlhopha sa Orlando Pirates ba leka ka mokgobele gore ba ka kgona ka gona empa fela ba tlhoka ba thibile setlhopha sa Babina Noko re bone le bone seema o e ralo ka fela jalo le yena Nkosi na TCBC ne eletšano e botse di yone go thoka lotho la nnyele gore ke e fa mang a šone a policy empa fela ga mokgwetse ke fa e le goreng malokwane o bona phošo re letloga le tsentšha lotho boshedi re bone ke yena Thapelo Mokobodi.

0: tamukabare lo gore ga sa tlo batamela o tsebe gore wa tlhaela go anegelwa ke go tima ke go tingwa empa fela e sale le fela go le fela mo ile gore nge tla batla tlhelo ka borwa bo tshikela cha chi ba le patlelo he le sopa sa ba bina nuku fa ile gore nge ba tloga ba balogela mano sopa sa Orlando Pirates le fela go le fela gona ka fa le patlelong la gale la pita mokaba mola gore nke ya bona gore ba latedi ba dutse fase molepo ba iketlile ba tloga ba tlile ka makatana mane mola gore nge ba ikuka fela jalo ba thula kwa morago ba iphatlhela tsa Orlando Pirates re bone motho re ke ya rraga ba itswa fela go leela ba ntsha ka bonolo fela ba ile gore nge ntsha ka lotola nyele tshela kantle le le yena mtiani tetheleli re bone tiyone hotho tla batahlelo fela jalo ka setlhopha sa yona Orlando Pirates re bone mokobodi o nyaka tsela wa ikuka fela jalo o nyaka lunga kampane a ka ikitimela go nyakega mabelo re bone ko ele gore ngwe swara ga bonolo setlhopha sa Orlando Pirates mokokotlong wa lebala re bone Ashwini Apolice o e raloka fela jalo le yena sebelebele batla ka yona Dion Hotho neeletsano e botse ka serete Dion Hotho neeletsano e botse Castro Pasa Orlando Pirates Valbina Nuku Yara Tatadi Kapita Mukaba Rutu Eti Castro Pasa Orlando Pirates Sekhukhu United Lefela Andries
1: ke nnete go no bana neele tsana yo botse ya be tsamaya ka ena le tsogana la ga o Dion Hotho o lore le mo pemitso tswaneng ye le somi e fitileng ile a kumana sa paka sa o tsona le tsona tse impa a ira ka serete go njwa lo go ikumane ga botse a ba tsa shoto ye botse mo lore ena monna ga bu e na Lucy Buthelezi ba rile e re tla le yona ka mo dinong monna gešo ke bo yo ka na ka mokgore bo le re boletseng gore a le no pharetse ne le tsana ya bona ebe se e khatlishang empa gone tswale ba le ga gore ba ba itse sholoshe ke ga gana ka mokgore bonang no itsona ka gone
0: bo ile gore nge gona fa go moshate wa tsebo le bo ithabisho o thobela FM re go tlisetsa dipapadi tshe mengwaga e le ya masumi tsela tsela go mme re go tlisetsa tsona ga botse dipapadi tshe thwi gona ka fa le patlelong la Peter Mukaba la gale MTN 8 wafa eti tlhopha sa Orlando Pirates le fela tlhopha sa Babina Nuku Sekhukhune United re bone ba tlatla ka yona kokotlong wa lebala fa le ka go ikarabela Sekhukhune United Babina Nuku Nyiko Mobi re bone le rothela lotho la Miko Mobi re bone ba tla dirang ka kgolela ke Sekhukhune motho wa kopa tsola ka ntle ke ba ile gore nge re tla le ba gona ka fale kona hospital mileng wa kona hospital fa ile gore nge re le ba papatsong ge re bua re tlo bua re tshola pele ka papadi e sale le fela go le fela
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientel di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
3: Greatest Rivalry Series. Mo phishego matla le boikhantsho di kopanago.

0: itukisetse dithulano tse shuru dithulano tse matla go kitima mo thutupa go le dinako tse re sa lebalegego ba pinkishane ba le bana ka tlhogo go nyaka phenyo papadi engwe le engwe e tlisa bogale kgorometsano engwe le engwe e anega kanegelo try engwe le engwe e ka fetusa papadi go sa shetse gore o morati wa rugby yo a fisegago goba a rata fela dipapadi tsa maemo a godimo ye ke rugby yeo o sa tshwanelago go e fetswa ke Springboks kgatlhano le All Blacks methaladi ya ntlo e shetse e thadilwe tlogela rugby greatest rivalry series go SABC 2 le SABC Plus ka tiragano ka moka tseo di tlisitsego ka boikgantsho ke SABC Sport
1: ge e le nako ya malokwane e ke mo e le goreng papadi yona ile magoletša go šetše nako ya malokwane e sa le lefela go lefela karolong ya pele ya papadi ba thula fela jalo o kua morago setlhopha sa Orlando Pirates ba leka go šireletša tjalo gona ba bina noko ba nyaka tsela fa e le goreng ba nyaka go ikarabela fela jalo re bone mokokotlong wa lebale ke yena karabotlaka o re ke a raga fela jalo o raga kgwele e le goreng ya fokola e tla ba kgwele e le goreng e tla ba kgwele ya yena Sipho Tšhaene go tšwa moragorago ka dikoteng sa le lefela go lefela mo e le goreng ga re sa bolela fela jalo ke fa e le goreng malokwane yena Skumbuzo Gaza a letša nakana ya gagwe mo e le goreng ba re ditlhopha ka moka Sekhukhune United le Orlando Pirates ba ya go ikhutša ba ye go lokiša diphošwanaphošwana tša bona motlhomongwe karolong ya bobedi ya papadi re ka bona dino tša go feta ye tee ntle le go senya sebaka wena local ka boripana o ka re papadi e karolong ya pele ya papadi go bile jwang o ditlhopha tšetse pedi
2: a se papadi ye e kgatlhišang eke ka ge kgona go bona re a ena dibaka tše dintšhi tše di botse khutla re bone ye tee fela ya Sekhukhune molo re Orlando Pirates ba khumane di-freekiki tše pedi ye nngwe ebile yona dionooto mo melo sa kgone go išireletša ye nngwe ya ba ya apolici re boletse ke boletse gore mo bogare ba lepatle le papadi e ralwa kudugana maue molo re le dipapadi tša Sekhukhune dipatše di tshwana le bo mojela tša tshwana le bona bo mokwena papale di tšhamasegana tshwana le bo otho bo selebelebele go ya ko pele empa gone jalo otho o ile a khumana sebaka se se bo sa ile ko pele a tša kgwele a ebeaka gare molo gore mo bogare ba lepatlelo Orlando Pirates a na le mathata a mantši neeletšana bona se e kgatlišang ge e le ba Sekhukhune bona o ka kgona go bona 4-3-4-3 formation e ba e šomišang ga e ba tswele mokgola mathapa malekono ga ke gopole Sipho Tšhaene a šireletša kgwele tša bogale tše di tswang ko dibapadin tša Sekhukhune motlhomong ka baka la go fegwa ga dibapadi tša tshwana le bo Mokwana dibapadi tša tshwana le bo Vusimose Mncube ke yana ka mokgolo Sekhukhune a se kopane a se tlhakane ga botse
1: ga ke boele goreng ke ka fao papa ke karolong ya papadi ya mathomo ya MTN 8 wa fa wa fa e le se ka makgaolakgang leotong la pele ke fa e le goreng re tlo boa moetšane karolong ya bobedi ya papadi nna ke rwale diporogana jaaka fa e le goreng ke leba gona ka fale Polokwane ka fale fa e le goreng ke napile ke neeletša Dr. Hodi mo e le goreng nna le wena re tlo buša re kopana karolong ya bobedi ya papadi le fela Sekhukhune United ete Orlando Pirates ye le gore initiate ke Dion Hotho
3: papadi ye e sekasekwa ke Andri Sebula go thobela FM wa shatha watse bona wintabiso
4: kgweding ye ya phato re tlhompha le go keteka bašomi ba bokgabo le batlhami bao ba fago Aforika Borwa lentšu la yona National Arts and Culture Awards 2026 ka labotlhano la 20 phato kua Sun City bogela NACA Awards wa SABC 1 ka mokibelo wa la 20 phato ka iri ya seswai bošego le wena o ka ba gona tsena phadišanong o be le sebaka sa go thopa VIP NACA experience ya gago le motho yo o tlago le yena kua Sun City etela matlakala a semmušo a NACA a social media go tsenela hashtag NACA 2026 ka gobane ge re keteka setso le bokgabo bja rena re keteka Aforika Borwa
3: basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo.

0: Mobile FM. Mushato wa tsebo le boithabiso.
1: Mushato wa tsebo le boithabiso motheleji wa tsebo le FM re tlo wela karolo ya video papadi na go nya go se fetse pele. Go le fela re ba gona e ke nna ke tse gore nang ka go gapa ka eng Andre Sisho.
0: Papadi ye isekasekwa ke Andre Sibula. Mobile FM. Mushato wa tsebo le boithabiso.
1: Re sa go apela ya gago e ke u ska fela pelo ga jidi ya ka re ya go khatlola re sa go apela ya gago o Andrisi ya ga ke khale e butswitse she
0: baba di isaka sa kwa ke Andrisi bula o Mobile FM wa shata wa tsone wa interview show
1: ibile ke sa phone u ka re ke a mathomo e ba ile le ba re ba di ela Andrisi ba re go kwa e bo se ba di ela ba bangwe ke re she
0: baba di isaka sa kwa ke Andrisi bula o Mobile FM
1: Shut up what's going to be a show. Ah, why you got fit la mokopane ba ra ba go tsebeng ka makala ke tshwana mokopane ke be ke le lehonga kwa ga le somola mokopane a hona ra jala ga na mogo ga ribile ba nwishitse a le sore botata ke a hole fela
2: a wa ntsha shupa shupa la gana ka mo ke jwala ka re ke ke mathoma a mmona
1: a motsebe gore u jwalo
2: yeah
1: e go nale se se tlong go le tsena ga re re ke se fitishe morao ga sona le tsana mala tshela pele ka fa
3: tenyo e welengwe e thoma ka toro Metal o mongwe le o mongwe wa ne ga kanegelo mofenyi yo mongwe le yo mongwe o gwetse lefelo la gago historing ka Sondaga sala masome pedi tharo part 2026 Afrika Borwa e kopana go keteka bana le basadi ba o phishego maikemisetso le bokgoni bja bona bo hlohleleditse go setšhaba e ba le rena go the 19 South African Sport Awards tseo di fiwago ka boikgantsho ke kgoro ya dipapadi bogabo le setso ka tirišano le Sascoc le SABC morero wa ngwaga o Crowned by greatness, go tlhompha bao ba fitlheletse go maemo a godimo kudu a bogoni dipapading. The 19th South African Sport Awards e tla phatlalatswa thui go SABC 1 go tloga ka seripagare go tswa go iri ya bosupa mathapama ka Sondaga sa masome pedi tharo phato thui go tswa Sun City Super Bowl hashtag izinja ze game.
4: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetsago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
5: ga rena pere tshese ba ka se re leboge ke na pile re bua moetsane karolong ya bobedi ya papadi e le papadi ya manchana shakeng ya MTN 8 wafa wafa e le papadi ya sekamagaolagang lotung la pele gona ka fa lepatlelong la gale la phitha mokaba fa ile goreng re bone karolong ya bobedi a se gale ke mo ile goreng e thomile wena local mo ile re bone diphetogo tse pedi ka setlhopha sa Orlando Pirates
6: ke tla thoma pele ka setlhopha sa yana sekhukhune molo re le tlhogonolo mojela o tswetse ka montle o tsene thabong kwana go yo tiisa kana ka mo letlhakoreng la nyele ge le yena Johnson le yena o tsene ka mo setlhopheng sa yana Orlando Pirates ba ntšhitse masilela mo bogare ba lepatlelo ka ga e le gore o apalela ko go tliša dikgole tse di botse ko bo go yana e leng bothuma ke yona phetogo e tee le gore Orlando Pirates ba e dirang
5: ga re bona e tla ba set piece ka ntlenyana ke mithara tse pedi fela ka ntlenyana ga di 18 mo e le gore ke bona yena jeno hotho mogoleng ba tlhoka ba yametse ka ditlhogo tsa go rutega ka gare ga di 18 setlhopha sa Orlando Pirates. Ke bona banna ba babedi ba sekukhune ka le go thola kele wetsafale ba thula kua morago le botale bone ashmen ya policy feta fela jalo ka thoko ga dinong e be e le maithekelo a mabotse ka setlhopha sa Orlando Pirates, mo e le gore ngwa kgone go bona gore ka nnete ba tloga ba napile ba nyaka go oketsa dino ba kgone go thopa papadien a re bone ke mo e le gore ba tla e tlosa go tswa moragorago le botheng e le yena moe losi bothelesi moragoraga lepatlelo a re bone ba tla ka yona ba kgaola seporo setlhopha sa Orlando Pirates. A re bone yonela bothuma gore ke raloka le yena kampane lengu ba kgaola seporo kua morago ba bua le yona ke setlhopha sa sekhukhune United below wela fasi wela fasi ke mo ene go reng e tusha malokwane we mi sha flaga ya gagwe e tloga e phephezela ba re phosho re phosho fela jalo khatlanong le setlhopha sa babina nuku kayena tsaka karabo kaba yena dion hoto we le gore ngeke le gore nge o tshedi set piece tsa yona tlhopa sana Orlando Pirates me le gore nge o emisha matsoga ga ga botse wa ikuka ka le hotola nyele ba thula kwa morago ke le botala Jericho la tlhopa sa yena esikukhune United ba bina nuku re bone uri ke kitimela fela jalo a shwene o police khole le gore nge tla moshiya etla ba tathlelo kalabuwa tshikela ba le chapte ba le patlelo ka setlhopha sa babina nuku ba ikuka fela jalo re bone ba tla itira ka kgoleela setlhopha sa yona Orlando Pirates mokokotlong wa lebala re bone yonela mosia kgoleela re bone tla rerang ka yona ke yona ashone opolisi a tloga mo moisitse khutleng ga ntšha karolong ya kotse ke mone e le goreng segonang le sa tseo tsena ke yena Tennyson tsena a yelwa gabotse ke bo e le goreng o tla ka yona setlhopha sa Orlando Pirates ba tloga mothuša malakwane a emiša flaga ya gagwe a re o tsena ka motswetšing wena Cameron Jensen ke lesogana le lennyanennyanennyane mo e le goreng ga a tsene fela jalo o dira metlholo
6: ke nnete ba motsentšhitše mola ba goralo ka yona le sona lela ba re ke semphiwe yena masilela o le ke boletseng gore o ba latlha dikgwele a sa kgone go neeletša dibapadi tša gaetse tša bona tše di ralokang ko pele Dansen o tshwanetse go itshupa ka ge e le gore reele o sepetše mo a ralokang ngwana mathapima ya lekgone ke mo go ralokang bo Masongane bo mobo bo raloka bo Siphombule mobo bo raloka bo reele Mofokeng jale ke nako ya gage ya gore ra kgone go itshupa mo setlhopheng sa Orlando Pirates gore le yena ba kgone go mmona dinaga tša ko ntle
5: ga ke moele goreng ke karolo ya bobedi ya papadi di sangang e sa le fela setlhopha sa sekhukhune United ba e le gore ba raloka ba le gae e kgatlhanong le setlhopha sa Orlando Pirates re bone ba tla dirang ka kgwele yela sekhukhune United ba tla ka yona ke Brighton Tlof motho ore ke a raga ba thula kua morago ga ba nyake go kwa selo ba e kobola jalo ka ditlhogo tsa go ruthega ba kgaola seporo setlhopha sa yona Orlando Pirates yonelang bothuma ga re bone o tla dirang ke kgolela wa e garaka fela jalo wena fase wethela lothong la ga yena Jensen we fa fela jalo mo kokotlong wa lebala ke ena masilela feta fela jalo ka thoko ga dino ba ile goreng ba kokota ba kokotile setlhopha sa yona Orlando Pirates ka le bone siema ba kokota ba kokotile karolong ya bobedi ya papadi ba tla e tlhoma go tswa moragorago le goal kick Daniel Katoso mokapteni a re bone ke bone gore nge melusi bothelesi we raloka le yena Kadoso we fampashane ka lotso la nyele ba thula fela mjalo mokokotlong wa lebala ke Brighton Tlofu ba bua le yona ga botsiphela ba kgaola seporo setlhopha sa Orlando Pirates ba ile gore nge tlhatswela ka ntle e tla ba tlhatlhelo ka setlhopha sa yena Orlando Pirates karolo nge ya bobedi ya papadi o gopola gore mohlahle o wa Joe Upsedelam akaba aba buditse eng tlhopha sa Orlando Pirates
6: seo ke lebeletseng a ba boditse sona ke bona sedi ya ke yana a policy sa go ragela ka mo dinong setse bile makgetlho a mabedi a le ka go ragela ka mo dinong epamelosi a bua le tsona tse dingwe dikgwedi di tswela ka montle se seng gape ke se lebeletseng e ke bona balatedi ba setlhopha sa Orlando Pirates ba e lwa ka bo bona ba bangwe ba re mphuthoma ga a tswele ka montle ba bangwe ba raoang ke e le mofense baka go molang le seka tlhole bolela kudu le sogana diphoso di a diraga mo papading empa le seka mo felela pelo le le ro a kgona go bona diphoso ke diphoso tse e le gore wa dile yana yana le mphuthoma ke boletse gore moya wa gage o fase kudu ka mokgwe ke moana ralo ka kago
5: ke boele goreng go ya le ka fa e le goreng re lebeletse ka gona ka fa e le goreng wa bolela Andries o tlhatsela o khuta ka dibapadi tsa setlhopha sa Sekhukhune United yena yone e lang bothoma ba fela e tla ba kgole e le goreng ba tla itšea go tswa morago e le kgwele ya e le goreng e ba tla itlhoma morago-rago e le yena Mmelosi a ba bitša fela jalo ke e le goreng o tla e raga re bona yena De Angelo Kazimi go tswa morago-rago ga lephatlhelo re bone ba tlatla ka yona ke Babina Noko Bright Ndlovu le ka go tla ka yona ba tshwara fela jalo mokokotlhong wa lebala setlhopha sa yona Sekhukhune United re bone tlaka karabo a thula fela jalo setlhopha sa Orlando Pirates ba leka go šireletša kua morago ke ena le bone seema re bone Shwane Apollos ba e raloka le ena le bone seema wa egapa wa e rapeletša ba e biletša dipisalome re bone ke ena Thapelo Mokobodi we baraka fela le ena Tennyson le bone seema sebisi Orlando Pirates mokokotlhong wa lebala ba rratologa fela jalo neeletšano e botse ka setlhopha sa Orlando Pirates Kadoso ba kgaola seporo ba tla le yona gabotse ke setlhopha sa yona Sekhukhune United ba leka go tla ka ditlhaselo empa fela ba tlhoka ba moapara go leela ke e le goreng e tswela ka ntle ba isireletša fela jalo ba re tla ba kgole e le goreng ba tla ikhuka go tswa morago-rago e setlhopha sa Orlando Pirates Sipotšene o ikhuka o ifa mphašane ga mo itsea ka dikikitane tloga robetse fase gomme ke bo e le goreng wa emelela setlhopha sa Orlando Pirates go e le goreng o tla kgona go tswela phele ka papadi e sale lefela go lefela ka fa lepetlhelong la galela Peter Mokaba le bone seema o e raloka gabeletse fela jalo le Sepotšhaine le bone seema re bone ba tlatla ka file fa mphašane wa thula kwa ke yena Yonela Mbothuma mpa fela ba tloga ba bona phošo ke mothuša laola papadi re bone mo morago-rago ke yena Ntsimbi Tshepo o ikuka ele telele-telele tswela ka ntle go leela ba re tla ba tatlhelo ka setlhopha sa yona Orlando Pirates ba tla ka yona neeletšano ye botse re bone le bone seema mmogoleng Orlando Pirates wa e forotlha wa e fodiša o e fa yena Sepotšhaine sa le lefela go lefela dipapadi tše e le tša MTN 8 wa fa e le karolong ya bobedi ya papadi no ye e le goreng e tlile ka yena Dion Hotto re bone tlhaselo ka setlhopha sa Orlando Pirates wa ka raga ba šireletša re bone Tennyson ka lotulannyele a bua fela jalo ke mo e le goreng ba leka go tlhasela ba kokota ba kokotile setlhopha sa Orlando Pirates re bone Thapelo Mokokobodi mokokotlhong wa lebala e fa yena Apollos re bone Apollos gore ke a feta ke a ba ngaya empa fela o gona kwa morago ke yena Mmelosi wa ntšha karolong ya kotsi ba bua le yona fela jalo ke yena Tennyson ba thula ba šireletša ba Babina Noko ba rratologa ka yona o nyaka tsela ke sephe setlhe Mkhize ba bua le yona gabotse e phela setlhopha sa Orlando Pirates ba tsentšha lotho bošaedi setlhopha sa yona Babina Noko ga e le goreng molaola papadi o fela ba gopotša gore ke yena Skumbuzo Gaza re letle le gopola gore go laola nna ka fa tšatšela lekgono sa le lefela go lefela Andries
6: ke nnete eke papadi e thoma go namelela go ya godimonyana ganyane Thamsen bo bogare ba le patlelo gona go neletsana ga botselena a police ba ya kopile le ka moletla go renla go ja wa gona go bona re company o latla di dikgweletse di ntshi yena lungu ka ga ile re tsona la ga sebelebele o ikemisheditse go ya pele ka ga karolong ya pele papadi ba sa e kopile o bo go tsama dio no thoka ka letla go releng la ngilanyela.
5: Can I take my ring and bone Skukuni United? Baleka with Tassela Vela, Jolo, Akibone, Yena, Michela. What a kid! Victor Philip from you! Oh! Shoo! Hushi! When I get over the Porsche, I cannot see Pochino by Nadi Jokuliela.
6: Can it by Nadi Jokanovanar Tabon Kwana? What's the name Mokarlonia Vedia Papa di Banchaya and Alexagonolo Mugella? Molor Sipo China or Opola Carlonia Pela Papa? I want a little castle jet in Chiches Cucuni, Pamahono Maragala di Huil, Kiwana Carlonia Vedia Papa, Mobahono Maragala Huil, Ibile, Adia Kutla, Yabu Vedia Topas.
5: Ga le khutla bobedi ya skukuni ina thate re bona batla dirang ka kgolela ba koka ka lotola nyele ba sireletsa kwa mrago tlopasa Orlando Pirates ba bua ka yona ba felletse mrago ba tlo thiba fela jalo itlaba kgolelo go reng itlaba tahlelo ka tlopha sa yona skukuni le bona ba le ka go napile ba ikarabela ba bina noko etlaba tahlelo fela jalo re bona hore na ba tla dirang ka kgoliela ga ile sipo chaine wa ba bitsa hore ba nna itlang ka mka ga lena ha ithula fela jalo ba ne go dira phosho e le gore ba ka tsogile ba ile betse ba ntsha ka karolong ya kotse ba tla ka yona tlhopha sa Orlando Pirates o ntsha fela jalo kgoliela ke re kgoletse le gore ba do di latlha ga bonolo tlhopha sa Orlando Pirates a tla ikhwetsa ba ile gore nge ba tla di gopola di kgoletse le gore nge ba do di ntsha di sena mogola mo go bona motlhomong a ke tsebe re na phe re bona gore na ba bua le yona ga botse mo morago setlhopha sa yona ba bina noko karolong ya bobedi ya papadi esete sepetse mesoso e lesometharo karolong ya bobedi ya papadi re bona e sale lefela go lefela e sale lefela setlhopha sa skukuni United Orlando Pirates hey ba tla nkitimisa Fatankiti Kiti Orlando Pirates Sikukuni United Bavina Nutu Basa Piatla Le Lampie Rakimelo Rembalika we rapeleja by rapa fella jolo by from Pashani Babwaliona Skukuni United Balika Fayena Nkwana Kihole Loringi Inwe Kela Kwa Hakala Stopa sa Skukuni United Bale ka go tlhasela empa fela kwa pele kwa ke maile gore nge di kgole tsa bona go bolela nnete ga dikopane ga botse ha ikuka fela jolo way from passione e ke ena le bone sema ba ithula tshola kantle e le tsa tlhelo ka stopa sa babina nuku re bona yena matsimbi tshepo tla ka yena ga botse ka lotula nyele wa gapa way fa mo captain kadoso ba ba pala ga bonolo fela lena kazim ba bina noko ba iketlile ba ifodisha mo morago gore ba tlatla ka yona fela jalo ne letsano ye botse re bone ba tla dirang ka kgoliela ba tloga ba mothibile go mothiba le bone siema ebile wa ba bitsa gore ba nna a rieng re bona ke yena matsembe tshepo o e faena kazoso ba re lokela morago ba frotla ba rapeletsa matsembe tshepo ke ba bina noko ba ikuka ka lotla la nyele thogo fita ka go di mogadino be le maitikelo a mabotse ka tlhopha sa ba bina noko skukuno United mo le go reng wa gona go bona karolong ya bobedi ya papadi ka le ka go ka tla ka yona empa fela bona ba latedi ba tlhopha sa Orlando Pirates ga bona dibapadi tsa bona ba emelela ke ba e le gore ba dira legoa mo pele ga rena mo ebile ba bangwe ba re tšhira go bose ka fa lephatlhelong la gale la Peter Mokaba re bone le bone seemo re boele papadi o ikuka fela jalo nyaka go dira phoso ya ka setsogile a e lebetse wa itšea wa e gapa ke kgole e le goreng o ba swa swanela go ba dirile ka mogola dirileng ka gona go bane o ke pia ka gare ga gatelelo go le bone sema
6: ke nete wa gona o bona dipheto go ditlo ba gona tse le kana ntse tharo ka tsopeng sa lango pharetse molo re se papadi se seswa Sebastian ke no ba mo letseng ka tselo ye kgolo gore a utla a go ntsha yena mbuthuma ko pele a gona go tloba nosetsa dino ka ge setse ba mone ga nyane nyana mo di mafaratlhatlheng gore nno yona wa dinoisa lesogana le
5: kannete a re bone tlhaselo fela jalo ba kgaola seporo a re bone setlhopha sa babinanoko motho wa kopakopa a re bone ba tla dira mo kokotlong wa lebala ba bua le yona gabotse ke le bone seema gona setlhopha sa Orlando Pirates ba tlaka yona gabotse a re bone company lungu gore ke rekiša motho e kgwele e le goreng e tla matlhatlhelo fela jalo ka leboa thikela ba letšatši ba lephatlhelong bona sebapadi sa yona babinanoko ba tla tswa le yona kua morago sepo chineng re bone ba tlhatlha ka yona gabotse le bone seema wa e frotlha wa e rapeletša ba tlha ka yona ke yena thapela mokobodi o e raloka le yena sepo chine ba iketlile e le lefela go e lefelang setlhopha sa sekukhune United Orlando Pirates e tee eno e le goreng e itlileng karolong ya pele ya papadi ka sebapadi sa Orlando Pirates Gionotto ke nno ye e le goreng e farologantšha ditlhopha tše tše pedi tše tše se le lekgono re bone ba tla dirang ka kgoleelo setlhopha sa yona sekukhuneng kwana o rekile ka mogong ka gona o ya ka fa le ka fa re ga gole le gore ke ka ba kotsi se a gwetsa motho go le yeweno e kela go shile e tla ba gole yeng le gore nge e tla ba gole ya setlhopha sa yona Orlando Pirates le tsahlelo fela jalo ti papa di tshe ke tsa MTN 80 re bona diphetogo tse tharo setlhopheng sa Orlando Pirates
6: ke nnete ekewa kgona go bona re ba montšhetša ka montle yena yane le mbuthuma le yena mokobodi o tswela ka montle thapelo o bentse a lela ka yona mešifa ra bona le ashinopolis o tswela ka montle go tsena masogana a tshwana le bona bo sebastiane go tsena masogana a tshwana le bo selepe go tsena masogana a tshwana le bo neo rapoo ke yana ka mogolo gore ba nyaka gore ba oketše noye ba na le yona dinoa e betse pedi boišago tše tlhano
5: ka nnetse ke fa le gore re bone diphetogo tše e le goreng di a diragala ka setlhopheng sa Orlando Pirates ebile wa ithula fela jalo ke yena sebastian a re bone ba tla ka yona setlhopha sa sekukhune ba leka go tlhasela fela jalo a re bone ke yena matsimbitshepo o leka go gapeletša fela jalo gore le mokae ke lefe kgwele ba tla ka yona ba binanoko motho wa retologa o nyaka motho wa gabo empa fela ba bua le yona go tswa moragorago le botho ba efa Daniel Cardozo a re bone ba tlatlha ka yona setlhopha sa ba binanoko neeletšano ye botse empa fela ba nyaka tsela ga ba e hwetse ba tloga ba thibile setlhopha sa Orlando Pirates ba tloga ba šireletša se e le goreng ba tloga ba ne le sona a re bone ba tlatlha ka yona moneeletšano e botse ke yena Bright wa gandlofu kgwele ela ke e le goreng e tla napile e tswela ka ntle e le kgwele e le goreng e tla ba khutla ya setlhopha sa babinanoko e le khutla ya boraro ya setlhopha sa babinanoko e le khutla ya bobedi ya setlhopha sa babinanoko karolong ya bobedi ya papadi fa le gore ba tlhoka ba yemetse go yemela tla e kuka e le etelele fela jalo ke kgwele e le goreng e no fokola ba fela ba bua le yona ga bonolo fela ke bona o ka re malokwane ke le goreng o tloga a bone phoso a re kgwele e we a re tlogelele e be ya sepo chine e tla ba setlhopha sa Orlando Pirates ba tla e tšea go tšwa morago le boteng sepo chine o e bapala ga bonolo fela le bone seema o e kuka fela jalo ka mphašane ka kgara setlhopha sa babinanoko ke mo e le goreng hare itaba takelo fela jolo kaslopa sayana habina noku ibile badira petogo atsentsha yena mukibelo ramabu o ka renga petogo ye
6: ke petogo ye botsekuri le tsogwana le la ga mokwena yena tshepo o itikile mo karolong ya pele papa di ka gopola re ba ra luka ka mo tlhakoreng la la go ja go nywa le ba re le go ntsha yena le tlhogorona ola mojela ba ile go ikhutsa ba motlisa ka malotso go lla nyele mo lo re sebelebele o itshepilela ka yena ba le ba bona bokane ba tsentshe ramabu o lo re tla gona gore a ye ko pele le go paledišana sebelebele gore a go tla ko pele go tlhasela ka mosetlhopheng sa lone papa
5: nnete gona o sa theleditše mošate wa tsebo le boithabišo thobela FM re go fa papadi e nna ke le setlhogolo sa ditlou ke ikwa ga tshwene ke le tshwene ya maishibeng ke boele goreng nna ke sepele ke nnoši mosekaseki wa papadi ya tšatšhila lekgono Andres local slacker sebola ke mo go bose ebile go a ratega a tlogang farafarile tšatšhilela lekgono Andres ke a bona gore ba bangwe ba balatedi ebile ba nyaka go tsena le ka mo rebeng ka gone empa fela hei o tloga o eme ko bona ba dula ba file ke tloga ke laboga ke a laboga re boele papadi ke mone gore ba tlatla ka yena o nato peretse go tswa moragorago le bothe sepochine o e fampašhane e le goreng o ne o e ragela kua sepochine ke dikgweletse e le goreng ga go tlhokagale gore setlhopha sa Orlando Pirates ba di bapalele morago re bone ba tla thula fela jalo ba ntšha karolo ya kotsi ga re bone ba tlatla ka yona ke yona Bright Ndlovu wa kopakopa ga re bone ba tla dirang ka kgole yela Cardoso moragorago le botheng ba tlatla ka yona setlhopha sa yona Vavina Noko ana di tla ba tlhaba tšatšhila lekgono ga re tsefe ga e le kgole ya maoto yona ga ena nnete ba thula fela jalo ga re bone ba retologa ke ena densene ga re bone ba tla ka yona neeletšano ye botse ka setlhopha sa Orlando Pirates ga re bone ba e fa yena selepe ba tla ka yona ba e garaka ba e rapeletša ba e kolobetša fela jalo malokwane a bona phošo a bona phošo kgatlhanong le setlhopha sa sekhukhune kgatlhanong le yena ja Angelo Kazimi ra se ka mokgwa re bapalang ka gona o ba moswere a bona gore ka nnete o tloga mofitile re boele papading re bona densen mokokotlong wa lebala Orlando Pirates ba re retologa gore le banna le mo kae ke lefekgole ebile o phatlalatša le diatla le bone seema a re bone densen neeletšano e botse ba re ralokela morago Orlando Pirates densen Orlando Pirates le bone seema ba e fa yena sepo chine go tšwa morago le botheng ba tla ka yona ga botse ba le ka go nyaka tsela setlhopha sa Orlando Pirates gomme e sa le fela sekhukhune United yete setlhopha sa Orlando Pirates ye le goreng ba e nnošitše karolong ya pele ya papadi re bone Cardoso go tšwa morago le botheng la yona setlhopha sa yona sekhukhune United Babina Noko jalo gona o kare ba timeletswe ke tsela empa fela ba e fa mphašane ga re bone ba le ka go e raloka le nkwana e fela ya mošia go le yela nkwana tsa gore ke nkwana goba ke nkwana ka baka la gore ka kua ga mašhašhane mo ke goletseng gona Duran Sprite dumelang lena batho ba ka mo Duran Sprite ga mašhašhane boela kalana ke bone goreng nna ke tseba ba ga nkwana ya fela ke tseba gore ke nkwana goba ke nkwana ye nna ke e tsebang re bone ba etsea fela jalo ka kgaram kokotlong wa lebalang malekone tloga bona phošo bona sebapadi sa Orlando Pirates go bontšha kole botlhoko bontšha kole botlhoko fale o sa robetse fase mme o ipontšha gore ka nnetse o tla kgona go tswela pele ka papadi ga jalo gona le patlelo a lebe le gona ke leswiswi ga jalo gona ke leswiswi ba tloga ba tletse ruri ka nnete ba tlile ka makata a namane ba tlile go nyaka go tlhatsela se re boele papadi Babina Noko ba tla ka yona ke ena tlaka karabo ba e kuka fela jalo mokokotlong wa lebala ba thula tlaka karabo ga re bone ba boa le yona ke le bone seema o e raloka fela jalo le yena selepe jalo gona ba letša sa nkgokgothela
6: Ke ba Khasimo. Di Angelo.
5: Di Angelo.
6: Ba pala di sha Orlando Pirates go nela tsana ka dikgwele go ya kopele. O ka gona go bona le yena Sebastian Salatsane ka mo lepatlelong metso e shupa yana le yona ka mo lepatlelong. Ha gona le kgwele le tie ile ya ihoma. O gona go bona le go njwa lena le tswana le la ga company lungu. O ile go le tlhakore langele. Ba tsere yena le tswana la ga rapo ba mtlisitse ka mo lethakore la go.
5: Ka le tsere bone ba ratelo ga fela jalo motho rekisha motho Orlando Pirates. A ba ba le puku ka ete o mongwe o bala matlhontebe o mongwe o bala lebalapalaka ba tla etlosa go tloga boragorago le botheki ke yena melusi ba e gapa fela jalo setlhopha sa sekukune United ba e fa fela tlaka karabo mokokotlong wa lebala kadoso ba tla ka yona ga bonolo fela ba ralokela dikgwele tsa bona morago setlhopha sa sekukune United ba tlo go ba ipontšha gore ba tloga ba nyaka tsela empa fela local ga ba ipontšhe o kare ba nyaka go thopa papadi ka ge re sa bone ba ragela ka dinong tsa setlhopha sa yona Orlando Pirates
6: ke nnete wa kgona go bona gore mo bogare ba lepatlelo Orlando Pirates go tsene ga borapo go tiša mola bogare ba lepatlelo bo dansene go tsene mola gare papalesa setlhopha sa sekukune ore se ka khumana sebaka sa go ya ko pele o khumana dino le Orlando Pirates le yana wa kgona go bona gore dione o thomo karolong ya pele ya papadi o ba kgona go ya a tlisa dicross lebile a kgonle le nweša empa sa le go tsena Thabo Nkwana ke yana mopaledišang go ya ko pele ke sebelebele oa lekang go ya ko pele ka letsogong la go ja le lore gonyo le go tsene ga Ramabu go mo tlhokiša nako go ya go pele
5: ka nnete ke fa e le goreng re go tlisetsa papadi e thui ka lepatlelong la Peter Mokaba la kgale re bone ke bo e le gore ba tla ka yona ke setlhopha sa sekukune United ba leka go tla ka yona gabotse ba leka ka ditlhaselo ke yena tlaka karabo kokotsong wa lebala o neele tšhano ye botse ba e fa yena kadoso go tswa morago ke yena karabo o neele tšhana fela le yena kadoso ke di 1-2 touch a re bone setlhopha sa yona babina noku bana phoso ba bona phoso kgatlhanong le setlhopha sa Orlando Pirates go yena Sebastian ba re go bona o tsena ka fa ke ya diphoso-phoso kgatlhanong le tlaka karabo malokwane re bone tlaka karabo go e le goreng o tloga a itšea ga botse eletšhano ye botse ba e kuka ba e fa mphašan setlhopha sa babina noku ba leka ka ditlhaselo ba leka ka mokgwa ba ka kgona setlhopha sa babina noku bona ke ena kebela boramabu o e fa mphašane o e fa yena space tlemkize re bone ba tlatla ka yona eletatlhelo fela jalo ka setlhopha sa babina noku mohlho mongwe se se ka ba tswela mogola ka ge go lo bolela nnete karolong ya bobedi e papadi o ka re setlhopha sa yona sekukune United ba thoma go inyaka ka setšhumampara re bona diphetogo tsa yona sekukune United Elias Ramala a tswela ka montle go tsena Piri Wageng Jeresi ya bo seswai o ka reng ka diphetogo tse
6: ke phetogo tse le re ba tshwanetse go di dira ke bona le yena le tshwana la Thato Kiba a tsena ka mogare ga lepatlelo dikaratša tša diserolwana jwa le ena Gaza wa dintšha wa kgona go bona re Cardoso o raloka Sebastian Makgwakgwa mo le re moragonyana mo la metsotsong ya mebele e fetileng re bone Dansen le yena a khumana karata ya serolwana wa kgona go bona ke boletse gore papadi a se e kgatlišang e ke go lebolela nnete e Makgwakgwa kudu dibapadi tša sekhukhune ge di bona ja Orlando Pirates ebe ba ba le gore ba ba raloka gampe ba Orlando Pirates e ka ba le dansana ya khumane karata ya serolwana empa ba raloka magogo go tshwana ka mokgwa ba sekukune ba ralokang magogo ka gona
5: ke fa e le goreng re a bona ke go tlhasela le seo ke fa e le goreng karolong ya bobedi ya papadi fele gona o boa dintšha sekumbuzo Gaza ka lebaka la gore o tsene Sebastian ebile o shetse a ke kgweletsa karata e tshwarelwana e tla ba kgwele e le goreng e tla tlosiwa fela jalo ke setlhopha sa Orlando Pirates se bone le ema wa ikuka fela jalo le bone seema wa ikuka fela jalo ba e fampašana ba tla bua le yona go tswa moragorago le boteng ba bona phoso ba re le tsena ka motshwetšheng setlhopha sa Orlando Pirates ga re bone Cardoso wa e le goreng le ena o sa tswa go fiwa karata e sorolwana ka tlhopheng sa babina noko ba tla ka yona gore ke kitima ka mmila wo R37 ba kgaola seporo ga ba nyake go kwa selo setlhopha sa Orlando Pirates ba šireletša se ba neng le sona gona fa go mošate wa tsebo le boithabišo thobela FM ga e le gore re keteka mengwaga e masometshelatshela re go fa tsona dipapadi tše ga re bone ba retologa ga botse setlhopha sa Sekukune United Daniel Cardoso morago-rago ga tla e bapala le ena De Angelo ba tla ka yona Sekukune United mmogoleng ba leka go napile ba nyaka go pholeletša ba raloka dikgole tša ditelele gore ke e raloka le yena Nkwana e ke e tswa mo ke nyaka go molata yena Nkwana a ntlhalosetse gore ke Nkwana goba ke Nkwana o ke Nkwana o utswa ga mašhašhane o tswa boela kalana re bone e tla ba kgole e le goreng e tla ba set piece ka ntleng yana ga di-18 dimetara tše tlhano fela ba tla e raga ka borwa tla batšatši ba lephatlhelego ba ikoka fela jalo e le etelele wa šireletša ke yena Sebastian tšhela ka ntle go le ela e tla ba tatlhelego ka setlhopha sa yona Sekukune United tla ba tatlhelo fela jalo ba tla le yona ba e gapa fela jalo ba fela ba re kgwele ye uwe ke kgwele e le goreng e tswetse ka ntle e tla ba tatlhelo ka setlhopha sa yona Orlando Pirates go tswa moragorago le boteng le bone seema ga a nyake go di bona wa ikuka mphašhana ga re bone Sebastian o e raloka le yena ga botse fela wa re bone Sebastian falotolanyele Sebastian banna sho empa fela e be e le maithekelo a mabotse ka setlhopha sa yona Orlando Pirates
6: wa tlhotofalela se Sebastian a se a lekileng go se dira ka ge e le gore ke gona go thoma go humana dikgwele ebile a le ka go rakarakala ka modimo
5: ga ke bone goreng e sale le fela setlhopha sa Sekukune United e tee setlhopha sa Orlando Pirates fa e le goreng re a bona diphetogo tsa Orlando Pirates go bolela nnete Dion Otto o e le goreng wa tswa ga jalo Andries karolong ya bobedi ya papadi o be a sa bonale
6: o ba sa bonale ka ga ke re boletse kana le sogana lela gore le tswa ko ga mašešane yena Thabong Kwana a mo paledisa go ya ko pele go tshwana le ka ga e le gore karolong ya pele ya papadi o ba ya ko pele a ba anoša le nno one jalo a kgona bona ga go sana gore a bona le mo papading ke yena ka mogolo re nne o rapo o tsena ka mo gare go raloka gana ko Dienotho ba raloka go
5: ga ke mo e le goreng e sale le fela setlhopha sa gae Sekukune United mebale a bone mekhubidu a re bone Cardoso neletšano kua moragorago ba leka go iyaga go tswa moragorago le boteng ba tla ka yona kena Ntsimbi ba fa yena Cardoso neletšano ye botse Sekukune United ba tla ka yona batakoroso e le goreng ba ithula fela yalo ba ntšha ka karolo ya kotsi setlhopha sa Orlando Pirates ba bua ka yona ke yena Nkwana o nyaka go tshwenya yo wa ga Nkwana o ka nnete ke ba e le goreng ebile ba tloga ba phaphatha matsogo balatsedi ba setlhopha sa ba bonanoko ba kgona go bona gore ka nnete go duša yona ya duša e tla ba tatlhelo fela jalo e tla wela ka gare ga diatla tša yena sephošhene e le kgole e le goreng e be e le tatlhelo ka borwa bodikela tšatši e ba lephatlhelo ba tla e tšea fela jalo ga e koka ka mphašane sephošhene Hara ke kitimela fela jalo. Itshwela ka montle. Yena msendani. Ya moshiya kholela batla bua ka yona tsopa sa babina nuku. Ile eta tshelo fela jalo. Le fela Sekhukhune United. Re bona batla dirang ka kholela batla ka yona ka motheladi. Re ke feta motho re ke sha motho ke yena mokibelo are ke ri fa mphashane are 37 pa ntshaka karolo ya kotse ya ke go kwa selo

0: tlhagala go leela he tla ba goal kick Sipho Chaine ibile wa shupa shupa o bontsha le bone wa ga siema tseleng ga ka ntsha lena le bone wa ga siema re bone e khomo le gore nge Sebastian wa ithula fela jalo ba e bia go le ka bankotsi Orlando Pirates manya ga yena le sogana la ga tsendane pele gore ba tla ka yona ba e furutlha furutlha fela jalo Orlando Pirates ba tla ka yona ke Denson Orlando Pirates mo kokotlong wa lebala jalo gona ba thoma go thunya ditlhase e fa fela jalo le bone siema wa e fodisha o isha morago le boteng go yena Sipho Chaine ba tla ka yona ba kuka ba e fa mphashana e le yetelele telele tlhopha sa Orlando Pirates re bone ba kafa le kafa ba thula kua morago ganya ke go kwa selo ke ena tshepo tloga thibile go thiba re bone Johnson re ke fa kafa le kafa Orlando Pirates mokokotlo wa lebala le bone wa ga siema wa e haraka fela jwalo ketlile kua morago tlhopha sa Orlando Pirates Aleka gona pile ba iya pile maleka gona pile ba okay ba nyaka go oketsa dino empa fela so passa skukuni united kwa murago ba tloga ba bofile wa go tisha empa fela ba sa shaletse murago ka le fela ba sa rwele le lampiele tloga le ba imela so passa skukuni united dikosha ke tsela gore nge di thoma go hlaka
1: ba re sekele ga nna
0: tsore ibile ke hopola gore e ka ba ele balatele ba tlhopha sa Orlando Pirates ba re go shetse ga nnyane fela ba bona etsa tlhelo fela jalo ka tlhopha sa Skukuni United ke gona ba thoma go tshosa ditlhogo ga jalo ba bona gore ge ile nako yona ke le gore nge ija ke magotlo kgatlhanong le Orlando Pirates o tsho gore ke bo mampudi ibile ke ba shireletse bona mogopo maga amane ka tatelano MTN 8 wafa wafa re bone Skukuni United re bone Nkwana uri ke ya ka fa le ka fa re ka gore re ke sha batho kokotlong wa lebala jolo gona sopa sa Orlando Pirates ba buile morago ka boka ba nyaka go shireletsa se ba neng le sona re bone Kena Kadoso re bone o neletsano ye botse a thula fela jalo morago ha e fa mphashane Kena Selepe nyaka go kwa selo ba bua ka yona tlhopha sa Skukuni ga ba pala le ena Nkwana ba e fa ena Chaine kwa morago-rago ba e kuka e le etelele o tloga dikoba yo ga Sipho Chaine ga nyake dikgwele kwa go yena re bone phoso e e le goreng e ka ba kotsi ga re bone setlhopha sa Orlando Pirates feta ka thoko ga dino Sho
1: counter attack e di bile ile phosho ka se papadisa Skukuni ko morago mo lo re kampane lungu u timane ka khoile mo lo re se pasiene o ba ipele se mo se se botseng pa yena ana gana go ra iragele ka modinong ya feta khausi le ding
0: ka nete ke mo le gore nge re bona phiri o wa geng le ka go tlhasela ka ditlhaselo fela jolo ba ntshetsa ka ntle stopa sa yana Orlando Pirates ba shireletsa se ba neng le sona bona le sogana tloga le botse fase ka kua bora tlhaba tshatshe ba lephatlhelo re bone ba tla ka yona ke setlhopha sa yona ba binanoko yolo gona ba kokota re bone Kadoso kwa morago ke captain re bone o tla dirang ka kgoleela mo captain wa setlhopha ba itse ya fela jwalo setlhopha sa ke ena waleng phiri gore ke a ikuka fela jwalo ba thiba kwa morago ka banya ke go kwa selo hancha di kholele che di telele tlhopha sa Orlando Pirates re bone Kadoso Daniel Kadoso takayana agabotse sale eti Orlando Pirates Skukuni le fela re bone ba khaola seporo re le gorengi jo wa ga lunga company lungu Hopola o rekwe

0: o tloga a bapala popele le gore nge tloga itshele matsogo ka nnete ge e fitla na go nyona ye ke mo ile gore nge o thoma go tsoša tlhogo yo wa ga company ngu
1: ke nnete be le maeto ka mabotse ka ga shumisha lebelo la gagwe ka nako ye ya matshwanedi mo lorolo no pirates e le setlhopha se segolo ke mo kogona ba kgomoela khutla ya mathomo e sa le papa ditho
0: setlhopha sa Orlando Pirates khutla e le ya mathomo ka porihaba tšatši e ba lephatlhelo fa e le goreng ke bona malekwane o ka re o bona phošo ga re o tla itšea ka leswa re bone setlhopha sa Orlando Pirates ana ba tla kgona go oketša se baneng le sona kgatlhanong le ba binanoko ba e le gore ba bapala ba le gae leothong la mathomo re bone ba ikuka fela jalo e tlhokile motho go le ela motho wa kopa-kopa re bone ba tlatla ka yona ga botse tlhopha sa Orlando Pirates motho ya ka fa le ka fa o dira phošo wara fela e wela ka gare ga diatla tša yona mme le se botheletse pele o ikuka fela jalo o e fa mphašane tshepo masimbe ga e raloka go tswa morago ebile kgatoso bo ba šupetša ga re gona phiri oageng ga tsentšha lotho ke ena Johnson re bona phetogo e le goreng ke ya setlhopha sa babinanoko bona ke mo e le goreng ba tlhasela jola setlhopha sa yona babinanoko e no wela ga botse ka gare ga diatla tša yona sepo chine a e kola ga botse fela jalo metsotso e le ye meraro ya kokeletšo ya malokwane ge e le papadi yona ke e le goreng e ile magoletša karolong ya bobedi ya papadi a na setlhopha sa babinanoko ba tla kgona go beša wa tuka kgatlhanong le setlhopha sa Orlando Pirates ba e le gore ke ba šireletše ba ona mogopo wo
1: o sa tlilo ba boima e ke go setlhopha sa Orlando Pirates ka ge o kgona go bona re thaloko ya bona mo karolong ya bedi ya papadi a se e kgatlhišang le diphetogo tše ba di dirileng a setše di tswele setlhopha mogola ge e le setlhopha sa sekhukhune le bona ba lekile go dia diphetogo tše lekanang tše nne go iša go tše tlhano empa le bona di ba tswele mogola wa kgona go bona re le re ka re motlho mongwe setlha kona se thoma empa wa kgona go bona re ditlhopha tše ka moka ga tsona di goga boima sekhukhune ba khumana khutla ya bona ya botlhano ya mo papading empa ba palela ke go di šomiša ne e letšano mo karolong ya bedi ya papadi ebile kaonenyana go sekhukhune
0: ga ke bele goreng e sano ba lefela sekhukhune united ba re tla ba kgole e le goreng e tla ba tsatlhelo ka setlhopha sa sekhukhune united tlhatlha ka yona ke fa e le goreng ba bile morago ka moka ga bona ba dira phošo e le gore ba ka setogole balebe ba e gapa fela jalo ga re bone sebastian o tloga emetše fa le goreng tlhopha sa Orlando Pirates ba kgaola seboro ke kgadoso kwa morago ba binanoko fa le goreng ke a bona gore o be a tloga a eme gabotse yena sebastian empa fela ba se ba lephuku ka ete setlhopha sa Orlando Pirates
1: ke nnete rapo o balepile gabotse ya ba le gore company noko moneeletša kgwele ya ba le gore o e bušetša morago a tliša crosso mo le gore sebastian o ba nagana gore o tla e tliša ko pele empa yena rapo a iša ko morago
0: re bona e ke mo e le goreng re bona oage mphiri a thula kgwele yela bano raga kgweletše e le goreng ga di ba tswele mogola setlhopha sa yona sekhukhune united fa e le goreng ba sa rwele le lamphe le e le goreng ba tloga le ba imela ba tlo tloga nalo ge papadi e ka fela go le jalo ba tlo tloga ba le rwele locale ba ya ga bo Orlando Pirates
1: ke nnete kwa kgona go bona re boletse ka dipapadi tša tshwana le bona bo Vosi Mosemove ba le gore ba fegilwe bo re lebogile mokwana sephe setlhe mokhise ba le gore ba fegilwe ke yana ka mokgo sekhukhune seke sa kgone go tlhakana gabotse gane motlho mongwe mo ba tlo raloka legatong la bobedi itlabe dipapadi tšeo di buile o ka ba le diphetogo tše di botsenyana tše di ka bang gona ka mo setlhopheng sa sekhukhune
0: re beletse setlhopha sa sekhukhune jena re bone kadoso re bone captain bone goreng mano kwa ni warina wale chachila lekono skumbuzo gaza ale cha pala le khala mathomo la bobedi la boraro are go lukile go lekane banna ke mo ile go renge setlhopha sa Orlando Pirates ba tloga ba tsere ketapele e le nno ya botlhokotlhoka ba kudu-kudu ba bapala ba le gae e le nno ye e le goreng e tlile karolong ya pele ya papadi go tswa lootong la yena Diono Otto e le phoso e le goreng e dirile ke yona Skukuni United mola Skukuni United ba tloga ba bontshitse karolong ya bobedi gore e be ba sa kopane gabotse le diphetogo tsa bona local o ka reng ka kakaretso papading ye karolong ya bobedi ya papadi
1: a sebe papadi ya o kgatlhisa a sebe papadi e re ka reng ke se ka makgaola kgang ye e le gore bo etaetsa re ditlhopha ka moka dinyaka o bona dinoša dino tse dintšhi papadi be rale ka kodumo bogare ba lepatlelo ebile fela karolong ya pele ya papadi mo Orlando Pirates ba khumane sebaka se se botse ka Diono Otto tša kgole a ebea ka mogare empa diphetogo tše ba sekhukhune ba di dira go paledisa Orlando Pirates gore di-wing back tša bona ke ra yena le fao la sebelebele le yena Diono Otto go ya ko pele e be šetse jale ba palela ko go ya ko pele ke yana ka mokgopa padi e fedileng ka gona molorondo re pharetse le ba etile pele sebapadi sa letšatši ke Diono Otto eki ke yena kgethilweng ka baka la nno e botse ya enošitšeng nna e tla tswela Orlando Pirates mogola mo legatong la bobedi na go sa na le mošomo o montšhi yo ko o lebeletšeng ka kudu ka mo setlhopheng sa Orlando Pirates mo bogare ba lepatlelo dibapadi tše di ra lokang ko pele di goga boima go fumana dikgwele gore ba kgone go nošetša setlhopha
0: go ya ka fa e le goreng re lebeletse kudu setlhopha sa Orlando Pirates diphetogo tše e le gore di diragetse karolong ya bobedi ya papadi o ka reng ka lesogana le la ga Sebastian
1: ke sebapadi se o kgona go bona gore o ikemišeditse go tlo banošetša dino na dino tšeo dikgwele o di humana ko go bomang ka re o ka kgona go bona gore lesogala la le tshwana le company lungu o rale ka kudu koleko letlhakoreng gonjo ya lebe le kabelo go se tsile ka mo letlhakoreng la go ja le yena a sa tlise dikgwele ko go yena mo bogare ba lepatlelo ke yana mo ke bonang gore go tlhokegang a masogana a tshwana le bombatha masogana a tshwana le mo makgetlhe le makgaola le le re mone o dutse mo bankeng ka maitemogelo a bona ge ba ka bua mo setlhopheng ke yana mo ntlho mosebo Sebastian ba ka kgona go tlo bona la gabotse mo setlhopheng ba kgona go nošetša setlhopha dino tse le gore re mmone e le gore bo ba dinoša ko a tswang gona
0: aga napile ka sona sebopheko se papadi ke e le goreng e fitlhile mafelelong e re MTN 8 wafa e be e le papadi e le gore re be go retlisetsa yona gana ka fa lepatlelong la gale la Peter Mokaba le e le goreng le be le tletse wa go falala fa e le goreng Orlando Pirates tloga yetile pele ka nno e tee go lefela la Sekhukhune United go tswa go nna tšhwene ya maišibe ke le setlhogolo sa ditlhoo ke tla tšea mogoma ka bea fase a se go tšhaba go katakata se go tšhaba ke go tšea maatla goba go fitlhela re kopana nakong ye e tlago
1: ao ba e tshware ga botse ga e tee dipapadi e le le gore ke kwela ore e letšhogo lona le gona marembe o šomile ga botse ko go botša kare ke tla go ya manokeng ga e tee diphoso ga re lorure re na le go yo di diraganyane ganyane
0: aga
1: re gola mo gore ka mogodimo ga diphoso
0: nna ke tloga ke lebogatheletšo ya gago gona fa go mošate wa tsebo le boithabišo re buela ka polokone
2: leboga eki o swantse o fela o bo e fandrise mo ore tshwara re bonenyana mo mponte ga gore motho wa go jo go tlhatlha a e ka ntle o swantse o go bontšha I'm going to go to the house. Histori ya gore papadi ya mathomo e nkile go ka e gaša mo go Lautobela FM e le ya mathomo e ke e gašitšego ke nagana gore e mathomo yeo e sekasekilego le yona o sa ye gopola gomme e o dire ebe ya gore ke la mathomo o e gaša ke a leboga kgatšhedi yaka
0: ke a leboga go ka mpona mo ke leng gona ke ela
2: dia se ka sethitso ke tla o bone
3: Nagana fela o laleditse setlopeng sa di Springbok ke mohlatsi Rasi Erasmus o le mo snepeng sa setlopa ga mmogo le Sia Cheslin le Yebet o pela ko sha ya setšhaba o le gaus le Brian Abana o fogetse dinkgwedi tša lefase tweet mmogo le dinaledi tše dingwe tša diboke reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di Springbok o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka noba yo mongwe wa diboke ka Coca-Cola bona le dipela
2: kgweding e ya phato re tlhompha le go keteka bašomi ba bokgabo le batlhami bao ba fago Aforika Borwa lentšu la yona National Arts and Culture Awards 2026 ka labotlhano 21 phato goba labotlhano mosempedite phato kua Sun City wala maka awards go se bisi gwana ka mokibelo wala masumpedi pedi phato ka iria se swa e boshego lo ena o ka ba gona tsena phadishanong o bele sebaka sa go thopa VIP naka experience ya gago le motho yo o tla go le yena kwa go la San Siren etela matlakala a simusho a naka a social media go tsenela hashtag naka 2026 ka go bane ge re ketika setso le bokgabo ja rena re ketika Afrika Borwa
4: basadi bo ba parao le sego ka gare ga go imelwa basadi bo ba lla go sa masetlapelo sello ka tlaisho ya bong re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo Tobela FM. Mushati wa tsebo le boithabisho.
2: Mshato tsebele ba itabeje motheletsi wa Tobela FM gona fa go Tobela FM ya lekgotla kgashola Afrika bo.
3: Nagana fela o laleditse setlopeng sa di Springbok ke mohlatsi Rasi Erasmus o le mo snepeng sa setlopa ga mmogo le Sia Cheslin le Yebet o pela ko sha ya setšhaba o le gaus le Brian Abana o fogetse dinkgwedi tša lefase tweet mmogo le dinaledi tše dingwe tša diboke reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di Springbok o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka noba yo mongwe wa diboke ka Coca-Cola Bona le dipela.

0: letsa go 91.9 go ba app ya gago ya SABC Plus. Tobele FM, moshata wa tsebo le boithabiso. Basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa. Basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong. Re gare re sepela le lena leeto le, re le thuša go fola. Mo Tobele FM, moshata wa tsebo le boithabiso.
1: Tobela FM, moshate wa tsebo le boithabiso.
2: Moshate wa tsebo le boithabiso ka nnete. Afrika ya dinaledi nako ya yona ke yona ye. E upša ka gare ga nako ye ya Afrika ya dinaledi. Papadi ya rugby ya kgatlampana ka gare ga nako e mo theletšeng. Bjale motho o tla bona a rileng a gore molato re tlono re ke bone re tlo sutelela motlhalero Fred Keys mo nakong yeo sa fediša bophelo a tla feleletša papadi yeo a tla ba le seripeng sa bobedi sa yona ke moka ge e fitlhagana fale ka bona go nyala ga iri ya bosupa goba motlhomong ka iri ya bosupa papadi ye e tlebe e fitlhile mafelelong motheletso goba e tlo fitlha mafelelong ke moka nna le wena rata ra boa re kopana ka Afrika ya dinaledi ge e le gabe ya le gona a wa rena go kgorometsa nako gore a boe gape Fred Keys a tla ipsine le wena a go fe papadi gabotse motheletši wa Tobela FM ya ke be ke tlaba ke na le wena gabotse ke re Moserendente Oliver Mtukudzi o tshokanegeng ya Zimbabwe re na le wena maretho botheletše go tlo fitlha ka iri ya senyale godimo ga tlhogo epša gone taba yona ye re ka na re tla ra ikgaoletša e le ge re tlo ba refa Fred Keys sebaka sa go tlo re a feleletše papadi Afrika ya dinaledi go Tobela FM ya kgotlhagašo la Afrika Borwa.

0: Africa ya dinale di kara sa le moya sa gago high life muto wa mino o hwetsa na genya a Ghana Eric Akuman ke se kgarisa ko sa gara ka fao high life safari kilina la albabu ya gago e tsha botshele tshe re go botse re kopantshitse le bo professor Mahlaela nga ka ya setso go tsoka fa le tsibidi la rama makwing re mmitsa hore ke la dikobikana monna wa tsiba re kilina la ga ka sa Prof Mahlaela Madibeshi ya ngwane shu kya gota misha
1: Kya dumela mogashi ke dumela she ba theletse ka moka le ba tsweletse ba lenanego ba lwetse ba dingaka ka moka ke magoshi thobela
0: re tloga re leboga kudu go ba rena le wena ngwane shu le nanon le ka mikibelo ona le rena machachia ai tabere thagalela byang go Africa ya dinaledi re tloga re thakgetse go thakgala motlhomphegi go lokile wena o re botsa ditaba tsa bongaka bya setso go na le lena le re motho o na le lefela le re motho o na le tlhogo bolwetse bja tlhogo le bitsa tlhogo e kgolo ya go rema go gongwe e sa fetse professor Mahlaela wena o ngaka ya setso o tseba balwetse ba bohutahuta bao batla go wena ba nyaka go fodiswa mohuta wa tlhogo ngaka le thoma kae e fola bjang motheletši wa re theleditše go a na le mohuta wa tlhogo ka seisimane ba re ke migraine ka nnete a ka itshepa bongaka bja setso a kitimela go professor Mahlaela a fola
1: mogashi tlhogo ke bolwetse boo ke togang ko botseba ka maatla kudu-kudu le go feta ke na le dipheko tša gona mogashi ka ponyo ya leitlho tlhogo a ke nyaka go tseba gore ke ya eng ke ya letsogo la boraro e ka ba tsogo e tlang jwang ka ba tlhogo ya badimo ke tlo mofa ditsela tša badimo gore a direng a se ka dirang tlhogo e tlo go gobola mara eno ba bolwetse fela le gona kagore ba gona ba no lwalang fela ntle le letsogo la boraro malwetse a gona le yona ke tlo e betha ka ponyo ya leitlho tlhogo e tlo no wela kua
0: mogolo wa kang ke a kwešiša profetse le diang le ba thuntšhetšang batho ba le ba fang prof gore ka nnete ba fole bonolo ka mokgwao
1: ke na le dipheko tše ke di tlhakantšhang tša go orela ka magala nka e betha ka tsona nka na ka mofa tše dingwe tša go lwe tša go nwa gore ba bangwe go je ba na le dišo mo mmeleng ba bangwe ba na le dišo ka maleng so ke kgona mofa dipheko tša go nwa go di bolae botlhoko boleng ka gare mo mading and then le tlhogo e tlo fola ba bangwe re ba fatša go thoba kapa go itlotša go no itlotša fela ka makhura re a mixijeng tša rena tša rena tša setso mogashi nka se le botse tlhogo e o tlo fola mogashi
0: ee o tlo re botse go sasa le rena bomakerenyako ba dingaka a go demolata profane ka lepele wa dešo re tlo bolela ka malwetse ao a tsebegago seješo se sewe prof se šetse batho morago se otiša batho ba bangwe ba re se a ba otiša motho o tla re ke kwa sesepela ka mo sesepela ka mo sesepela ka mo maake ke ye kae ka gore ke kwa professor Mahlaela re kitimele go yena prof o tshepiša motheletše wa rena eng wa bolayago ke mohuto wa bolwetse
1: seješo mogashi ke se tseba thwe go na dijišo tše dingwe tša go felelwa je motho tša go no dira no felafela pelo a re ke ile ka tša lenyalo di apala a re ke tša mešomo di no gana a gona ntho a ka e diang ya tswelela go a ba le se se nyaka go tšea bophelo ba gage se thoma se a mothoma se a ema se a mothoma sale mafelelong go ja semetha le ka setheko ke tseba kudu ka malwetse ao mogashi ke lwa le sona gore se mbona gore Mahlaela o fitlhile
0: ke a go kwa pheko e kgolo ya seješo ke ge motho o mo dirang prof ba ba phalatsa batho ba goba le na le mano a mangwe ao le ba alafago ka ona
1: motho wa sejišo mogashi a phalase a phalase re na le dipheko tše tshwantse gore mofe tša go šela mola metepeng a tsoga forogo a ja le sona ka kwa se a ja se tlo le sa go ja a kry ba nakong še a tshwere ke tlala o a tlhakatlhakana motho ola and the maraka just ya humelanyana so re mofa pheko ya go lwa le sona ya go swana bo metepa ra mofa le tshedingwe tsa go koma le tsa go nwela ana ka kwa tloba sa nwa le sona sa moya fala
0: oh ke tloga ke kwele pele profar bolele ka bio bongwe bolwetse shebu motho ka setse a lwa la tshwenywa ke badimo anya ka go fola mathata o ka moka a o a tlolelwa go ke badimo iupla a arganya ke bongaka le a mothusa prof go ba wa o ne ka mogomo ka lafo ke bongaka bio
1: Mogashi badimo a gona wa ka emang e tsileng ya bona a ba shitisa mmereko ba reng ba nyaka gore go phetagale ka gore ba kgethile motho e bile go na le balwetse ba tsebang gore o tshwanetse a tla ba thuse so re na ge nako e setso e fitlha ra go ja gore ke ngwana e sa le o monnyane e a kwagala re kgona go mo gopelela go badimo mo tlogeleng a kene sekolo o motho e sa le ngwana a setso go loka ka gore o tlo tšea ditaola tse a diša malapaneng so marashi jile motho mogolo re tlo mo guide gore a shumise badimo a shumisane le bona gore a kgone go fola ka gore o mongwe o a lwala so ga a ka se phethe mmereko wa badimo a ka se folo o batla o ne motshwenya go ya go ile so a kane ba kgopela for mengwaganyana e mebedi e mera note gore a se ka phetha mmereko wa badimo a e kgonagale
0: o e sego gore a se ka šoma mošomo wa badimo ei mo gona go ne o tloga go sa kgonege
1: Awa mona moye ka munusha ela ya no ela phepo itlo palelo a ka se luka
0: e to ko ile ngwanisha profarfete lena le eta le pana le meriana e leng gore le re le thusa banna le basadi ba o bapalelo a go ke ditaba tsa dithobalano ka malapeng le aba tsosha le aba tsosholosha ba khala be ba gore ba dule ba le ga botsanyana prof ko re go potse ka dithuso tsa gago mowe ka malapeng go
1: Mohashi ke thusa ba ba feletsweng ba o fedile a go fana to ke na le dipheko tse ke mo fang mo kgalabe a ke nyaka go tsone mengwaga e mekae o tla berekega mo go wena ka ba mme and re na le ba bangwe ba ne o tla lefatsheng modimo a ba file bo mata amanyane a bana matla ga botse le bona re ba fa dipheko tsa go baya ga mmele ba tloge bana le matla ga botse tsona tse tsa go nwa tse ba bangwe le go tsa gore le pewe a e gona ga botse re a e matlafatsa le bona ba kgone gore ba ka kgotsa masia re a ba diela gore ba feleletse ba na le tsona dithorwane tse ka gae
0: ngwaneso nna re tloga re go kwele professor Mahlaela dithuso tsa gago motheletse o itse tshwarelo ke be ke kgaogile ganyane motheletse o itseetse ka tsebe prof re tuma go tseba gore o hwetsagala kae ngwaneso motheletse wa rena a tsebe gore o go latelela kae ka nnete ge setse a nyaka dithuso tseo ka moka
1: Mogashi ke a kgomanega ka Johannesburg ka Mokibelo ona o bola strategic crisis ka morago Carlton Center building sa Mbro House re gona Saturday engwe le ngwe ga maskerara re gona Sunday mo Change Sport ya Surumane re lebane le ra Change Sport re gona ka Sondaga re bula ka 7 office ya rena ka moka and then ka Monday ke tlo ba ka bola lenyenye Monday ke ba mola lenyenye Monday o mongwe ke ba kwa Mhlanga o vese kutle and then ko lenyenye re mola Total Grange ka Zawa Stadium re gaoso le Stadium ke 873 Apollo Street ka lenyenye and then kwa Mhlanga kwa Ndebele vese kutle ke mola ka morago go Mbonane go Shilo ya Mbonane re lebane le Garitos and then ka gae sa le Rama Makweng Zebediela kgone ya dirapa tsa gankgolo o na le bodi wa ngwala professor Mahlaela ore moti shopo ke labotlhano fela mowe ka Bekersfort ke ko Mareseleng Bekersfort Mareseleng ka labobedi Mareseleng ka labobedi Bekersfort ka Polokwane go bethwa taola ore o selekang leselo e bolela ditaba ka toropokgolo ya Polokwane mola Dal Street house number 94 re gaoso le Spar City Center and ka morago ga building ya Leboa Funeral ka le phalale re gona ka labone ngwe le ngwe re ko phalale ka tsela ya go ya Markeng go na le bodi wa ngwala professor Mahlaela Shongwane to Marekana gaoso le molo wa Phatladira re na le difounu mo re ka ba ka re kgomanang gona is 076 51 063 393 2727 063 393 2727. Ke re go Professor Mahlaela ke moe Polo e le go gona pe go tsetsa bagalabe ke na le ntshwantshwantshwa ye ba reng e ba nongwane no ba ba sharp no ba
0: e bile go loka gona bjale
1: gona mengwa loka
0: Prof nna re go khuile gone šo re sa tlile one o kwa ka yona ge le dutse le le boeng wa rena ka matšhetše a go fapa-fapana re lebokile kudu go boledišana le lena le boe le mokibelo o mo botsetlhego.
1: Dang
0: dang dang ma. Tobela FM mo shate WhatsApp le bui tabisho e ba gona fa o ke boye.
2: Gare ga dikgwetlo tsa go loba wa leloko. Kwele botlhoko e ka go thoba pelo. A go hlokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntšišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee. Go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe. Ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Theko ya petrole e phela e ya godimo. Inflation le yona e ya go batja. Dinako tsa bophelo di godimo. Na o nyaka dintšhwela ka e tšhekaone ke nako ke nako ya go tšea kgato ya bohlale ye kaone le Railway Furnitures re go netefaletša mokitlano wa fase dikgwedintše 24 1 ranta e nngwe le nngwe e botlhokwa o se tlhaiwe ke dintšhwela ka etše tšeo ka se kgoneng go di tlhokomologa.
4: Railway Furnitures, the price you see is the price you pay.
0: Moshato wa tsabale ba itabisho tshipana go sela skitimela go ba metsotso ye masoma mabedi bya le ka nnete go challenge fela metsotswana gore be metsotso ye masoma mabedi go ikala e reng ya sesoi ke fetela ba ke le lugala papatso shele mzanzi letela lotto jackpot draw mukibela wo o ka ba le sebaka sa go ithopela masheleng a lotto jackpot ao a akanye ditjwe go diranta tse di milione tse masome pedi ta au ke masheleng ao akareng wena we go fetela bophelo bya gago le semetseng bogala draw 3 mokibelang wo ka iri ya senyane go SABC 2 o ka ba radi milioni yo moswa wa Afrika Borwa wena the national lottery. More plays, more chances, more millions. Baraluki baswaneche hoba ba mengwaga ye le some seswai hoba kufeta. Raluka ka maikarabelo. The National Lottery e sepechwa ki size kaya. Tobela FM. Moshate shate watsebom le bui tabisho. Nana mile kerohua enakere. Afrika ya dinaledi. Eric Akiman. Hocho gana kie na ki wuchigole nane oleka ye na mtuele chi. Kikuburi chogore keskwari sa mino wa. Wa high life kafale dare ya gada. Eric Bodefa. Ya. Wila ka diragale chaza setro pasa. The for a boating midnight movers ngwageng wa sekete magolosenyane masome tshela taro ebile gona fao e bele setlhopheng sona se sa the Afro Boating Midnight Movers go sona ka mengwaga yona ela ya bo 1963 e bele moletša meropa ebile gape a sa letše meropa fela le ka mo katareng ka fa a tloga a tla go kgwarinya kudu ngwageng wa sekete magolosenyane masome šupa pedi ke mo ka anama tsenela setlhopha sa go bitswa Kwame kwame re ke bone kwame gasi and noble kings ga na fa le kumasi ke mo ka re ke bone fa yena biala ka moletsa meropa gona fawe wila ka ntsha bogare bia gagwe gona setlhopeng sona sewe e se yana fela ana le Thomas Frimpong Thomas Frimpong e be le baletsa meropa ba babedi setlhopeng sona se sa kwame giasi a noble king se kafale kafale kumasi re go botsa mcheletsi ke go file go sa ya gagwe ya nia abebeto e le go go ba kere e tswa albumong ya go bitswa high life safari 1 ya go ask ke magolo senya le masome senya le pedi tobela fm mo shate what's it bon le bui tabisho we putisha gore go tloga fa bya le re le bakai Hey. DRC. So wanna so pedi was bitch fella or ke Alain Congo. Mucho album ya gago ya go bitsa 380 volts. So goes. A go dire gala cha ko share bina. Koshaki Bina Jalo Tue now Africa Kia Dinalit.

Jal ba mo ye nwe bo gale gale gale gale gale gale gale. Yatsi Gomboza and Kakati Burn. Tiko chwa albamu ya bo na ye gobe chwa Zigu Deni. Albamu ye e gatishi chwe mosemashate wa Zimbabwe ile go Harare. Kibele kilwele chifa kore kichwele cho ya mino ya Peter Tsirobe. Ibila gape kiena aslamile go dikosha che ya na Peter Tsirobe. Heba na we ya gati shwa mtsa mshante wana kaya Zimbabwe. Ile go Harare. Wa ikwa lwena. Kimba kakamula wako shaba kutira gale cho ya na bariki. Bonala. Na le dikosa tse dingwe gape tsa go thakgatsa pele ya gago botheletse wa Tshwala FM wena o le go marati wa Afrika ya dinaledi go Tshwala FM re tla no go tshwara botse fela bjalo ka tsone tse dikosa tsa go apeiwa ka mono ga gabo re na botheletse re tla go bara kitebela ditabeng ka botlalo tsa iri ya seswai re ile go dibalelwa ke tiragalekgowa ya go lo ba fela bjalo ka lebaka la gore iri ka iri ditaba wa di hwetsa go Tshwala FM Africa ya dinaledi re tlo ba e le gore ka borago ga gore tiragalekgowa a be a re baletse ditaba ka botlalo tsa iri ya seswai ya be e le gore o re gorositse seripeng sa boraro sa mafelelo sa Africa dinaledi. Hey, kala baka la gore re tsietswe iri ke ba dipapadi. E utswa ba ishumisitse ga botse kala baka la gore ba ba go thakgatsa le wena ka tsa dipapadi. Ga re tlo ba le tseba tseba tseba tseba tseba tseba mmino. Awa, kala baka la gore re tsietswe iri gape ya go nore re tlhatlane ka mmino. Bjale yon sona se baka sona se re tla be gore na le sona sa iri ya mafelelo. Alala, e tlo no ba fela se baka sa kosha. E tlo no ba fela se baka sa kosha. E tlo no ba fela se baka sa kosha. Sa go fa mmino gore o ipsene sentso ka la botlhaotshele go fitlha e tlo ba iri e le ya senyana a kry-a se ka metlha e leng gore re tla ba le dipapadi nakong ya Africa dinaledi pjale se ka tshwenya ga botheletse wa Tshwala FM ebile tiragalekgowa shu ke kitumela go yena ka mokgwa oo.

palakata siripen sa wala rosa Africa yadi naledi mukibelo mwelo mwele nane oleke la gago mchile chim ibile riko kubo che mwoma nane on amukibelo kilele unwe lal nane kilele unwe lama nane ama kaune kaune kaune kaune kaune kaune kaune kamukibelo mo ilo wore kubo chaneti hey hoka nufe chale chachi osa chale cha Trouble FM wasi chale chale nanuli ala la itabelo rinne chokwana utlai lwe kubo chaneti tsebo re Trouble FM tsebo ga ka bokisetsa mana mana no ka moka yona tsia ga botsikudu hey ipya le lengwe ke le ama kaone kaone kaone kaone kaone ka mokibelo se shupa na ko ile betse shupa fela ka bra ga iri ya seswai tabela Trouble FM ke ya ga go ka dina ko ka moka motheletse tshe go se go fetse ipya ka gare ga se ale moya sa ga go sa khatla mpana Africa ya dina lady le na lwe na motheletse ka re tloba le tseba mmino hi yonna we sepa hot

0: Oye, oye, oye, oye, oye. Na pila rea tsena ka gore yalo mo moshito na pila o kwang ka mo morao ga ka ka mo kitima ka ona ke ena wa proti and these are kuwe. Ya wa re sundi ne te wena motho wa me. Di bela ba tlhile jwa tswela FM re buile ka nete mo kibelo mo botsebotse mo ile gore nge kgetho ke ga go bela ka motheletse. A tsena Facebook ya tswela FM ya computer na wena mo leng wona tshela le kono. O tshileditse o le mo kae? Ge ile rona ka ri ya ga go le yona e kole ka ga wireless. A romela mala check a voice note mo go nomoro ye ya WhatsApp. Ya 065-074-35-05. Ke moelo re ka nnete o ka kgona go romela ya gago gomme kana pele ka o topela yona ka go kwiša yona kare ga wireless mo e le goreng kgwedi ke basadi re shetse ka mokibelo ona o le o tlang fela gore kgwedi na pele re re tata re tswa mo go yona mo e le gore lebeletse ditlhotlho tse e le gore basadi ba kopana le tsona se se bitsang gore ke gender based violence ye e le gore na pele e nnameletse e ka ba ka mokgwa ka kwa magaeng ka kwa mo e le gore basadi ba na pele ba tlaišwa re lebeletse gape le mo e le gore basadi ba tlaišwa ka mokgwa thobalano le tse dintsi tse e le gore di a direga kudu-kudu mešomong go na le basadi ba bantsi ba e le gore ba lela ka montle ba re re a tsena mešomong wa tseba ka di maswane le dipampiri wa tseba ke na le tsona e fela ge ke fitlha fela ba re ke tle ke sine contract mo la restauranteng ya kae kae ge re tloga di hoteleng kae kae batho ba modimo hi man a ikona no re e gana taba yeo re itshwala ka mare ge mosadi a na le maitemogelo a mošomo o itseng a na le ditshwanelo le dithuto tša mošomong mo fe ngwona ke wa gagwe a tšea gore re tla feta ka kantorong kae kae o tlo o saine ka iri ya bosupa mathapama re ya di gana taba tšeo a re lebeletse tše dingwe tše e le gore basadi ba bantšhi ba e le gore ba šoma mešomo e le gore e kano ba e le ya maemo a godimo go kwagala gore disente tše ba fiwang tsona ge di bapetswa le tša banna di fasana se se tlholwa ke eng ka Aforika Borwa banna a re lebeletše gape ka mo mekgatlhong ya dipolotiki boetapeleng ka kakaretso mo e le gore basadi ba napile go na le ka fa e le goreng ba na le go nyenjefatswa ge ba etile pele ba re tseetwa ke tshadi pele di wela ka leopeng ga ke tsebe gorena banna seema se e le ge e le gore kua moragonyana kua selo se tloga se laetša gore ba re banna ke bona ba tshwanetseng go eta pele nna le ba motlharesana gore tseetwa ke tshadi ke pele tseetwa ke tshadi pele di wela ka leopeng ai man ke a gana a ke a gana taba eo ga ke dumele a ba bantšhi basadi ba leka go tsena kare ga dikamano wa tseba mosadi a lle a re wa tseba ge e le nna o mpona ke le ka tsela ye a ke a rata ke na le monna e fela monna a ka go na le tše dintsi tše le wa di dira tše le goreng ga ke nape ke di thalela a tše e le gore di kwiša bohloko ka gare ga kamano tša rena tša marato mosadi a lle ka pelo e bohloko a lleša ke tše e le gore di a direga ka gare ga lenyalo la gagwe empa basadi ba bantšhi ba tla o botsa gore ge e le nna wa mpona ke le ka tsela ye nna wa ka monna ko motse fela o ke mo ratang ga ke nyake ba bantšhine ke nyaka yena a le tee ba tlhatsela basadi ka ntle
1: thobela ke matshidiso ya bolelang ebe ke kgopela le nrale ke le kosha ya One Man Woman by Malara Jones
0: yeah Malara Jones And I'm a one-man woman. Tobel FM. Mushat.

0: truth a ka nnete a gona nnete lefashe la ka ke eno lela ke dube masomepedi senyana metsotso lebile e ringela ye bolesome go thobela fm le go tla ga shola aforika borwa mo e le gore ke nnete kgetho ke ya gago beele ka motheletše o tlwa gore kgethile nna mošomo wa ka ko mokopana fela wa go napa ke letopa ke le latlhela kare ga wireless ke e kwa rena wena o reng zola don cry yana le ena tembisile ke e kofileng yona nwa baby flavor ke yona gona fa madabole ana tile paka le yona o e kwele kare ga wireless mmelelo tšhone e le gore wena o e kgethile beele ka motheletše wa thobela fm nna ke gona fa go netefatsa gore ka metlha le mabaka ke go topela tsona a ke nape ke tumele mola facebook rena thobela fm ke bona rena wena mo theleditšeng gona ke kae le gona o reng ka tšhele gore ka nnete o tloga o ditheleditše tšee le gore ke kgetho ya gagwe mahlatse motla wa zb re thobela fm zix mogasho o ya re mmago ke le gae ka seruleng ka molao la zb ka kua ya vincent seko a re mogau wa modimo thobela vincent seko ke gae ka kua go la bokopane mmapela phafola se mmalapane a re dumela zix ke go theleditše a ke le ka mo go la rustenburg gae ke ga mametša mabins b bochabelo matome charles monyela a re mmogo ke le ka mošate wa tsebole boithabišo ka kua go la mehlareng ka zebediela limpopo province ke mo a tswanga le gona mahlodi wa ga thaga kitlas a re bona ka seabuswa ke na le wena susan seotlo ya ke nagana motlho mongwe ke ebiditše botse a re ke na le wena ke le ka mo ntshwaneng ka ntshwaneng ka mo are gae ke turkey ka kua ga sekororo ka kua batho ba sekororo ya ke ba bantši ba e le gore ba latlhela gona fa re ya leboga tshweni manamela a re bona ka mo moletši motinti re na le wena ya a re kgetho ya ka mr mogashwa a re aiaiaiaia a re kapse danse ya uomhansi ya all right ya go nyaka go romele lentse ona fano wena tshweni re kgone go kwa botse ba dumele ka mo moletši moletši motinti ntšintši le itana mo ngwakuta ya tswala a re bona ka mo sadu ga bo ramokoni ke ka mo e le goreng ba gona ke bophuthi mokwetle bawa mpha matsome malesa a re bona ke dutse le wena ka mo gola alexandra setswetla e gae ke wa le block 13 bolobedu Matsane France le Shabane re 6 man dumela ke tloga ke tloba ke go thile o tla ba thile le ka go la deep slot ga ke ga skorora mo shot maropeng ya Romeo a re thobela ke thile ke le ka mothembisa ge ka ke maropeng gona ka fale ga matlala ga tlo mo shot re le boga Peter Sellor thobela 6 a ke go thile ke le ka mo tronkong ka tronkong ke kae ke le tronkong ke sello wa bosara le kgoroši madiša lolo zb ka tronkong efe ke nyaka tsa gore o theleditšo le kakae o ka re o ka nthomela molaetša wa mpotsa gore o ka tronkong efe re kgone go tseba gore batho ba re theletša ba le ka kua dikgolegong ka kua re ya leboga theletšo lena ka metlha le mabaka e dira gore ke nnete thobela fm e begole ke dumela kere gona ka fa o leng ka gona o ithuta se sengwe ebile o ithutile se sengwe ebile o tlotsela pele o ithuta goba o fitlha go o lokololwa gomme wa boa o le motho o e le goreng o tswetswe leswa gona ka fao joseph Maki Sara tsabela ka mishate ke tlhoile tsebe ke le ka mo Pretoria Atteridgeville ga ke mo kopane ga machikiri ka kwa go la molalana ga skororo ba rena le wena ke real man machine a re sexwe wa ntsitsiya mana ntsitsiya le tlhaga phahla a mphela 6 a re go fa tsebe ke le ka Gauteng province ga ke Sofia ga skororo masombe ke tsana metso tso lebele iringela ya bole Sumiti ka ira la Sumiti tla ba ile re ke nete wa tsena DJ o ka nama le tafola a re nako ile ga le re ile tile ke yona ye nako yeng ya tafola ya motswa ko nna le wena re sala gona fa go ke kgetho yaka mo ile gore ba bantši ba lla wa tseba le lotse le gore nge na pele di kwisha botlhoko motho a go botsa gore hey mama tla re be re boloka man re boloka dinatla re boloka batho ba ile gore nge ba hlomphege re boloka batho ba ile gore nge ba tloga ba shile dilo tse dintšhi le fasele la ka keno ba ile gore re duma o ka re ba ka bua ba tla ba dilokiša ba bangwe ba lla ba re shile bana goba bana ba rena ba re shile wa tseba ke dilo le itsiketlano tša meno mo e le gore batho ba bantšhi ba ipotsiša ka metlha le ka mabaka gorena ke neng mo e le gorenge dipelo di tlo kgona go amogela lego ka nnete motheletšo mongwe wa re 6 nna ke kgopela koša
1: tobela ke bebe lwane mo hamaskrala mo nna ne kopa le ntetsetse pina ya Brenda Fassie hara lebitla laka ebineng kgopo tsa ko

na man. Obatini man. Ay. Omina gokta banga te. Me boma 10,000 ne impulunga. Angi tutume ngamone kaslam. Funa mali. Iza wasai. Angi gokta banga te. Me boma 10,000 ne impulunga. Angi tutume ngamone kaslam. Funa mali. Iza wasai. Ay. Well.

Ke o ka e o la o ka le o ka le mme di tafole. Ke re sa na mme le tafole ka mogibelo. Ke o nane. Ke o nane la tafole ya mo tafole re dike o ka se ya re tapatela. Ke o re tapatela. Le ka nonga ngamsa ntsi mara thabele. Ke o nane.

0: thušang ka gona gore o profesa ya mmino bona ba bana ga botsebotse bo ba swantse ba fetile wena gore o be mo papa
1: thobela a si yona
2: le ka nonganga mzanzi mari thobele ke yona.

0: nkapa bjane ke tlomo khuna mela morena waka ge le ka ntulela magotle ke tlomo khuna mela ke tlomo rapela ke tlomo rorisha ho ho cha chika cha chika di mafa ho rona le batho ba bia thapelo o re bia lo ge ba tha iri ya lo sume pedi go di ma tlhogo ba ngwe ba ebe ile thapelo ba tha hape iri ya boraro wa ebe ya thapelo o me ba sa wa fetse wa mukhuna mela ba dira ka iri ka iri fa le ba mukhuna mela morena wa rena morena wa magotla ka o re ke yena alpha le omega ke mathomo le mafetso aro ka tini wa rera byano karai man ai man ke le bontsha fa go rawa le rena modimo re a motseba
1: ge ma ke la mathomo tshele tsa Thobela FM wa mogetswe Thobela FM mo shata wa tsebona bo ithabisho.
0: Okay, ke na kwale na hona jelo le jang hona jelo ke go fa gorena lena le ena mela tafolo ya motsoko le limo ka ke nya go tseba e ke a go kota mo ka bona hona jelo ka mo tlhomo ka mo la pela gago ka ra se bona na sa gago fa o ke ke a go kota ke re bona mbulele fa o mpotse fa gorena wena na mo ka me shimo ya fa bona fa bona go ba tshela makure ja le bona re tshe gape le ba le batlwa ba otela dio di fatana ga tshelo ro wa di bitsa gona biale cha u tsha go nya go ya go na le la fa o tshele le boga ka hore le ampotla o ka tsene na re o tshele cha mo go jole ba o ka tsene bona na re ka mo mo show ma watle re o tshele cha mo go www.thobelafm.co.za gape le mo app ya SAPC plus re o tshele cha o ka ka rena ke a le boga o mo thoma ka yo
2: di yo ka go tsene le go go tso
0: go tso go tso
2: lota na tsela ka ai mmatela na go tla ona mela tla fula le batho ba bararo
0: ke ke mali mang
2: ke re go wa di khala mo go po ke bo e gre man se di na ma o a ke se le te ka mathintsi a mathovela ke le bo ang re
0: re le bo go tle ya be go tso da ke da gre le bo go tle ye ke yona tumela FM le go tla ga shola Africa bora mo shate wa diale mo shate wa tsepo le bitabisha go mo khona fela ke na kwa gago ya go rumputse fa go rena wena wena mela tafolo ya motsako o le moka na le moka go na fela mo mushwele ke ba bona fa le mo mbileng ba ya mafilo a fopana fa bana ba mo ndudule ka magae ka fa ba re o ka tsi bona re re se lala we tumela FM tumela
3: ye o ga
0: na le ka ka mo
3: bona
0: le na go bona
3: ye ke le ka mo ra se bo tsarane
0: o ya
3: ke namela monate fela
0: bona re nameleng re robeng akere
3: morre
0: morre na ke le boga tle ke le boga gina ko ya lena go mo dira jalo ka ho le tsama ho 086 000 2442 ye ke no moro ya mogala ye lor ke le tsa go na fiale ka ko fa go na wena wena mela o tsona le yo Thobela FM tumela
4: hallelujah di ke o ka mela
0: amen amen
4: tsho wa di khane ga ra sa le moya
0: uti tsho a tsena ka gara sa le moya go me mashaba shaba a muthele tsa mukwa
4: ke re o ndo mo ga ile ga mo tsogela o tsere re kwa tsama wa di khane
0: o ya
4: ya re ya ya ya smang le mang wa ka go pula go shuga na lo ka ile ya tsale
0: ha ne a o dumedi sha mo se a le moyeng ya smang mang
4: ke ra tla mo le mushili we
0: ke lo mbatela ke lo le
4: eh haleluya di jo ka na re le di tafula
0: amen amen ke tshwa le we ha o ba di ka amen haleluya nete go dumedi sha gape le go polwa se a le moyeng kurukuru kana nana ola nale kana go tsena je ke maemo e ka foka na begere ke le boga tle ba lwa gona ka theka batho ba bona ba gona ka theka miloko le metswana le ba re o ka se di bona re ena mela tafala ya motsako wa na ka fa wa sinya kapatela go mo gona jwa le ntumele leng fa ke re so ke tsho mapelelo nka yo Thobela FM tafala ya motsako ntumela
3: Thobela le kae mme le mbio ka
0: re gona le kae ai
3: ro na ke na mela tafala ke le mamusi ke marantsile ke namela le ba ranthile ba thaloa ka moka go rangwane simone ke namela le bana ba ka ba ranthile ka ba ka namela le bana ba bomma eh ke le mamusi
0: eh re le boga ke re namela re tsine ka tafola kere
3: marantsile thank you dipina ka tafola
0: re le boga marantsile re nameleng
3: thank you ka lebo
0: eh dag dag dag dag how o tabeke botse wa go fola mo marampile ba ena mela tafula ho le tafula e re jwa ditse ka yona go me a e bona re le boga marampile re le boga kurukuru kurukuru a re ena mela tafula ya motsako ka gore wa tsafa gore bona re a itisha re a itsina homme wa tlhoka le bothata wa sebele bothata felo homme bona bjale ntibele fa ke mo ho bell of the DJs re le dos the DJ o tsaka fa Limpopo homme rena gape le Caroline Caroline go tsaka fa lo gola Gauteng homme gore bjale ke thome ka mamara a ke tse fa gore na ke thome ka mangi ah e re ke thome ka ka ke mang Caroline Caroline go tsaka fa lo gola Gauteng ya hey baby ali hey baby ali community chess din tsana khang ke ba sa di batho ba ya DJs din tsana khang le sego Caroline ka fa lo gola Gauteng go mo parishana fa le Dr. DJ o tsaka fa Limpopo Battle of the Provinces Battle of the DJs mo go tlhola FM Remo Shate.

0: ماست دي جي موهوت على اف ام موهوت خشوا لافريكا بورا مشات ودي لما مشات واتساب ولي بيتا بيشو هم هنا في لكنا كو خا هو ري ور بوتشو ورنا وينا ناو يتسيني كمتصكو ماني ومكويله كيرو كيرو كيرولاين مولا ماتومون فالي هم كنا رتوميتين هم هنا في علي وافل جانكي دوز دي جي Uchaka fa Limpopo, Caroline, uchaka fa lukula gauteng, kumi kona viale, kina kwa kakwe ya uro leche moho 086-000-2452, leche kona viale, riko fa uro na wena, na metoko ye, wikwile kasupo sesefi. Na zama na mtoko matoba wa kero, huwa zama na mtoko uwa mafelela wa Does the DJ. Leche kona viale, humu nche megutu wa kakwe ya uro na, na uipsine kama mtoko wa mangi, wa kwile fa ba sanibesho, ba ufiela, Na motsoko ho tsefa kwa mahona fa re ke bule megala ho mme wena o ntse mo ikutwa gago re go gona wena na wena o sepela le mahona fa we do the DJ Huba a Caroline kama la go la gauteng 086 000 2452 le chama khala khona phi le batheli che ho mme re go fa gona lena le tsama le mang okay o mo tshomong kae yo tshomela fm tshimela
1: dige yo ga ntumela gore go tsoa
0: go tsong a yate
1: lota mathebela ha ima te
0: ka mo khola mapela ka fa o letsa mala motso kwa mang
1: wa mafelo wa mafelo motso go letsa la mafelo
0: okay re lebogile hle ke do tsa tshe o tsaka fa o limpopo
1: o wa limpopo di dio ga ja le ga gre na fa ba mo go tengere
0: re leboga re leboga tshomela fm tshimela
2: o bona so bona le kae
0: rona la le kae
2: a wa re bona mo shato go mogolo
0: wa tsebo le boithabisho
2: ta ba khoshi
0: eh
2: e khoshi ya ka kereke ya male do the dj ke kholofelo ka mo east london
0: ka mo kholo east london ka fa go a bo kholofelo a re bona dolls
2: ta ba khoshi
0: e ta ba khoshi ra le bo ga tle tlhola fm tapo ya mtsako timela
3: hello
0: hi
3: o bona le ka o ki khoza ne ke tsama ni do the dj
0: o funa le mokai
3: Lovarwana,
0: Bokom. Kamohla Bokom, ngiba dimele ka bohola sona barwana. Okay. Etola FM, dimela. Ralocha. Okay. Etola mtsako Ralocha.
4: Etola lokho DJ oga.
0: Rona lalakai.
4: Arwana artomalimpo, artomalimpo.
0: Was the DJ, kibola le mango kai, o le tsileng gona byale.
4: Ke mo pa da go mpa da ke tule ke praya ke tule ke tule.
0: O ya ka, o ya ka.
4: Ha ke ga mo ke mo tya so ke tla mo uti ke mo.
0: Okay, re le mo ga ke ke.
4: Tobela tobela.
0: Tobela tobela o tla ga mo tse fa we. Tobela fa mo dimela.
5: Tobela tsige yo ka.
0: Le kae ka mo we.
5: Rona rrane na marampili mo she stay low.
0: Marampili mo tsoko lipsine ka ona kwa manye.
5: Wa mafelelo a Limpopo
0: kwa na
5: dikina kaona.
0: Oh, ri le boga marampile.
5: Thank you.
0: Thank you, marampile ri le boga. Thobela FM tumela.
6: Tini oga.
0: Hello.
6: Senyor Kapatela.
0: Eh bana.
6: Ah, wa kuma kha ba malijela ka motsubae.
0: Ka mo bola se ba eng ka fa o le tsine ka motsako wa mang.
6: Mafelelo, oh mafelelo. Eh, ye dia bo ya mongwe.
0: Do the teachers wa di busha.
6: O tarlo le le me pepe mo fuwe.
0: Ro ro ro ro ro.
6: O ro bile me pepe shiwe mri mo fuwe.
0: Re le go ile tle. Tola FM tumela.
6: Eh, o re wara.
0: Re bona le ke wara.
6: A le tsena ba. Awa o le mafelelo wara, awa ya o betile wara.
0: Jo se tshe o betile.
6: Ah, ga ba la tlhamole.
0: Ba tlhamole ntse le mo ga tle.
6: Ya, ke mo go mo se ga mo di tsilutu wara, ga nka tofa ga tsororo wara.
0: Le mo le ga mo di tsilutu.
6: Yo wara.
0: E dangi ya wa di e bola ma tlhono ka ya wa FM tibela. Hello cha. Le gona? Okay, patelji, dia ipola fa yeteja fa gore ah, don't the DJ, e ke ena lo ruiti u dieti de pele. Re le boga dance, re le boga. Ba re mo shapela matsogo. Don't the DJ. Ka bona fa gore na beke tla go. Na ke province finye lo re tla tla parishana le yena. Na ke province finye lo re ka tla ya mo follow sha zitiro. Do the DJs we met the province Limpopo gomme ge ntjintji re sibelela fale he ntjintji re sibelela motho mo tla mo khumana motho lo ra ka mo folosha studio se a ka mo folosha tafula e ka gore ye karolo ke Bell of the DJs, Bell of the Provinces mo lo re DJs dinchana khang eh dinchana khang ka kgwedi ya basadi basadi hiwa ai ba khona man.